0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Reliving your memories.
3: I can see the pain living in your eyes.
2: And the songs that made you smile.
3: No one can.
2: And the feelings you won't let go.
3: We've only just begun.
2: Uragon Retro Morning.

99.7 Oragon and Neons. It's 8:35 in the morning. Uy, magandang araw ng Thursday. Grabe, ang bilis ng panahon. Ang bilis ng araw lumipas. Uy, due date na ng kuryente nyo, magbayad na kayo. Ay, Diyos mio, perdon. Kagaya ko rin ba kayo na makakalimutin? Grabe, no, nakakalimutan ko na bayaran na pala ng kuryente. Muntik pa maputulan, no. Grabe, grabe. Hindi ako makatulog kagabi. Buti na lang nakabayad sa GCash. Thank you, GCash. Kahit may charge mga ka-Oragon, laking tulong pa rin, diba? Kasi di na ako pipila ng mahaba. And yeah, so what a great morning, mga ka-Oragon. Today is October 15, 2026. Wala pa yung sahod, pero compute mo na sa isip mo. Yes, mga ka-Oragon. Grabe, no? Talaga namang apakahirap ng buhay ngayon. Kaya let's choose to be kind and then be bad. Charot, joke. Yes, mga ka-Oragon, ilang tulog na lang ba, ilang araw na lang, Pasko na. We only have 70 days, 15 hours, 23 minutes, and 30 seconds until Christmas. Yes, mga ka-Oragon, dyan lamang kayo. And here's Mito Yunting, Minahal Kita, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7, Oragon.

still listening to Big Double Line 90.7 Oragon TL ako sa'yo. True love nga ba mga ka-Oragon? Eh bakit ang sakit? Oy, good morning sa mga kakagising pa lang. Today is grabe, Thursday na pala mga ka-Oragon. October 15, 2026. Ako pa rin to. Walang iba kundi ang babaeng nakaka-L. Pero hindi nakaka-LL. Siligaya lamang po ito mga ka-Oragon. Yes, ako ang TL mo sa radyo. True love, true lungkot, at true ligaya. Uy, sana all. Ang taba ng utak ha. Yes, mga ka-Oragon. Weather update tayo this morning. Ayan sa Legazpi at buong Bicol mga ka-Oragon. Ngayong umaga, partly cloudy. 26 degrees Celsius pero feels like 30 to 31 degrees Celsius. Medyo humid pa rin pero good vibes. So mamaya by 9 to 11 a.m. maganda pa, partly cloudy, 29 to 31 degrees Celsius. Yan mga ka-Oragon. And yes, tanghali naman hanggang hapon, PM showers expected, 50% chance of rain. Ayan mga ka-Oragon, kaya kapag may lakad ka ngayon, dala ka pa rin ng payong ha. Sunrise natin, 5:35 a.m. Sunset naman is 5:26 p.m. Maikli na araw, kaya sulitin mga ka-Oragon. So from TL, true love ako sa'yo. Two, kung hinintay mo siya, eto na ang song mo, Sponge Cola. Kay tagal kitang hinintay, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 ng Oragon.

0: pali. Nabaya talaga ako sa gulang kaswago. Ha? Ano man? Nagsisyapan pa kaya mag-apri? Ikaw, ibinaba kang sentensya doon. Ngunin, maya, ito sabi pa kaya ako sa manuko. Kaya pati lugod ka na pierde sa pusta.
1: Ay, dahil mang gayon pali.
0: Kasi nga. Ha? Ano yung sabi yun?
1: Nagpusta ako pali sa balyo.
2: Basta Bicolano o Agon!
3: Jaymar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: Jaymar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: You go.
1: You are still listening to Big Double Line 90.7 Oragon. It's 9:18 in the morning. Kasama niyo pa rin ang babaeng nakaka-L pero hindi nakaka-LL. Yes, magandang morning! Lalong-lalo na dyan sa Rosales, Itri. Magandang morning po dyan kay Sir Nelson Rosales. Tama ba? Ayan, magandang morning po dyan sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales, kina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang morning! Siyempre, kina Claro, Reynar, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen ng Pacifica Agrivet. Uy, talaga namang always nakasmile kapag dumadaan ako dyan. Hello po sa inyong lahat. Siyempre sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Inteo, and or Inteya and Boras family. Magandang umaga po sa inyo dyan. Uy, tutok na tutok din ang mga drivers ng Rawis B and Dragaligaspi route dyan sa Ilawo, Draga, Albaya. Lalong-lalo na dyan sa Irish Carinderia. Magandang morning! Uy, tuloy-tuloy lang guys ang ating tugtugan. Dyan lamang kayo. Here's All Out of Love by Air Supply. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Ragun!

99.7 Oragon and Yaz, there have it, a song by Brian White, God Gave Me You. Uy, grabe naman, God Gave Me You. May hugot ba ang lahat? At eto, basahin muna natin yung mga pagbate. And yes, mga ka-Oragon Lady, pwede pa play Yun Ka by Willie Revillame. Ano bang meron kay Willie Revillame? And yes, batiin ko din na ang lahat ng ating mga certified listeners. So, oy, sabi dito ni GL, nagtatanong siya, pwede kahit kailan kayo pumunta dito mga ka-Oragon, lalong-lalo na sa mga nanalo. Yan, nanalo pala si Ate GL kahapon kay Ate Maymay sa pahabaan. Yes, mga ka-Oragon, para pa din sa mga naisumali sa ating pahabaan, sige na, tawag na kayo sa aming number na 0961-355-6393. And go na kayo dyan mga ka-Oragon, samahan nyo pa rin kami till about, samahan nyo ako sa programang Oragon Retro Morning till about 11. So here's How Deep Is Your Love by Take That. Stay tuned in only here on Big Dome Line 90.7, Oragon.

0: Tita, pwede ka bang ilusyonan ang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mong siyang buhayon?
2: Ay hala, condolence po, Tita. Daikuman kaya aram na gada na pala siya.
3: Basta Bicolano o Ragon!
4: Nanay, anong pangalan mo?
5: Lilia.
4: Nanay, ba't nagpunta ka dito? Nahihilo ka na? Saan ang sumasakit mo? Sa balakang. Madali ka mapagal? Sumasakit yan? Naandal, parang nagmapalpitate. Kaya nagpunta ka dito? Kinakabahan. So, nakailang buwan ka na sa akin?
5: 5 buwan.
4: Kumusta na ngayon? Asan na mga sakit mo?
5: Mabuti na rin, wala na yung iba. Pumping na lang yung naandal na lang.
4: Palpitation na lang? Tahimik ng tulog mo. Maganda na. Okay.
6: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: The most memorable songs.
9: Ballerina girl.
8: Playing after the other.
9: Let me tell you now.
8: Down memory lanes.
9: All that's on my mind.
8: Right here, right now. Ragon Retro Morning.

0: 99.7 Oragon, and yes, 4 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Kamusta ang lahat? Ano nangyari mga ka-Oragon? Kakagising nyo lang. Yes, maligayang bati sa lahat na mga nagsiselebrate ng kani-kanilang birthday sa ngayong araw ng Thursday. Anong meron ngayon? Kalkulado na ba sa isip? Ano ba ang meron tuwing pitsa 15? Mukhang happy kayo ngayong araw na to, ha? Dahil dyan, magpa-pizza kayo dito sa amin. And yes, eto may tumatawag mga ka-Oragon para masubukan ang ating Atami Challenge. Yes, hello, hello. Good morning. Hello? Hello? Good morning. Walang sumasagot. Hello? Ayan, walang sumasagot. Tawag ulit kayo mga ka-Oragon, ha? Baka naman manalo kayo ng Atami Sardines. Sarap sulit, sariling huli, kaya't siguradong sariwa bago ilata. Uy, go na mga ka-Oragon. Gawa yan ng Universal Canning Inc., maker of Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines. Yan mga ka-Oragon. Yes, hello, good morning.
1: Hello, good morning, ka-Oragon. It's me, Bicol TV.
0: Yan, kamusta Bicol TV? Mahaba ba ang iyong hininga? Mahaba ba ang iyong hininga?
1: Isang mapagpalang morning.
0: Medyo. Medyo? Ay, gusto ko yung mahaba. Yeah, sige na, ipasok mo na yan, Mr. Hipolito. Atami Sardines, go!
1: Gusto ko na yan, Tommy!

0: Ayun, mahaba-haba ha. 12 seconds, Mr. Hipolito. Hintay-hintay ka lang ha, kapag may nakabit sa'yo, syempre sila yung panalo. Pero kapag hindi nila nabit yung 12 seconds, ikaw ang mananalo ng ating Atami Sardines. Thank you so much, Basta Bicolano.
1: Thank you so much.
0: Yan mga ka-Uragon, eto may tumatawag. Yes, hello, good morning. Hello. Mukhang nawala. Tawag ka po ulit sa tumatawag ha. Kung nakatuto ka man dito sa amin. And si Kuya Juvie, ayan de, tutok na tutok din. Thank you so much, Kuya Juvie. Saan ba ang ruta mo? Wait, check natin kung saan ang ruta ni Kuya Juvie na talaga namang kanina pang nakikinig. Biyaheng Pilar. Ingat-ingat sa mga bumabiyahe sa mga oras na to, lalong-lalo na kay Kuya Juvie Allende. Yes, mga ka-Uragon, tutok lang makakasama nyo pa ako till 11. So, pwedeng-pwede pa kayong tumawag. Ang ating time to beat is 12 seconds. So, here's the itchy words. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Uragon.

0: Tita, pwede ta bing ilusyonan aki mo?
1: Aw, yata, kaya mong siyang buhayon?
2: Ay hala, condolence po, tita. Dahi ko man kaya aram na gada na palang siya.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Game Art Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali! Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

89.7 Oragon and Nels, there have it, a song by Ryan Cabrera. True. Ayan, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga listeners out there. At eto, may mga bumabati. Magandang umaga po sa aking loving husband na nakikinig dyan ngayon sa Panuypuy Kamaligo. Uy, thank you so much naman sa mga tumututok sa atin. Uy, pwedeng-pwede kayong tumawag ha para naman maka-join sa ating pahabaan challenge, mga kauragon. Ang ating time to beat ay 12 seconds. Para naman makakuha ng Atami Sardines. Yes, mga kauragon, para pa rin sa mga nais bumati dyan, sige na, push na, send na sa aming number na 0913-556-0393 or 0977-747-0902. Gora na at huwag nang magpapatumpik-tumpik pa, mga kauragon. Yes, para pa rin sa mga nais bumati ha, send lang ng send sa aming mga numbers. At syempre, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan. More great songs are coming your way sa programa Oragon Retro Morning. So here's the Best in Me by Blue. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: 90.7 Oragon, and yes, it's 10:36 in the morning. At kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Happy, happy lunchtime sa lahat ng ating mga listeners out there. Maraming maraming salamat sa pagtutok dito sa amin. Uy, mga Oragon, batiin ko ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Uy, sige na, tawag na sa mga naisumali sa ating Atami Challenge. Yan, tawag-tawag na po sa aming number na 0961-355-6393 para sa mga smart SIM users. And para naman sa mga Globe SIM users, go na, tawag na sa 0977-747-0902. Go na, mga kauragon, huwag nang magpapatumpik-tumpik pa. At eto, may tumatawag na. Yes, hello, good morning! Hello!
1: Good morning!
0: Sino po sila?
1: Maricel.
0: Maricel. Taga saan ka, Maricel?
1: Banyadero Relocation.
0: Oy, taga Banyadero Relocation. Alam ko sasali to sa Pahabaan Challenge. Sasali ka ba?
1: Yes po.
0: Ayan, manay Maricel. Mahaba ba?
1: Medyo.
0: Medyo. Ayan, ready ka na ba?
1: Yeah.
0: Ang ating time to beat ay 12 seconds. Atami Sardines, go!
1: Atami.
0: Madam Maricel, nawawala ka, Madam Maricel. Lakasan mo, Madam Maricel. Hello? Nawala yung ano mo. Lakasan mo, Manay Maricel. Hindi ko na mabilang kasi naputol siya eh. Ulitin mo, Maricel. Atami Sardines, go! Lakasan mo, ha?

0: Oh no! 14 seconds! Okay, better luck next time kay Sir Hipolito. Marami pa tayong Atami Sardines dito. Yan, congratulations sa Madam Maricel. Ikaw ang nanalo ng ating Atami Sardines.
1: Thank you.
0: Yan, welcome. Kunin nyo na lang, i-claim nyo na lang dito sa aming station, Manay Maricel. Thank you so much, Basta Bicolano.
1: Oragon.
0: Uy, sa mga nais pang sumali mamaya kay Ate Maymay, ang ate ng lahat, sali kayo. And dahil may nanalo na tayo mga ka-Oragon. So, tawag na lang ulit kay Ate Maymay ang DJ ng lahat. Ayan, dyan lamang kayo. Eto, may tumatawag. Siguro, ala, kakalabanin niya pa si Manang Maricel. Sige na, pagbigyan na natin. Yes, hello, good morning. Ay, nawala ulit. Kapag sinasagot ko, napuputol. Bakit kaya ganun, mga ka-Oragon? Yan, mamaya pwede pa rin kayong tumawag kay Rod Rabbit and kay Ate Maymay para manalo ng Atami Sardines. Yes, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's basang-basa sa ulan. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Uragot.

Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.

umaga po. Ako po si Marie. May anak po ako na laging nagko-compulsion. Simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po. Saka natamaan siya ng palapa ng nyot. Masakit

0: kasalukuyan. Okay na po, naglalaro na po. Dahil lagi siyang nawawalan ng balansi ngayon, masigla na po sa tulong ng mga supplement po ni Doc Nins. Kaya maraming salamat po sa Nins Wellness Center.
1: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Naaalala mo ba ba?
4: Inaalam ko, nagkamali ako.
3: Pag-ibig na tunay at wagas.
4: Sana'y dinggin mo ang awit ko ito.
3: Ang mga pangakong napako.
4: Pangako sa iyo.
3: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

Live 99.7, Orago na Niyaz, it's 10:50 in the morning. Happy, happy lunchtime sa lahat ng mga nanananghalian na sa oras na to. Yan, enjoy your meals mga ka-Oragon. Yaz, paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang magvavush. Maraming maraming thank you and I love you, I love you, I love you guys from the bottom of my heart. Ingat-ingat sa lahat mga ka-Oragon. Happy, happy, happy Thursday. Diyan lamang kayo here. Hayaan mo sila manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Yeah. Oragon.

0: Mutual
1: Idol.
2: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agom, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agom, idwa akong kaduratan, ma'am.
3: Basta pikulado o agon!
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo, tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 13 minutos na makalisa nila sa ulusin ng pagkoto.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Ang programang ini hatod sa inyo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbay.
3: Huli na ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinion yon susug sa tamang impormasyon. Inian bahu normal the new normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.

Para ito mga tugang kita na pong magsambay-sambay din sa programa ng Bagong Normal. Aldo kita ngunyan mga tugang ni na Webesa. Agensi po kita kan bulan Oktober 2020 sa isa. Sa liwat po marinaud to na sa mga parantaban niya tulog di sa bilog na Bicol Radio sa mga lugar sa napadagos ang pinagabot kaya sa mo yung makusog asin malinaw na sigla reporting mo duty na po kami ngunyan.

Pagbubong na sa oras kami kamugtakan sa mga oras sa inyong matang tinipunan ka boss sa miyembros kan pamilya. Diyan kamuyaw na po ako mga tugang sarabay na po kita kunyan. Salamat po sa karang kansanggun yung panalawigin kang albahay sa panginut mga tugang device Governor Dideco. Kaunig po kamo din komentar reaction question. Pwede po kamong mag-upload at mag-text sa mga text line 0961-355-693 at mga tugang sa Globe 0977-747-0902. Yan mga tugang ang number para po kamo mag-upload. Again, dublyong ko po ha. 0961-355-6393 asin mga tugang sa Globe 0977-747-0902. Pagkali pong sarabay-sabay kita kung nyo na pag-autodig.

Sa mga espesyal na itong amigo nagantaman niya kunya na pagkakamaray na agatabi sa Indo Gabo sa Sindo Masa Kapag mga barangay official. Ang pigdataram ko po sa Indo Oral naman barangay mga tugang pigdatabangan di mga tugang pigdatabangan. Sabi nga ni mga tugang ni Mayor Isha Mismayal kang syudad ni Legazpi tinaawan kita kaya nadya 2 years. Dapat ang mga tugang gibuntan sa tuyang obligasyon magpailing kita kang tibay kung igwaman kita ang ipapailing na tibay. Kung dahil man sana di magpahingalo ka na. Sa mga negosyante po, nabukas na kasi ang establishment ng negosyo. Good morning, tabi, ingat lang tabi ka mo. Sa mga paraotang, ingat lang tabi ka mo sa mga parabudol-budol. Dahil may kasabihan kita mga tugang sa sobrang sakit kanya-kanyang racket. Kadakulan mga tao nagigibukan ngunyan mga tugang. Kung nagbatabi ka mong pagmakulog sa idong sa dirit, talaan man tabi nindo, bako na ubusin nindo, bako na itaw nindo kabo sa pagamot mga tugang ng oras sa traiduran ka mo. Dipisil na po tabi ha. Ingatan nyo mga tawang arog kayan. Hindi ngayon doon mga tugang ginibo ni Mark Villara. Tan panahon mga tugang ni Duterte, ginibong Secretary ng Department of Public Works and Highways. Dahil mga tugang magiging senador, kundi mga tugang tabang kan mga Duterte alagad pagamot ng oras. Dahil mga tugang sayang personal na interest. Inudas niya mga tugang siyang pagriba. May pando ka pang ipipailing sa mong pagriba o even your sister na sabi nga ni mga tugang grabing inanakit.

25 million ang ginagamit mga tugang, ha? 25 million ang ginagamit mga tugang oral daw sa pagdangog kanhiring kan Senado para mga tugang sa impeachment complaint. Alagad mga tugang pagabot ning oras. Nasayang man sana mga tugang di lamang tinawan kayo magkakandigo ng mga pagsimbaga.

Anatin two years, mga tukang na magpailing kita kang sa tuyang abilidad. At syempre po, mga tukang sa kabos po, tabi mga drivers, mga para-abal-abala, mga para-pajak na nagantabay na po sa Radyo Oragon, sa kabos, sa gwardiya, asin man sa mga jeepney, may bengjar, galigaspin, vice versa. Nalagaagi mga tukang kasamanggo, nakamonitor sa Radyo Oragon. Thank you so much po, tabi. Sabi nga ni mga tukang, orgulyo mi po na mga kasabay mi kamuor aldawa. Pero anda ko lang kahapotan ngunyan, sisang na kinabang, asin siya nasa likod ka nangyaring pambabadilgadana sa samuyang pagiriba mga tukang sa broadcast si Adrian Duterte. Ngunyan na din na si Adrian, sisay na mga tukang magpapadagos kan sa mga prinsipyong ipinaglalaban para mansa na mga tukang sa karahayan kan publiko. Yo? Sisay ang nasa likod ka. Dapat siguro yan ang tawon kay magkakani kong investigasyon kan mga otoridad. Mag-focus ka mo duman. Asin, siguro iling na iling duman mga tukang sa CCTV. Duman mga tukang sa Barangay Santo Cristo kan daraga kung ang mga tawong nasa likod. Kang pambabadil sa'yo, nagdalakaw pa mga tukang na pag-una mo dahil sa laki nangyari. Kung tultura sa inyong pigigibo, di man kami mga tukang mga komentaryo sa inyo. Kaya napot sa ngayon, sisang na kinabang, sisang na ako komentaryo ni Adrian Duterte. Waka mo naman doon mga tukang, because aram ko po, bago si ang pagpo ni Adrian Duterte sa broadcast mga tukang, kami pa po ang nag-training sa yakan, duman pa kami sa DCRC. Ngunyan mga tukang, sasayangon sa inyo ang buhay. Kaya ang challenge niya itong unyan sa liderato kan Philippine National Police Team naman sa mga taga-Palacio Malacanang na nagpasiring pa mga tugang digdi sa Piligaspi na sabi nga ni mag-ibo ka mo kaya raro na investigasyon. Ang mga tawong na komentaryo siguro mga tugang ni Adrian Duterte mapanim agadan man kay magkakaligong paliwanag iyo. Bako na mairo mga tugang mga autoridad ko na yaon na so nangyari sa krimen. Kaya ngunyan pa sana man tabi mag-ibo na kamo kaya magkakaligong follow-up. Pira ng taga-media. Now ilungunin doon mga tugang pangapunan po ni dating congressman asin ngunyan Secretary Joey Salceda. Sabi nga ni mga tugang investigaran ang mga na-discuter ni Adrian Duterte sa sayang programa. Kasi mga tukang makamurumundo, kami po na mga taga-media, tatao kami mag-umaw, tatao kami mag-komentaryo doon sa mga tawang dapat na komentaryohan. Always thought you were the best. Ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginoon mga tugang ni Mayor Isha Mismael kasabay na po tabi ang mga miyembro kan sanggo ng paglungsod Vice Mayor Luis Gutierrez syempre yes. Mga tugang ang mga kukunsyal kan Legazpi Councilor Law Beltran na sabi mga tugang ni Councilor Beltran preparado siyang magdagog kan budget kan lokal na gobyerno kan Legazpi para mga tugang sa maabot na taong 2027 pinagalat na sana niyang mag-submit ang mga department head kasi lang ang budget para mga tugang sa masunod na taong tanganing makagibo man siya in his capacity as chairman kan committee on appropriation sa sanggol ng panglungsod mga tugang kan Legazpi. Sometimes it wasn't fair. Sometimes kaya ngunyan padagos ako nagpapasalamat mga tugang duman sa mga amigo niya to na ngayon Sir Jess ngayon Sir Jess kagawad ingat abi ngayon ta aramang sa nanito now ako po personally di man ako mga tugang natatakot kung araming tamaan sa mga pinaglalaban iyo if I had only one friend left I'd want it to be pwede man ko taan ang taraman, ano? Pwede man ko taan ang mga tukang parmudoon. Pero kung babadal nindo, gari siya na ka mo mga tukang nagbadil kay manok. Kaya pag misan pigara po tako kan mga barkada ko, kung di ka natatakot, sabi ko, dahi man, siguro kabilang lang kami mga tukang sa mga taga-media nagkukomentaryo. Kasi parte na po yan, kansa mo yung trabaho eh. So nagkukunkun nga ni mga tukang, para nagkunkun, naulog sa kunkudan, gadan. Paano kaya binutang mga tukang sa kudkudan? Second floor, pagkaulog niya duman sa kudkudan, tuminama sa payo niya sa gapo, gadan. Kami po, tatao kami mag-umaw. Tatao kami mga tukang mag-komentaryo. Kung arami lang sala ang pigigibo, ala nga lang man na umawon mi pa kamo, iyo. Kaya nagpapasalamat ako duman sa mga barkada ko na everyday, every morning, mataram sa muya. Ingat ka nga tabi, Jess. Sabi ko, yun po tabi, nag-iingat ako. Tapos may matik sa imo nga, kasabay na nga, kasaping pangadji ko. Sabi ko, makawag mo baga po, ano? Arog ba sa nakanan ng buhay mi? Arog kang sarong aldaw na kaigwa mga tugang kay medical mission niya sa Banuan kan Daraga. Para mga tugang sa mga senior citizens sa ako biko, nagbuburo ko lang sila, nagpaparan ni sa kuya. O ikaparan nga tabi si Jess Magayani. Sabi ko po iyo po, taga bagong bayan niya ako, taga Ilawod ako, taga Kimantong ako. Mugmaon mga tugang because yun talaga sa puso ko ang mga senior citizens. Dalang ta, nagpapasalamat kami na kamo nakaabot na sa edad ng arog kayo. Kami mga tugang di aming arama. Puno rin sana maabotan sa muyang edad. Bako?

Yan, senyales siya na malinig ka mo. Senyales, sabi na naliligan na sa itong tambutso. Sabi nga ni mga tugang, kung sa kwan, nalinig mga tugang sa carburador. Sometimes the world was on our side. Kaya siguro mga tugang pag-abot kan oras, gari mareklamo man kayo ni si kagawad na Warren Miraflor kan barangay sagpon kan daraga. Tanag lang kao ngayak kipirang porsyento. Igwa nga ni kami kagawad Miraflor na pigpasan na igwa kaming ordinansya sa barangay na maawot ling amyandaran. Dalanta, sabi nga ni panahon naman para makaigwaning ang pag-amienda sa samuyang appropriation tax ordinance. Sabi po ni kagawad makasi nag 5% sana. Kung nagsisingil kami mga tugang ki 50 pesos, 55 pesos sana, may butal pa mga tugang na 5. Kasi sabi ko, stay din na lang, alaga di waki mga pigswistyon sa kuya na nagkapi lang gamit kan barangay na pwede mga tugang impose me ng tax. And believes without a doubt. Ang sakuyang panaba, sinamumutan na barangay sa Panginoon po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasanabay na po ang sakuyang bilog na pag-iibo sa council, kagawad din, kagawad Adjoy, kagawad Doran, asiman sa kabos, ming miyembro kan barangay Tanod. Good morning ki Chief Freddy, asiman ki Giovanni Plasio. Giovanni, good morning ki Leonard, good morning Beth, good morning Beth. Asin siyempre mga tugang sakuyang pinakamagayon na amiga, pagkaaga nagtutukaw sa punkan lang ka, para mga tugang mag-inguto, kansayang bandala. Good morning tabi ki Chaminya Bariso. Maray, ako takon magalan. Ano kukuhan kong paranubi na si Chami niya? Ano Chami niya? Pwede ka naman? Amigong Tito Bismonte, good morning. Asima, good morning. Kimali Marilyn Martinez. Inong ko si Kagawad Balin Imperial. Kambarangay humapon kan Legazpi. So, anapot man sa lang mga tugang sisa at mabibinipisyaran. Kaya yan, pagamot mga tugang ning oras. Kasi kami po, di man kami nagkukomentaryo, kundi mga tugang kayo magkakanigong rason. Di kami mga tugang nagkukomentaryo, kundi kami mga tugang kayo magkakanigong basihan. Sabi nga ni Port Pillar of the Government, Executive, Legislative, Judiciary, and the Media. Now, kami po, kundi man sa muya kipigbabaabot na reklamo, siguro po natatawan mi kayo magkakanigong atensyon. Natatawan mi mga tugang kayo magkakanigong solusyon ang problema ang pigpapaabot sa muya. Now, pwede man kutaan ninyong pigwarningan. Pero mga tugang saludo kami sa pinaglalaban ni Adrian Duterte. Hoy, good morning pala tabi ki Isa. Isa, good morning Isa. Sa kabos ko bang kabarangay na nagantabay ngunyan, good morning. Kasi nagpapaabot man yung good morning sa bilog ng mga taga Imalnod. Si Kagawad Emil de Lato Andes, syempre mga tugang sa mga taga barangay tula-tula. Happy Fiesta lo tabi sa Indugabo. Sabi po mga tugang ni Kagawad Kaluybogo na siya ni Kagawad Sante. O ni Kagawad John Barsenas. At syempre mga tugang sa kuyang kapamilya, good morning ki Primong Ilio Loses. Diyan mga tugang sa barangay Pandan Candaraga. Yung baga ano, Primong Ilio, simple mo sila ang buhay ming mga taga-media. Now, kung araw kan gagibonin o gagadano nino, kaya ang salaminting kaapotan diyan mga tugang sisi ay nagkakorumentaryohan. And then, kung diyan mga tugang mga taga-media, paano man? Ha? Sabi ni Tito, malinig pang tambutso. Yung baga Tito, ano kinakaya pang talagang malinig man lamang ano? Malinig mong barang tabi Tito ang ano, malinig lamang tabi Tito ang tambutso. Tanganin pag nagkapot ka baga naman sa tambutso, di ka lamang maariwan. Si Manay Belen, good morning Manay Belen. Kaya sabi ka mga barakada ko, ingatan mo nga tabi Diyos ang pigagihan mo. Ikangayarog ka ni siguro po, di man akong aram sabi ko na may kasalan ako. Pero sabi niya, ingatan mo nga mga tabong traidor.

Ang karaw ko duman sa mga amigo ko, mga tukang na mga senior citizen na nagtatambay yan, mga tukang sa SM Everyday. Sabi ko, ang solamente man sana niya akong daradara ko pagkaaldaw, iyo man sana niya ako ang daradara ko pagkaaldaw. Kaya sabi ko, di man ako natatakot na may daradara ko kayo ni Uraldaw dahil aram ko tabi, igagayad ba niya ako kayo niyo. Imagine na 2019 pa yun yung mga tukang alos kahit every 2 days o every 2 months, yun ka mga tukang sa hospital, iyo sana inyo. May nagregalo sa kuya, iyo sana niya chamin yung daradara ko Uraldaw. Iyo sana po yun ni Uraldaw, iyo na yan aram ko na maligtas kan buhay ko. Kaya sabi ko nga, pagkaaldaw ni Miyerkules, mas kanong mangyari, mag-ura niya ako yan, magbagyo, ano pa man, mag-init. Talagang di ako na ganyan ako yung papaligtas. Sunod ako magpasalamat.

0: Yan mga tugang sa ano sa Redeem Tourist kasi diyan ako mga tugang nagkaigwanin na kaginawaan sa buhay ko. Ini pa po oh. Ini pa amigong Tony oh. Ini sa natabi amigong Tony ang mga dalara ko oral daw sa ginibo ning Dios. Iyo lang ang dalara ko kaya sabi ko, "Di ba ki problema pag minsan ngani may maabot baga sa imong problema, talagang ugakan ka mag-iro." Kaya siguro po di man kami nagkukulang. Iyo. Kami po sa media, ako kaso ba pig-remind kami kay sa mga station manager na mag-ingat. Sabi ko, "Iyo po sir, salamat kasi mga tugang parte na po yan kang trabaho mi. Di man po kami pwedeng magbulag-bulagan sana. Di man pwedeng maging burarat sana sa muyang mata. Di man lamang mga tugang kami pwedeng mag-arog na sana kanina nangyayari. Because arami man mga tugang sa muyang lugar. Iyo, o ili nga. Ang problema sa kwari, ang problema kahit yung mga tugang sa Weteng, kung ano-ano pa. Now, sisang nakakapalwas kan mga tugang media. Iyo, kami po, bako man kami medyang tagabaydan. Sabi ko, ako nga ni minakaraw ako. Sabi ko, ang pigpipil man kung payroll duwa man sana. Saro mga tugang sa barangay, saro mga tugang sa estasyon. Pag minsan nga ni mga tugang, di kami nagkukubra kami kan honorarium, di kami mga tugang kiperol. Kapag awuting oras sa kagawa kami kinakulang problema. Yo. Congratulations sa tabi sa pag-iriba ni Kagawa Datuan, ni Kagawa Demile Datuan, this din mga tugang sa barangay. Imaldod kay, o barangay, imaldod kay Legaspila ng mga tugang si Kagawa de Ramon Madrilejosa. Ah, binawian na kang buhay. Binawian na kang silong iram na buhay si Kagawa de Ramon Madrigalejos. Kan barangay, imaldod kay Legaspila. Kondolin silang tabi sa kapamilya, ano? Sabi nga ni mga tugang mapagal, nagihelang mapagal mga tugang ang maigadan. Kasi mga tugang kami po nakaka-encounter na ilulubog na saan gadan dahil pa mga tugang pangtabang pangbayad mga tugang sa kabaong kaya kami pag minara ni po sa media nagigibuan mi po yan kaya magkakandigong pagi para makatabang kami. And syempre mga tugang nagpapaabot man yung good morning sa bilog ng mga taga Balinada si Kap Malo Mirandila dalanta si Kap Malo saro ini mga tugang sa mga kagawa kapitan kan daraga na talagang pag-abot sa pagtabang sa barangay talagang yon mga tugang si Kagawad Malo kundi ako nasa sala gali mga tugang saro ini sa mga barangay na kadakol ng CCTV ang barangay niya kaya mga tugang apiore sa mga chismosa iguana ki additional pang CCTV diyan sa barangay Balinad kaya pagpadagos mo tabi Kap Malo ang sa imong mga magayon na programa para sa karahayan kan sa imong mga constituentes. Kaya sa mga maribuko na maeleksyon, magngatabi ka mo, magalat ka mo ng tamang oras, magalat ka mo ng tamang panahon. Kagawad Larry Linaresas kan barangay. Matog kan talaga sin mga tugan masulod na kagawad kan barangay si P. Good morning tabi kay Kagawad Randy Liandilar. Si Kapitan Robinson Toto Lobiano kan barangay. Maluroy kan talaga sin good morning man tabi kay Pading Idol Yaguno dyan mga tugang sa barangay San Ramon. And of course, mga tugang, good morning man tabi kay Julian Ribo asin sinangilan Marbella. Mga kapamilya pa ini ni papahali pa ini sa pamilya Liandel, mga pamilya Loterinya. Ang sa kuyang kapag-iriba, mga tugang, good morning tabi kay Kapalo o kay Kagawad Tess Miraflor, kan barangay pa na. Tess, good morning tabi sa imo. Kaya kami po ah, kami po ako, ang linaog ko mga tugang ng profession araw kayo ni pag-abot mga tugang sa media, controversial ang media. Pag-abot mga tugang sa barangay, controversial ang barangay. Pero kung yung ka mga tugang nagigibo kitultul, di ka mangki problem. Pero kung ugali mo na, ugali mo na, ugali mo na. Sabi ko nga niya mga tugang, ano kay baduan mo, ukay mangiraray. Ang alas mga tugang, maski nagiluno, alas mangiraray. Kaya siguro ka muna lang po ang mag-ingat kung pagmati nindo mga tugang nasala. Iyo? Kaya ako grabing pasalamat ko dumanya sa kuyang mga amigo. Sabi niya ngaya Jess, ngaya sir, amigo, ingat ka permi. If I had only one friend left, I'd want it to be. Kaya sabi ko nga ni Ate Tess, Kagawad Tess Miraflor, sabi ko, Uro Aldawo, ini man sanasabi ko, Ate Tess, ang dardara ko, Uro Aldawo. Kaya baka ako sabi ko, makiina ako tayo, yun yung tagaligtas ko, Uro Aldawo. Yung man sanang dardara ko, mga tugang Uro Aldawo, okay ako magtrabaho, yun? Oy, amigong Jeff, mamuya, good morning, tabi, amigong Jeff, kumusta ka na? Always thought. Ini mga tugang, mga tunay niya, itong amigo kan panaw ni Governor Greg Slagman. Always will. Always felt. Iyo po sa barangay panan makakaigwasin ng mga tugang kimbarangay assembly sa maabotabi na December no October 17. Sabi nga ni mga tugang ni Kapitan Narcing Monreal, iyo ni ang tamang panahon para mga tugang makapagpaabot kami kay magkakanigong ginibuhan sa samuyang barangay kasi mandated mga tugang kan Department of Interior and Local Government under circular number 17/2026 na sabi nga ni mga tugang kinakaipo na magpaapod ng barangay assembly ang mga barangays. Now ang pangapunan taman sa gabos na residentes kan barangay. Kung narog kayo ng iguaning okasyon, kinakay po na mag-attender man lamang kamo tangan ng maaraman nindo. Kung ano ang mga dapat tagibon kan barangay, tapag abuting oras, dadalihon nindo sa mga barangay officials. Alas dos po niyong pagkapo niya sa COVID code kan barangay Padan. Ang pangapunan po yan, alipo kay barangay Captain Nelsing Morel, si Manki Kagawad Tias Miraflora. Alasaro, mga tugang sa mga kagawad kan barangay Pandan, na sabi nga ni mga tugang pagkabot sa serbisyo, di mo nanggad matatawadan. Kaya sabi ko, ibaan may alama.
1: Me inside out and helps keep me together.
0: Kaya sabi ko, ako naunaog ako mga tugang sa challenge ni Mayor Isham Ismael, kansyudan ni Legas Bidalanta. Ang sabi niya, mga tugang, tinaawan ka mo kay another 2 years, magtrabaho ka mo para sa karayang barangay. Yes, yaw na kami mga tugang, matrabaho kami para po tabi sa karayang kan sa muyang barangay. Kasi po tabi, di man kami malaog, na di man kami kimagin ibong karahayan. Kaya pag minsan bagasun, nagpaparadali sa mga barangay official, ano niya ako, nagtesting na kamo na maging barangay official kamo, ta mauragon lang kamo mang tirada, mauragon lang niya ako kamo mang raot. Yo. Pagabot mga tugang ki mga barangay assembly, di ka dyan kimadadangog. Pero mga tugang, kung iguaning mihora sa epic town sa barangay, di mo nakasabay sa listahan, dagitan ka pa. Maski nga ni mga tabi kagawad Warren Miraflor, kan barangay Sagpon, sabi nga ni mga tugang, bago po kamo nakalaog bilang beneficiaries kan tupad, o ano man ang mga programang pig-implementer sa barangay, igwa ka mo dyan kay memorandum and agreement na pinirmahan. Naarog kay, naarog kay, naarog kayan, pagabot sa mga activities pang barangay. Yaon ka mo mga tugang, pero po tabi ka mo wara, nagalat lang ka mo, pag detulis ka mo natawan, kay magkakali kong benepisyo, kalaban nindo ang mga barangay official. Pero mga tugang, Fira de Los Obos, igwaman talaga mga tugang, kinagigibong kabarabakatarantanuhan. Nang Tisi Velasco, good morning. Arog mga tugang, kang naging direktiba kang Department of the Interior and Local Government, igwaman ko taan ang pigtaong programa para mga tugang sa mga barangays, particularmente sa mga TOs na mga kaakian, na pwedeng mabinipisyan mga tugang kang 20,000 scholarship. Alagad mga tugang, ano ang ginibo? Hinudas kang nagkapira. Kaya sana tabi again and again for several times, pigtataram ko mga tugang sa programa kung ang barangay po pigtatabagan. Pigtatabangan, di mga tugang pigtatabagan. Magtabang kamo bako na tabagan nindo. Ayun? Igo sa kuyang nakaabot na reklamo, sabi mga tugang kan mga kagawad, igo sa kuyang nagpaabot yung reklamo ng nagkapirang kagawad, na kami ngayapig para nagita ni Kapitan, tamila ngayang malun kami. Sabi ko, pagabot sa araw kan, di naman po kayang kipakilabot ang Kapitan. Kasi po tabi, orisdiction na, sabi nga ni, prerogative, right man yan mga tugang kan mga barangay official, especially ni kagawad, na mag-abil mga tugang kilaw. Na iyo po, good morning, Kienzo Milian Alianeta.

Herbert Barceta, good morning. Kasi nagpapabot ng mga tukang ng bilog na maray na automantabi sa bilog ng mga taga San Roque, si Kapitan Gina Calyada. And of course, good morning man kay Maricel Mirandilla Olivares. Manay Ophel, good morning. Iyo po, anda ko lang kahapotan man sa Nakayan. Okay, anapot dyan, si Seng Mabibinipisyaran, araw kayo ni mga tukang na ginibo po, ni Doki Adrian Duterte. Ako sabi ko, makulog man sa buot. O sa mga nag-arapot pa lang tabi, ano yun po siya nakaburol sa St. Peter, dyan mga tugang sa Barangay Bugtong, Canlegaspe. Kaya sabi ko, aram ko, namamatian ko mga tugang because kan maglaog siya mga tugang sa broadcast. Kami pa po ang naging instrumento. Asaro pa ako mga tugang sa nagtabang sa iya kung paano mga tugang maging ano ka sa media. Kasi po media is one of my, ano, sabi nga niya mga tugang, magayon na trabaho. Ako sabi ko, pinunubli ko girari, maski sabi ko, arayuon ako mga tugang sa profession na tinapusan ko. Graduate ako sabi ko mga tugang ng accountancy, management and methods of teaching. Pero sabi ko, mas maurag magreportabi ang taga-media pagsabayin mo tapos ang pagiging barangay official. Kaya ako po, ang pag-ingat ko sa sadiri ko as a media man, as a barangay official, kasi abo ko mga tugang na pag may problema akong ariglar sa barangay, ang inot mga tugang mataram sa mga residentes may mauro ariglar kang ikang problema, yun mo nang gibo mo bako. Si Kagawad Berlon, dyan mga tugang sa Barangay Laka. Good morning, Dota Vicendo Gabos. Halin po yan, Kagawad Berlon, at si mga tugang Kimis Dilla Loresto. Ate Nile Sisman, si Ordonio Sisman. Good morning, Ate Nile. Miss ko na sa iyong beauty. Kademan kaya kami nakakapasiring dyan sa ano, deman kami nakakapasiring dyan sa Provincial Engineering Office. Ate Nile, pakicheck, pakichat daw tayo ngayon sa messenger ko kung sisay na nga isot kompletong pangaran ni bagong ang OIC Provincial Engineer kung yan, Kanalbay. Daba, kawan of this, magpa-share man lamang ko yan, i-text na ka. Yo? Kaya sabi po ni Kagawad Berlon, kan Barangay Lakag, mogmaon ngayon ako tamay supporter ngayon akong arog ngayon kay Dilia Loresto. An matibay sin may gusto kapitan, kan Barangay Kagbakong Canlegaspe. Good morning tayo, Barangay Captain Gladwin Candia. Ini mga tugang saludo ako ligdi because apoy na po kang risk vehicle na pigtaw mga tugang kang City Government of Legazpi. Sindi mga tugang nagkaigwa pa po tabi kaya ano, nagkaigwa pa sindi tabi mga tugang ki ano, nagkaigwa pa sindi mga tugang ki another vehicle na pigdunit mga tugang sa barangay niya. Kaya sabi ko nga niya, kitang mga barangay official, hanggang may kataning kitang laptop, may kataning kitang printer, may kataning kitang pupumba, nagagana ang isip mo, gamitin mo para mga tugang makagibo kayong programa para sa barangay mo. Bako na sigisan ang kiriw-kiriw mo, gari ka nakaragkadago na torumpo, pagkabot mga tugang ning oras, na iman. Kaya susikang pagtuyo mga tugang sa mga barangay official. Sabi ko, niya tatalin yung titising na maging barangay official. Bako na puro silang kamo pagbatikos. Ha? Bako lang ka mo mga tugang pagbatikos. Kaya bako mga tugang sa pag-ambuga, kung arin mga tugang supermeng talunan na nagkandidato, so may mga plano mo niya na maabot na bili eleksyon, iyo mga tugang mga maribokon ilinga. So nagpaparapos, baga na araw nga kayo niya may eleksyon na didali ko tulos yan, sa intabi ali ang source mo. Kasi sabi ko, may classmate ako na nagtrabaho niya ako duman sa Malacanang. Iyo ang tagatao ko kay informasyon. Igwa niya akong kaklase nagtrabaho duman sa Senado. Now, sabi ko yan para tao sa kuya kay informasyon. Sige niya ako, irit daw. Hoy, Morena Kamantabi, sa kabus ng mga taga-Irawod, sabi po ni Barangay Captain Randy Velasco, and of course, mga tugang sa mga taga-Kimantong. Morena Agad, Otabi, sa Indo Kabus, sabi po ni Barangay Kagawad, Ruli Madrid Luna, at masunod naman mga tugang na kapitan kan Barangay Kimantong.

0: baga, ano, nagigibo ka, tapos mumusalakan ka sana, rarauton ka sana, kataraman ka na gari, ang pigataraman mo dahing isip. Iba nga mga tugan makaurag, ano? Iyo? Kaya ko ibinaya ma-broadcaster ang pagbuhi ko mga tugan kita taramon, pigiisip ko. Because naitara mo man yan, magagad ka man kidespensa, nangyari na, yaon na mga tugang so damage. Sabi nga ni Attorney Sheila Sison, ang Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte, makataposin nung rauton sa tawo, ngunya na masimbag naman kan mga pigdataon ninyo ng alegasyon, masayuma ka mo. Imagine ha, nagagastos kita mga tugang 25 million kada aldaw, doon mga tugang sa impeachment complaint. Kaya ngunyan, ining 14 senador, iyon na ini mga tugang tunay na traitor sa bayan. Mataram ka mo na nilustay. Ang pigkukwestiyon nindo, 125 million. So, trillion na inabas mga tugang. Ano sana? Ailingan nindo, mahiya naman kayo. Hain mga tugang supply control. Sabi mga tugang kan babayeng gari may ilang na subi-subi, abogado man kota na, congresswoman man kota na, kan tuminara mga tugang duman sa impeachment court, ang liwi mga tugang di mo na masabutan gari mo sa nagsusubo-subo na ano daw. Iyan baga po mako. Yan ang pigdataram kan mga gurang. Railing nino suluhot kan dagom, suluhot kan patok na ng alikawag, di nino na iling. Iyan baga po. Maakusar ka, titirao mo digdi, rarauton mo digdi, tirada ka mo duman. Kaya sabi ko, this come. Kasi po na, ako personally, di taman po ka mo pigpapatubod, inilang po ang samuyang na eksperensya. Sisay ang mga naging presidente kang nasyon, abako mga tugang bingador. Duterte, ilangan indukan panahon mga tugang ni Pinoy. So mga appointed kay Tony Gloria Macapagal-Arroyo, pinag-initan, Chief Justice Renato Corona, Ombudsman Mercedes Gutierrez, pinag-initan mga tugang Prospero Pichay, pigpara-initan mga tugang Tinaranggal. Ungo niyan, kaya kamong mga militanteng grupo, kamong bayan muna, kamong akbayan, makabayan, Gabriela, asin iba pa. Siguro po ba ako kamong magpalatirada sa iba? Ilingon muna nindo ang saidong sadiri. Ilo nga, what happened? Risa Ontiveros, kang nagtuko mga tugang bilang Board of Director kan PhilHealth, ano ang ginibukay ni Alos mga tugang inabas sa pundo mga tugang kan PhilHealth, ginamit siyang personal na ambisyon. Iyo ba gano? Kaya kung kamo mga tugang, kaya kami nga ni po na mga taga-media, once na nagkandidato kami, manib kami mga tugang o igwaki policy na pwede ka nang mag-resign. Not, kami po digdi sa Radyo Ragon, araw kayo ni mga tugang, na-experience mo na po yan digdi. We back mga tugang 2018, kada ko maglaog sa bida politika. As barangay official, nag-file lang ako mga tugang kilib. Kang 2023 mga tugang magdalagan ako for election, yaon mga tugang na yun ang ipigdataw sa Samuya. Kasi siguro magagana ka. Kaya sabi ko bilang sarong taga-media, kagawad ruli. Ang pag-iingat ko kagawad, grabe kasi makasupog na mga tugang dahil sa barangay po igwa kaming right na mag-imbestigar. Sabi nga ni kasi kuyang inaanak sila ni Akan, bago ngayon makaabot sa pangduwa, pang-primerong hunay. Sabi ko, ako abo man arog kayan. Kaya kami po nagkaigwa kami ng problema. I do everything na matabangan ko mga tugang because I am the number one kagawad. Kung ano man mga tugang mangyari, automatic kaya gani may ranking kita. Pero mga tugang, ako, pigagamit ko lang ang sakuyang trabaho bilang legislator. Iyo? Kami po ang legislator sa barangay. Iyo? Nag-alat ako mga tugang, kaya ako, kung may mga instruction ang sakuyang kapitan, automatic po mag-ibo ako. Pero kung kapwa ko kagawad, matawa ko ng instruction sa pag-iriba ko. That is stupidity. Bako mo man yung trabaho, mag-alat kita. Kaya ako arog kan mga tugan pagrespeto. Kaya pigdataram ko sa pag-iriba ko. Ultimong segundo, ultimong minuto kan pag-iribanan ta. Kakampinin do ako. Sawa na ako, katutuwa ka mo sa mikrofono. Oral daw, may babatikusun ka. Oral daw, may tutuyawon ka. Sawa na ako mga tugang. Kaya pagmisan gusto ming makapagserbi kami. Kaya sabi ko, congratulations sabi Mayor Isham sa naging payag mo, sa naging challenge mo sa mga barangay officials kan Legazpi. Because sabi niya, yaon ang pagtabang ko sa indo. Kung ano ang kaipuhan nino sa barangay, yaon lang ako sa pagtabang sa indo. Just inform me. Pero mga tugang, kung gagamitin nindo ang sa indong barangay sa panghabas, mumurpundo na kamo. Ilang nga po nindo ah, naging controversial. Itong nangyari mga tugang sa Reyna Mercedes between the barangay captain as in mga tugang si barangay si Vice Mayor Rispicio. Ito pala mga tugang may pigtaong pundo para mga tugang sa implementation kan proyekto sa sayang barangays. Ang ginibo mga tugang ni Kapitan, di man pig implementar sa pundo. Igwa ko tala ki gustong magreklamo. Ang ginibo kay ni mga tugang pig ulangan as in pig patakot mga tugang na pag ngayon ka mo nagabot ng araw-araw kayo naman sa inyong magigibo. Kaya jawa gurano mo mga tugang kabuot. Bako tabi, Kapitalista Landi sa kan Alcala. Jawa, gurano mo mga tugang kabuot. Pag-arog ka ng mga taong kaampang mo, talagang mapipilitan ka man. Pag misan abo mong maging demonyo. Pero pag misan mapipilitan ka, kung piling arog ka ng gibo sa imo, iyo, naramduman ko lamang kay itong mga tugang subarkada kong politiko. Till now, duman ko mga tugang namatian ang pagkakigwaning tunay na amigo. Sabi niya, huwag kang kakain na hindi kita kaharap. Wow, sabi ko, arog pa lang kayo. Ang pagrespeto ko kayo, amigang Emily Abache, sobra-sobra. Kansaro, napangangaso aki. Sabi kan mga aki, nagnganas nga kami sa imo, Jess, ta, kaanap-anapin mo nga si mama. Sabi ko, yes. Kasi po, kayo ito magayon ang pigpailing sa kuya. Bako man niya ako, ako ipokrito, narog kayo na ipinailing sa kuya, uhudasan ko. Arog ba sa nga kasimplang buhay? Kaya hindi na po kita mag-arog pa kanailing tanuman mga tugang Salado National. Good morning, Tabi Kilini, Marcelo Nicola. Kaya kita mga tugang mag-arog pa, iling agrabe ang tinara mga tugang ni Luistro, matara mga tugang si Ridon, matara mga tugang si Chilchukno, matara mga tugang si Leila de Lima, napaldo nang ya kami sa pagpapaabot ng mga ebidensya alagad mga tugang pag-abot ng oras, nagsayo makamunag atas kamo, kasi po tabi yan ang pinagapod na fishing expedition, di ba man palang tabi kamo kayo magkakanigong ebidensya, di man kamo kayo magkakanigong reklamo, kaya sabi ko, ano daw ang nasa isip kayo ng 255 congressmen and women na nagpirma mga tugang dumas sa impeachment, di man napapatunayan, kaya tabi, Chisis Cordero, ikaw may pagkasala, kaman, iyo, bako kaman pati ang presiding officer, ikaw nagtutuka, warog kayo ni, ha? Proud ko na kami because you are a Bicolano. Pero mga tugang saltuan sa iyong pigigibo, makasupog na kamo. Kaya sabi ko, ang Korte Suprema, sana tabi kamang tagapag-interpret kan lay. Dapat tabi magpalwas kamo kita mang opinion, tadisinting opinion, na dayman mga tugang madadali ang publiko. Kaya hindi nga po nindo, kaya tupig ba para dali mga tugang subarangay, official may maluwas ang iyang TRO. Sabi ko, anong TRO, ano pig pa para luwas nindo? Sabi ko, irak man kan mga tao sa barangay. Imagine so amiga ko mga tugang hali pa sa bulod. Nagparitrato mga tugang nagkakidokumentary stamp. Tama file na sa kampita 5. Sabi ko, di po kamo ka magparatubod ka yan. Tapalibog man sana niya ko yan sa idong payo. Kaya so amigo ko, pigtaraman ko pa di. Tumurtultul ka man niya ako kamping paparapos mo. Masupog ka niya ako sa sadiri mo. Kasi mga tugang, pag sinabi kang taga-media, ang pagrespeto sa imo kang tao, kaya ikaw po mismo inot mong redisiplinahon ang sadiri mo. Ikaw mismo ang inot na magrespeto sa sadiri mo. Ipo. O yan sa kuyang teacher ka na kung nasa elementary. Good morning, tabi kay Mami Medita Barsita. Ma'am, good morning. How old are you, ma'am, now? Because ka mga estudyante mo kami, siguro more than 40s ka na time. So, siguro mga nasa 80 na si madam. Or nasa line of 7 si madam Imelita Barceta. Ipo. Kaya sabi ko mga tugang, makamurumundo ang ginabi nindo, ang ginibo nindo sa samuyang pag-iriba. Abo pala nindo makomentaryon. Dahil ka mo nagigibo kitol-tol. O ngunyo yan nakomentaryon ka may papagadan nindo. Kaya siguro ang autoridad. Duman ka mo magsentro. Iyo? Takot ang mga taga-media naman ang mga follow-up kayo. Kami po tabi, madaliun kami maka, ano, madaliun kami mga tugang makakuwaki impormasyon. Kaso lang, ang anuman impormasyon ay papalabas ni bako pa yung mga tugang official, unless otherwise mga tugang, dahil pa po yung tabi ali sa PNP. Yo, good morning tabi kibit. Ano bet? Kumusta bet? Asinan sa kuyang kapamilya. Good morning tabi kiprimong budgeta. Diyan mga tugang sa mukutumulkan kamali galway asin good morning man sa pamilya Anyo Nuevo. Diyan po sa barangay Dagay Dan Lugam Pilar Sosogon. Ano oras mga tugang eksakto na pong 8 bago mag 12 mabalik ba ako pakalisin na kapirang hanap buhay.
1: Basta Bicolano o Ragon.
2: Ako si Mirjola araw kang data ko nagpapalinig kan sa kuyang mata sa kapagpaka di ako nakakailing kang di katapla nakakarap na sa video 5 ngayon na ako nagano pa siya sa telepon ngunya na napalinig na ako nagkaano na po pagpatak buminalik kan sa kuyang paghiling kaya hindi na ako nagpapalinig ilang taon na kaya ngunya kumasa na ako salamat ako sa malayo sa nakabalik ka sa kuyang paghiling salamat sa wiring na nakasabang sa pagano kan matako.
3: Ang names mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Hello! Ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: Planning.
1: Isang paalala mula sa
0: DOHB Call Center for Health Development.
2: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
3: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
2: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
3: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
2: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
4: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
5: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising. Dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tar condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano ras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na pong 4 minutos po bago mag-abutan alas 12 din pagkauto.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Amo bet, permi baga ako bitagingat. Kaya baga pagmisan magabit, nagaywa sa kubeta. And good morning, tabi ki Jonas Sapiera. Ki Joanna Sapiera, good morning. Sabi ka rin nagapot sa kuya kung sa'yo, nakaburol po tabi duman sa ano, nakaburol mga tugang sa St. Peter sa Barangay Bugtong. Kami po pagabot sa pagtabang, yaon kami, minatabang kami mga tugang. Kaso lang po pagminsan, digdi sa kuya, pagura dito pagminsan, nadadagit ako dahi, pigilin ko lang mga tugang, kung gura ano kaseryoso ang sarong tabong nag-agad ng tabang. Iyo? Sa pagminsan, dalansiyon ka. Ako po lang bis sa Canada ang sigo, kaya itong tinabangan mga tugang, nag-agad kipambakal ki Gordol. Ang ginibo ko mga tugang, tinawan ko kipambakal ki Gordol, ito po lang mga tugang, ibinakal ki beer, tapos ibinakal ki balut. Sa kamamuya ka pa man kan magtabang, nagarin ko ng klaseng tatabangan mo. Kaya ingat na lang po, kama duman pa sa kapa ko mga barangay official, ingat na lang tabi kita, siguro kung may nagad sa tuya kitabang, kung nalpig agad sa tuya tubig, tawan ta kitubig, bako tawan ta mga tugang kikwarta ta. Pagkwarta ko ta na madali, makakabilo ko na kunan bakalon. Salamat po duman sa ano, nagpapaabot ning pag ano sa muya na parumdom. Iyo po, pirmi akong nagpaparumdom. Kaya salamat po nung tabi sa Iduga Boss. Sabi nga ni mga tugang nakakataba ng puso. Kaya baga pag minsan kung i-underestimate ang pagkatao mo, makaurag baga, nasang sakripisyo ka, ilan dapat mong gibuhon kung paano ka. Tapos arugon ka sa nakayan. Baga paano pigingatan mo ang pangaran mo. Iyo. Kaya ito sa mga nagpapadali sa Facebook, nagasabatan niya si Tamili ngayang maeleksyon, pirmi na ngayang ngurot. Kaya ano ang problema dyan? Kaya ako di ako ka nagigiwan mga tuwag, dahil abong kong maging ipokrito. Mas mara iba pong nagsasabi ka kang totoo, di ka na pagdangalasan, bako. Kaya anapot mangunyan mga anapot kunyan mga tugang sisiyang mabebenepisyara na pinagadan nindo si Adrian. Kami man sa mga tugang maapot kami sisiyang na komentaryo ni Adrian. Nya tataro ka ng ginibo. Pwede man nindong marning ang lang ang tabo. Bako nagagano nindong may pamilya yan eh pila naki niya. Garin ni mga aki kay ni mga tugang duwang babae, tulong babae yata duwang lalaki. O sa kapaano man winaran nindo mga tugang pinutulan nindo ning kamot sa agom para mga tugang inalian nindo kiputuro sa mga kakian mga tugang because paano niyan mga tugang. I think ang matuan niyang aki gari na sa high school pa lang ha? Ang bunso mga tugang 9 months ang matuan 13 years old tapos kaya ganoon nindo ha? Ang dapat na ganoon nindo sa mga wabas mga tugang araw kanyo dyan sa kongreso. Iyo? Kaya kita mga Bikulano kita never na kita mga tugang magparatortiwala pa kiskodero taba na kita hindi na kita magparatortiwala pa kilala di lima mataram ka mo nagaburo Bikul ka mo dengan district ang pagbikul nindo. Iyo? Ha? Mataram ka mo na kompleto ka mo kimagakani kong ebidensya. Kaya eskodero, ikatabi cheese, ayuso mo ang kuhit ng kilay mo be. Baka pagabot ka ng oras, malingawan ka. Kaya sabi ko baga mga tugang, ako anti-Duterte ako. Kang nailing ko mga tugang sa kampanya nila kontra sa droga, ilinga po nindungo niyan. Ah? Mailing mo mga tugang mga drogista. Ako biktima. Tinabangan ko, nagagay sa kuya kitabang. Oh, nagaprograma pa tabi ako, Atinili, nagaprograma pa tabi ako. Nagaprograma pa tabi ako, mapuputol tabi kita. After may program ka nalang tabi, mag-upload. Nagaprograma pa tabi ako, Atinili. Amigong i-friend, good morning dyan sa Barangay Santo Cristo, Candaraga. Ano, amigong i-friend, makatakot na dyan sa lugar nito, ano, may pigagadana? Yan, pigagyan ko mga tugang sa bakery, sarado pa ning maray. Eh, siguro bubuksan mga tugang tel na mailubong si Adrian. Kaya kami po ako personally na mumudo mga tugang bilang sarong taga media. Kasi pigingatan mi mga tugang ang samuyang pangaran kung paano kami. Ah? Paano kami mga tugang respeto bilang sarong taga media? Sabi nga ni, all walks of life, mamimit mo. All walks of life, makakampang mo. Pero kung arog sa nakalang sitwasyon, arog sa nakalang gigibuhon sa imo, nagari ka sa natitigba ko na manok na ano daw, Waka murumundo mga tugang kanapot sa kunyan, si sayang mabibinipisyaran, si sayang makikinabang sa pagganyan ni Duke Adrian. Ha? Si sayang mabibinipisyaran kamo. Kasi siya mga tugang gabus na pigliluwas niya sa programa. And kami po mga tugang, ako perse. Di ako mga tugang matluwas kaya naman natataramon. Na di ako mga tugang kaya magkakani kong ebidensya. Because that is one reason na pwede kami mga tugang masampan kaya magkakani kong kasong libelo. Labin okay lang sa muya. Pero mga tugang, ah, nabigla ninong gaganon. Gano'n, istupidong gibo yan mga tugang. Gibo yan kan mga tamong traidor. Iyo, sige. Maparam na po ako. Exacto na mga tugang on minuto makalisan na last 12 din pagkato. Sa liwat po, sa garang ka mga parantabay niya to. Asin man ka na, sa gunang palalawigan kang albay. Sa pagiginot mga tugang device, Governor Diday ko. Sa liwat tawi ka boss, Marino to Bicolandia. Basta Bicolano. Adios, Marino to Bicolandia. Happy lunch time.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kan sangguniang panlalawigan kan albay.
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay, para sa biyahing sigurado. Tukuran Tar Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
3: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
4: Kasangga at kalusugan, coming up next.
5: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan!

ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na suki. Good morning. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong nakikinig dito naman sa bahaging ito ng Visayas region. Kumusta po tayong lahat, mga parents kong nakikinig dito sa bahaging ito ng Leyte Province, ha? Kapag sinabing Leyte Province, batiin natin sila ng maupay nga aga ha inyong atanan. Lalo tigit sa bahaging ito ng Tacloban City. Yan ang lugar po kung saan napakaganda at ito po'y narating na po natin mga parents ko. Kumusta po tayong lahat mga taga Leyte Province? Malusog na umaga. At yung ating mga tagapakinig, maayong buntag sa mga taga Samar Province. Itong lugar pong ito ay maraming produktong nariyan sa merkado at ito po ay nasa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Yung produktong Marcafe, yung produktong Marchoco, Marcafe Brown Rice Coffee, yung ating Marcapsule, itong ating Marc Juice, ang purong vitamin C naman, ang Marc C Vitamin C Plus Zinc, itong Marc Stevia at gandang natural, ha? Available po ito sa ating lugar dito naman sa kalawakan ng Samar Province, ha? At dito sa Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta na tayong lahat, mga parents ko, mga minamahal nating mga senior citizen na laging nakasubaybay sa ating programa at kumukonsumo ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated, lalo tigit sa bahaging ito ng Sorsogon Province at itong lugar ng Legazpi, itong lugar ng Camarines Sur. Ano? Kumusta po mga taga Camarines Sur? Nawa po'y kayo'y maging malusog. At alam naman natin na ang mga taga Bicol Region ay numero uno sa puso nila ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po, mga taga Camarines Sur, mga taga lugar pong ito ng Camarines Norte. Yan, kumusta po tayong lahat, ha? Malusog na umaga po sa ating mga kasanggang Bicolano at Bicolana. At siyempre sa bahaging ito ng Masbate Province, ha? Itong Masbate Province, isa po ito sa lugar kung saan maraming produkto ang GMR Herbs Incorporated. Patungo sa bahaging ito naman ng Albay Province, ha? Kumusta mga taga Albay Province? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Yung mga kasangga natin sa Catanduanes, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Yung mga produkto natin, alam po namin kung gaano kayo mapagmahal, ha, sa ating produkto sapagkat ito naman ay matagal na po sa ating lugar sa Kabikulan at ito po ay napatunayan na ng ating mga kasangga dito kaya nananatili pong numero uno sa puso ng mga taga-Bicol ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-lugar pong ito ng Alabat Island sa Quezon Province. Ano? Kumusta mga taga-Alabat Island? Mga taga-Atimunan, good morning, ha? Yung lugar ng 1st District ng Quezon, 2nd District hanggang 3rd District dito sa bahagi ng 4th District. Good morning sa ating pong lahat. At nawa po kayo'y maging malusog sa mga taga-lugar pong ito ng Calabarzon, lalo tigit sa bahagi ito ng Quezon Province. Ano?
Good morning sa mga taga Infanta Pulillo area, sa mga taga lugar pong ito ng Cavite Province, syempre sa ating lugar sa Laguna, ito sa Rizal, Quezon, syempre sa bahagi naman ng Mimarupa, ang lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque Province, itong Romblon Province, at syempre sa bahagi naman ito ng Palawan. Ano, good morning sa ating lahat, malusog na umaga. Siyempre, ang mga taga Mindoro ay talagang itong ating mga produkto ang kanilang paborito, ha? Lalo po itong produktong inuming kape sa umaga, ito pong Mark Cafe, Mark Choco, mga parents kong minamahal. Ano? Marami tayong produkto na pwedeng mapakinggan sa programa Kasanggat Kalusugan, basta't kayo po'y palaging umantabay, ha? Mga parents kong minamahal, ito po'y lahat ay papaliwanag po natin. Sa mga taga Batangas Province, good morning, ha? Itong lugar ng maraming negosyante, ang maunlad na Batangas, ha? Good morning po sa ating lahat, malusog na umaga. Sa lahat po na nakikinig, good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang numero natin, mga kasangga, ay 0918-2777-888. Ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Inchimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Halina at tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
1: Rowena Marchan po. 47 po. Isang street therapy. Sa akin po, yung naranasan po, pag nagtitake po ko ng white pay brown rice, ay dumadada po yung magilang doko and lumalakas po ang resistensya ng katawan.
0: Magmadali! Bumili na ng Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Total transformation ng kalusugan ang hanap mo. Pakinggan si Ate Marieta Simproso.
3: At

0: sa Marcape Brown Rice Coffee dahil siya ang nagbigay ng magandang aking pangatawan mula noon po, sir. Maraming maraming salamat.
1: Narito si Ate Normita Makaraig. Patuloy na kumukonsumo ng mga produkto ng Jamer Herbs Incorporated. Ngayon ay umiinom na naman siya ng Marcape 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract.
2: Normita E. Makaraig, 52 Lagdameo Bolivar, Barangay Poblacion, Tagkawayan, Quezon. 63 years old. Ever since po lumabas itong Marcape, nitry ko na po kasi marami nga po benefits na makukuha. Nitry ko po yung Marcape 5-in-1 and then nag-try din po ako ng Marc Choco. Ngayon naman po ang aking iniinom ay yung Marcape Brown Rice. Sa masyadong matamis, tamang-tama lang. Tapos yun nga, marami siyang mga benefits pa na nakukuha. Kasi minsan nauubusan nga akong sa coffee. Try nila para makita nila yung mga benefits compared sa ibang coffee.
1: Mabibili mo na ang Marcape 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar. Ang mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated ay mabibili na sa Shopee at Lazada.
3: Mga kasangga, sa gitna ng pagbabago sa ating panahon, mahalagang maging handa at mapagpatyag sa posibleng epekto ng El Nino. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng matinding init, kakulangan sa tubig at epekto sa ating mga pananim at kabuhayan. Kaya naman, narito ang ilang paalala.
4: Iwasan ang matagalang pagbibilad sa araw, lalo na sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Uminom ng sapat na tubig kahit hindi nakakaramdam ng uhaw. Magtipid sa paggamit ng tubig, iwasan ang pag-aksaya at siguraduhin maayos ang mga gripo at linya ng tubig sa tahanan. Alagaan ang ating mga halaman at panangin at sundin ang mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan tungkol sa water conservation. Higit na bantayan ng mga bata, senior citizens at mga taong madaling maapektuhan ng matinding init.
3: Mga kasangga, tandaan, ang paghahanda ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat isa sa atin. Sa panahon ng matinding init, tubig ay buhay, kalusugan ay kayamanan, at ang pagiging handa ay proteksyon para sa ating pamilya. Maging alerto, maging responsable at patuloy na makinig sa mga opisyal na anunsyo ng pag-asa at inyong lokal na pamahalaan. Ito ang inyong paalala mula sa Jamer Herbs Incorporated. Mag-ingat po tayong lahat.
5: Bakit naghahanap pa kayo ng ibang kape na may stevia? Kung may stevia naman sa Marcape, ipinakikilala Marcape Brown Rice Coffee Mix. Isang uri ng inuming kape na punong-puno ng sustansya dahil sa mga mabibisang sangkap tulad ng brown rice na mayaman sa phytic acid bilang antioxidant. Nakatutulong din para mailagay sa tamang antas ang ating cholesterol levels. Dahil sa fiber po ito, ang moringa o malunggay ay panlaban naman sa bacterial diseases at nakapagpapanasog ng ating buto. Ang Agaricus Blase Morel Mushroom ay may anti-tumor properties na nakatutulong labanan ang sakit na kanser at nagpapalakas din ang ating immune system. Labing isang sangkap ng Marcape Brown Rice Coffee Mix. Binuo, masusing pinag-aralan para sa isang mabisang kape ng ating mga kasangga. O, ano pang hahanapin mo? Narito na ang Marcape Brown Rice Coffee Mix. Creaming-creamy na, pinasarap pa ng ating organic sweetener na stevia. Ang Marcape Brown Rice Coffee Mix ay mabibili na sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Another quality product of Jamer Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
6: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Marcape 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
7: EDP!
6: What about Marcape 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
7: EDP!
6: E paano ang Marc Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix? Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Marcape 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Marcape 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra. At Marc Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP. The Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
7: KGP.
8: Ang lahat ng produkto ng Jamer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
9: magbabalik ang Kasangga't Kalusugan kasama ang ating kasanggan si Angie Mar Camboyas.

ng kasangkat kalusugan, good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga suki ng produkto ng Gemmer Herbs Incorporated. Ano nga ba ang mga produkto ng Gemmer Herbs Incorporated? Ito po ang Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Itong Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Healthy sa Katawan. At tayo po ay may Mark Cafe with Brown Rice Extract, mga parents kong minamahal. At ito pong produktong Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink. At itong ating isa pang produkto, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy. At syempre, meron tayong Mark Stevia Alternative Sweetener, ang pampatamis sa mga inumin at pagkain na walang lasa. Pwede nating gamitin ang Mark Stevia. At itong purong vitamin C, ang Mark C Vitamin C with Zinc. Syempre, nariyan ang Mark Up Capsule Food Supplement kasama ang napakahusay na tatlong klaseng sabon natin, ang gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal. Habang tayo po, mga parents kong minamahal, ay humihigop ngayong umagang ito ng masarap na Mark Cafe at Mark Choco. So ang ibang produkto natin, dapat nalalaman din po natin, mga parents kong minamahal, sapagkat ang inyong mga paboritong inumin sa umaga, siyempre yung Mark Cafe, yung Mark Choco at yung Brown Rice Coffee, ano? Pero baka malimutan po natin, mga parents kong minamahal, yung pagtumar naman natin ng napakahusay na produktong food supplement. Ito po namang Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ito po ay available po ito sa mga drugstore, pharmacy, malapit po sa ating mga lugar. Importante sa lahat, mga parents kong minamahal, na tayo ay tumutumar ng Mark Capsule araw-araw. Ano? Sapagkat ito'y napakagandang klaseng food supplement, sapagkat narito, yung mga piling-piling sangkap. Ha? Mga piling-piling sangkap na pinag-aralan ng husto bago ikumpuni, mga parents kong minamahal. Bago pagsamasamahin sa isang kapsula, sapagkat yung mga sangkap, kailangan po maganda yung kombinasyon natin. Ano po? Kaya yung ating mga ingredients o tinatawag nating active ingredients ay narito po sa ating produktong Mark Capsule. Kaya ito po ay mabilis sa merkado. Talagang food supplement po natin to, mga parents kong minamahal. Ano? At ito'y may sangkap na Agaricus blasimoril mushroom na nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan para makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ano? Tapos sinamahan ng ampalaya extract. Alam natin pag sinabing ampalaya, ha? At itong banaba extract at itong barley grass kasama ang insulin extract. Itong garlic extract powder. Siyempre mayroon tayong mangosteen extract, turmeric extract, parsley, mga parents kong minamahal, ha? At itong spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract. Yan po ay bali 12, mga parents kong minamahal. 12 sangkap habang tayo umiinom ngayon ng kape. Ito pong Mark Cafe ay dapat alam din natin kung ano ba yung tinatawag na Mark Capsule. Ano po? Ito po, mga parents kong minamahal, ay isang food supplement na makatutulong po para madagdagan ng sustansya ang ating katawan sa pamagitan ng mga herbal extract na kasama po at nakapaloob sa isang kapsula para po tayo'y maging malakas ang resistensya, maging malakas ang immune system at nang tayo po'y may panangga sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ano po? Ang kapsula po ay pinangalan ng Mark Capsule na pwede makatulong sa mga taong naghahanap ng lunas, ha, para po maging malakas po tayo, ha. Yung po mga nanghihina, kailangan po nating tumumar ng gaitong klaseng food supplement. Ito nga pong Mark Capsule na talaga namang ito'y napakabuti, sapagkat kung tayo po ay may masamang nararamdaman,
sa ating pangatawan dulot po ng kakulangan ng sustansya, lalo po sa ating mga kinakain araw-araw. Siguro pinakamaganda po sa lahat, kaya may tinatawag nating suplemento o food supplement. Ito po yung pupuno sa kakulangan yan, mga parents ko, ha. At habang nagiging maganda po ang kalusugan po natin, nalalabanan po natin yung sakit. Kapag lumalakas ang ating resistensya, ang ating immune system, hindi po tumutuloy ang sakit. Sapagkat unang-una, mayroon po tayong panangga. Anong panangga, mga parents ko? Yung pong Mark Capsule.

0: Kaya hindi na kailangang pag-usapan pa ng mahaba ito. Kung talaga gusto nyo maging malusog, kung gusto nyo talagang maging magandang inyong pangatawan, magandang inyong pakiramdam, huwag ho kayo mag-atubili. Nariyan po sa mga drugstore ang ating Mark Capsule. Kung kayo po'y naubusan, mga parents kong minamahal, i-request na lang po natin dyan sa purchaser ng drugstore na sila po ay tumawag sa agent para madalhan po mga parents kong minamahal. Ano? Kaya ibang klase po yung ating kapsula, bukod po sa abot kaya ng ating bulsa, yan po ay nakakahalaga per capsule lang ng 12.50 mga parents kong minamahal, or pwedeng maging 13, maging 15, depende po yan sa mga drugstore. Pero sa totoo lamang po ang SRP niyan, ha, ang selling price niyan mga parents kong minamahal ay umaabot lamang ng 12.50 sa halip na 25 pesos, ha. Sapagkat unang-una ang gusto ng company, ng management, ay kayo'y maka-avail ng ganitong produktong mamahalin pero mura ang inyong babayaran, sapagkat ito'y bonus na lamang halos ng produktong Markape na lagi niyong kinakape araw-araw, ha. Kumbaga, malaki po talaga ang tulong na naibibigay ng company para sa inyo, sapagkat puro pabor ang ginagawa, sapagkat siyempre kahit papano naman ay nakatulong naman kayo sa kumpanya para tangkilikin yung mga produktong Markape, Markchoco, tsaka yung Mark Juice, ay siyempre naman bumabawi si company, ha, ni. Sapagkat darating pang panahon, pero wag ho kayo mag-alala, hindi pa naman tataas yung ating kapsula hanggat mayroon pa tayong stocks ng raw materials, ha? Kaya mga kasanggasangan, talahin po natin yung ating Mark Capsule. Yan po ay dapat talagang iniinom natin araw-araw para maging malakas po tayo, no? Kaya sa ating mga kasangga, mga parents, kung sino po sa inyo ang sabi nga ay natutulungan ng ating Mark Capsule, magpahayag lang po kayo sa aking numerong 0918-2777-888. Ano po? Ako po yung i-message ninyo, tawagan nyo ako, sapagkat alam ko po naman na napakarami na pong umiinom o tumutumar ng ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Kaya sa ating mga kasangga, mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
1: Darlene Marin, I'm 33 years old. Maayaw ka si Lira Serena. Maganda sa pakiramdam ko ang pag-inom ko ng Mark Capsule Plus D. Nakakapagpalakas ng aking katawan. Nakakapagpalusog. Malakas na panlaban sa virus na kumakalat dito sa ating bansa. Nakatulong pang maging normal ang dating ng aking menstruation na dati ay may sumasakit sa puso ko kapag may dalaw ako. Ngayon, simula uminom ako ng Mark Capsule ay nawala na, hindi na sumasakit. Talaga namang nagiging maganda na lagi ang pakiramdam ko po sa araw-araw. Kaya kung ako sa inyo, nakagaya kong mga kababaihan, ay nagkakaroon ng problema sa pagkakaroon ng menstruation, makakaiwas po kayo sa sakit na naramdaman sa inyong puson. Pinapangako po sa inyo na sumukan, hindi po kayo magsisisi na uminom ng Mark Capsule.

0: taga Barangay Tampalon, Kabangkalan City. Sisintay uno, Anis.
1: Ah, ma'am, nabalitaan po kasi namin na nainom po kayo ng Mark Capsule. Gaano na po kayo katagal umiinom po ng Mark Capsule po, ma'am?
0: Baka mga isang taon na rin ako umiinom ng Mark Capsule.
1: Ah, ma'am, sa pag-consume niyo po ng Mark Capsule, ano po yung magandang benepisyo po ng Mark Capsule na nagustuhan nyo? Kaya ito po ay araw-araw nyong kinukonsumo.
0: Tang una, nang hindi pa ako nakainom ng Mark Capsule, permi ko na batyagan sa akong ulo, masakit. Pagdasan daw, kumpis ang nagalingin. Sang simula naman sa nakainom na ako sa Mark Capsule, na ano ko sa akong kaugalingon na maayo siya sa lawas. Kay nagbalik ang akong kapagsi kag gana sa pagkaon. Isang ako'y nagpuli sa amon lugar, may daladala akong counting Mark Capsule. Karon sang didto ako na ginpatilaw ko man sa akong mga utod, manami ko na sa ila pamatyag sa ila lawas. Daw mapasik kag mabaskog ang pamatyagan nila. Nagpasalamat gani ako kay na ano ko ang Mark Capsule, nakainom ako, nagbalik ang akong kapagsik ng lawas.
1: Ano po ang maipapayo niyo po sa kanila?
0: Sa mga Bisaya, na makabati sang akong patutuo na bangod sa Mark Capsule, nami sa lawas. Makapabaskog sa lawas, nga madula ang imong

kasangga ang narinig po nating mga patutuo ng ating mga parents na kumukonsumo ng mabisang produkto ng JMR Herbs Incorporated, lalo na po itong produktong Marcafe, Marchoco, at syempre itong huli nating napakinggan ay itong ating Mark Capsule Herbal Food Supplement. Ano po? Kaya sa ating mga kasangga, mga parents kong minamahal, yan po ay pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, malapit po sa inyong mga lugar.

Bago po tayo mag-exit mga parents kong minamahal, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre, pasasalamat natin kay Bukal Maymay Pakamara ng Camarines Sur, ano, sa ikaapat na distrito ng Camarines Sur. Good morning po. At ito'y napaka-generous sapagkat ito ay namimigay ng Markapi with brown rice extract sa pamagitan ng sariling dukot. Sariling dukot. Siya'y namimili para ipamigay sa kanyang mga kababayan sapagkat napansin niya na masarap yung kape at nakapagpapalusog. So yun po ang kanyang pinamimigay ngayon. Kaya maraming salamat, Bukal Maymay Salva Pakamara. Nawapoy kayo'y lalong magtagumpay sa inyong mga hangarin. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at ako po ibabati ng happy birthday sa mga kasangga natin na birthday sa araw na ito.

0: sa mga nagdaraw sa anibersaryo na kasal, happy anniversary po. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na maganyan yung pagaling. Dalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging teknikal. Dagang salamat, maraming salamat. Nakasangga natin si Kasanggang Hernan Uribe para sa FB Live. Sa Kasanggan News Update, nandiyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa research, nariyan naman ang ating Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural. Kasangga.

programang kasangkara ng lugar tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Basta Bicolano o Ragun.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Ako po si Rosalie Padayam ng Yenga City. Nagpapasalamat po ako sa Ninong Spinis po dahil kung hindi po dahil sa kanya ay matagal na po akong patay ngayon. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at suka po ako ng suka. Hindi na po ako nakakalita. Tapos binin na po ako ng asawa ko sa hospital. Pending po sa akin, yung utak po ko ang daming mga kukul. Wala naman po kami dalawa na para magpapira po ako. Kaya po ininabasa po ako ng asawa ko. Hindi lang po kami sa hospital. Tapos po, nung nila na po niya ako sa Ninong Spinis, pagkainom po sa akin ng supplements po. Yung 30 minutes po talagang niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin po maayos na. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Luke Nins.
3: Ang Nins Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
5: 90.7 FM.
4: Radio Uragun, the newest.
6: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama.
4: And the most requested.

0: kasama po ng inyong mga orasan. Saktong alauna ng hapon, oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang grand raffle drill sa June 8,

0: dahil bumili ka ng dalawang box, nag-isa kayo.
1: Dati, yung sakit ng paa ni Mama, yung sa may tubod niya, masakit pag tapos maglaba. Mm-hmm. Nung sabi ko, ito may ininom ako, sabi ko, try nyo, means kape po, ilan ako kay Mama.
0: Kapamusta after ilang box?
1: Dalawang box, nag-isa lang kami, Ma'am.
0: Kamusta na yung masasakit niya?
1: Sabi niya sa akin, nakakapakil siya na maigi yung paa niya pagkatapos maglaba, nawala na yun.
0: Hindi, masakit yung paa niya pag inaapak niya. Kumusta nang makainom ng kape?
1: Makainom siya ng week lang hatay. Sabi niya, magandang epekto sa akin na.
0: Nawala daw?
1: Opo, nakakalagin mo medyo malayo.
0: Dati hindi na. Ngayon okay na.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

Big Double I at 30.7. Radio Aragon Legazpi, the home of a true Bigolano spirit, where music hits the soul. Welcome, Aragon. It's 15 minutes after 1 in the afternoon. Yawn, that's somewhere, somehow, of Michael Smith. Kayo po ay nakatutok na sa oragan sa hapon. Kaya sama niyo po ang inyong abaling cord till the 3 o'clock in the afternoon. Yes naman! Palong-palo ah. Ako ang ate mo, maniwala ka. Ate niya at ate niyong lahat. Kaya naman, ready na, ready na. Aha. Sa mga pagbati po at sa mga shoutouts, pwede kayo mag-text sa aming hotline 0961-355-6393. Yes naman! Today is October 15! Paboritong araw. Bakit kaya? Anong meron? Araw po ngayon ng Huwebes. Happy listening. Siyaan po naman sa may Pacifica. Hello sa inyo guys. Sa mga gustong sumali sa ating Atami ha, tawag lang po later on. Anyways mga Koragon, diretso lang tayo. Sa mga kakabukas na po ng radyo, hi, hello sa inyo. Huwag na kayong maglipat. Tutok lang, stay with me. Keep it locked on 90.7. Uragon.

0: Nabadus po ako.
1: Madjuna daw, tumakaw na kita.
0: Ma, nabadusan ako. Dahil ko man lamang sa kumunan dagit. Dahil mo ako tatampaon.
1: Oy, purpunduhin daw ako dyan, Alberto.

And that was the smooth, soulful voice of Bugoy Drilon with Pwede Ba Ako Na Lang. 34 minutes after 1 in the afternoon. Yes naman. And of course, hi, hello po naman sa ating mga listeners out there. What's pa out there? Sabi ni, ano, ni Bugoy, Pwede Ba Ako Na Lang? Depende. Kung kayang mabayaran. Ang lahat ng alwa. Binenta yung sarili. O hindi ah. Bawal ganun. Dapat, when it comes to love, you should be wise. But you should also, ano ha, dapat na nakasaalang-alang din yung tunay mo na naramdaman. Bukod sa pagiging matalino sa pagpili, di ba? Wag lang yung puro lang sarap, puro puso. Dapat yung talagang mamahalin ka, aalagaan ka, at ikaw lang ang pinakamagandang babae sa kanya. Pero speaking of pera-pera. Ay, isang magandang hapon sa lahat ng ating mga kauragon. Akinsi po ngayon, October 15. Alam na this. Diba? Kaya pala malawak yung ngiti ni Ate Ligaya. Yung medyo tamad-tamaran ka, pero nung naisip mo, ay, 15 pala. Asa pagsipaga naman. Diba? Yung bang tipong we are just waiting for the notification na, uy, pumirma ka na. Anyway, so, Kauragon, bago pa po matapos ang ating usapan tungkol sa sahod, so, gusto pong sumali sa ating Tami Sardines promo. Pwede na kayong tumawag, 0961-355-6393. Abang ako po ang inyong mga pamalakasang pahabaan this Webes afternoon. But before that, let's power up our afternoon with the ultimate vocal powerhouse. Here is Jonna with her hit single, Maghihintay Ako. Don't go away. Stay tuned. Keep it locked on 90.7. Uragon.

mong bagayin yung pigluluto mo, Agul. Salamat, na-appreciate mo. Halat ka. Wala ka pagsabi na sa ibong matibay ka magluto? Ha? Mayo pa. Lata? Ah, kaya mo na pala.

Big Double Line, Dari Point 7, Raja Ragon Legaspi. That was a timeless masterpiece and a soulful performance of LMA Saison, If the Feelings Is Gone. And it's 6 minutes before 2 o'clock in the afternoon, mga ka-Ragon. Yes, feel na feel nyo ba? Ang nafe-feel ko. Pero wala po tayong karapatan. ang umidlip. Siyempre, Webes ngayon at Ahinse. Sabi ko nga sa inyo eh, wala tayong karapatan. Hindi po tayo alak ng CEO. Eto talaga no, etong alas 2 to 3 o'clock in the afternoon, eto yung mga pasakit na oras sa buhay ko, araw-araw. Yung tipong, I really have to be energetic for you guys, but talagang lahat siguro ng tao sa buong mundo, eto yung mga oras na feeling natin, kahit busy-busy tayo sa trabaho, kahit anong kape natin, talagang unan at kumot ang sinisigaw. Pero sabi ko nga, hindi tayo pinanganak na anak ng CEO, kaya naman, we have to make kayod at isipin ang mga pangarap. Wah! Umabot sa pangarap! At yung mga bills na paparating. Anyways, mga ka-Ragon, sa mga gusto pong sumali sa ating Tami Sardines promo, tawag lang kayo ha, anytime, para mai-ano ko na kayo, mai-reserve. Anyways, mga ka-Ragon, eto may nag-chat sa akin eh. Sabi sa akin, hello Ate Maymay. Pakibati naman po ang lahat ng mga tricycle driver dito sa May Alcala. Hello guys! At syempre yung pinsan ko po napakaganda. Ate Joribia, kamusta ang iyong biyahe-biyahe? Yes naman! Sige na nga. Eto na guys, the majestic and comforting anthem na mag-remind sa atin that we are always connected through room music. Eto from his legendary history album, here is Michael Jackson with You Are Not Alone. Keep it locked right here on the home of the best hits, 90.7, Uragon.

0: Kanyalo. Tapos ang hindi sa means wellness, nagkaharali po ang gamos na itong namatiyan ko. Narahay na po ako at kunyan-nyan. So, mataba na po ako.
1: Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi.

17 minutes after 2 in the afternoon. Yes. That was a classic from our legendary Eric Clapton with Change the World. Pure artistry as at its finest. Happy, happy, happy, happy afternoon sa lahat ng ating mga kauragon na nakatutok. Big Hole Wide. Hello po naman sa inyo. Oy, nakangiti na siya. Bakit naman? Eh, kasi nga po, nakatanggap na. Yung nakatanggap ka tapos biglang bayad ka agad. Bakit ganun? Sound G pa more. Ay mga korago, mayroon akong mga safe tips sa inyo para naman hindi agad maubos at mapunta po sa karapat-dapat na paglalagyan ang inyong mga sahod. Ah, diba? Akala mo naman. Una, kapag natanggap mo na daw, Ate Weng, yung sahod mo, unahin isipin yung mga needs. Diba? Ano ba yung mga kailangan this week o this another 15 days? O yung mga bills? Wag daw muna yung gusto ko to, stress ako, deserve ko to. Parang ginawa ko yan kanina. Pangalawa, di ba? Kung may mga bank accounts po kayo, i-transfer nyo po agad sa savings. Di ba? Huwag agad yung debit na pwedeng i-withdraw ka agad. At pangatlo, pag may nag-aya pa sa inyo mag-sanggyup, o kaya po mag-dinner, o mag-tusok-tusok mamaya, ayan, konting ano lang, tanggi-tanggi. Hindi naman tanggi, kumbaga, huwag naman man libre. Diba, hindi ka pinanganak ang anak ng CEO. Kaya dapat KKB. Kasi lahat naman kayo sumaho, diba? Dapat makasurvive po kayo hanggang pecha 30. Alright. Before natin i-play ang ating next music, I would like to greet a friend of mine. Yes, Ben Rupp. Ben Rupp ng Victory Village. Magandang hapon sa iyo, my friend. Alright, let's move forward to another song from Eagles. We have here a track from their 1994 album, Hell Freezes Over. We have here Luck, Love Will Keep Us Alive. Eto na, arangkada na.

0: Ma'am, tumot ka na mas minagay yung kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso nung hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano, ora!

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa

0: kapag sumobra, minsan nagiging labis na gastos. O kaya naman, labis na puyat. Anyways, mga Koragon, happy, happy, happy listening. Benrop, Beshiwop, dyan sa may, sana nga yan, Victory Village, Legazpi City. I hope you are enjoying your stay here in Legazpi. Well, abroad. Ay, eto, si Pai Alvin. May Susan, may Sema, Octavo Family, Makinyana, Golondrina, Silgar, and Bahamundi. Thank you so much for listening. Mga Koragon, bukod kay Benrop Beshiwop, ayan, ano ba ang mga ganap today? Eto na. Uy, may color tayo ah. Sige, pagbibigyan natin tong color natin. Dahil officially open na po ang ating Atami Sardines Promo. Hello!
1: Yes, hello po.
0: Yes, sino sila?
1: Si Jeneline po.
0: Jeneline, medyo nag-e-echo ang iyong, anong tawag dito? Monitor. Lumayo ka muna. Lumayo ka muna, ng kaunti sa iyong radyo. At ako muna ang iyong pakinggan. Anyways, handa ka na ba sa ating palaro?
1: Yes po, ma'am.
0: Ama, oh, teacher. Alright, sige, itodo mo na. Itodo mo na.

0: Rano Bes, sa totoo sana, gusto bang ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, Bes? Tapos man kita maragayon na sinigwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May anong sabihin? Gwapo ako? Ay, Bes, bago man ako Diyos.
1: Basta bigulado o ragol!
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Ming's Mga Center Ming Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ming's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ming's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Your perfect music choice.
6: Oh no.
5: All coming up.
7: Oh yeah.
5: Right here.
6: Really?
5: Right now.
7: Oh yeah.
5: On Uragon sa Hapon.

0: Philippine Standard Time. It's 3 o'clock in the afternoon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!

0: ba yan?
1: Oo, oo.
0: Kulot ba siya?
1: Hindi, hindi.
0: Mataba ba siya?
1: Pwede, pwede.
0: Guwapo ba siya?
1: Oo, oo.
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Yes, yes, yo. Hello there. Hello again. Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda. Magandang lalaki talaga ako. Tanong niyo pa sa nanay ko. Kapatid, sama-sama ganda until about alas 5 ng hapon. Ngayon po medyo mainit. Maalisa ang hapon noon ng Thursday, October 15, 2026. Ang isa sa mga pinakaabangan sa naaraw ho ng mga trabahante, ng mga nagtatrabaho, empleyado, yung mga tipong nagsipag sa buong dalawang linggo. Ito na yung pinakaantay nila. Pambayad lang sa utang. At least may pambayad, di ba? Mas mahirap kung may utang at wala kang pambayad. Ay, nako kapatid. Sige, jamming-jamming tayo till alas 5 ng hapon. Ito ang Oragon Express, kasama si Papa Rod.

0: Doc, ako tabi si pasyente Mingo ka nagkaaging taon.
1: Ayun, naramdaman ko na ika. Tata, anong problema?
0: Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
2: Basta bigulado o ragon!
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
5: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
6: Huh?
5: Oo, makipagpahabaan ng Atami! Sardines. I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami Sardines. Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radyo Oragun. You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

Yeah, Big Double I 90.7 Radyo Ragun Legaspi. The sound of Janine Bertin and AD sa kanilang Mahika. Sakto ng 28 minutes makalibas ang ikatlo ng hapon. That's barely 32 minutes before alas 4. Kasama niyo pa rin si Papa Rod Rod Rabbit. Kayo pong napakamatinding mainit hong hapon ng Thursday. Kumusta kayo dyan? Kayo

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumisan.

Yep, Big Double A 90.7 Radio Ragun Legaspi. Sakto ng 10 minutes before alas 4 ho ng hapon, kasama niya pa rin si Papa Rod. Eh, pong medyo makulimlim bagamat maalinsang ang hapon ho ng Thursday, October 15, 2026. Agad-agad magandang hapon po sa mga nakatutok sa atin dyan ngayon sa Albay District Public Market. Nakatutok na naman, nakikinig si Manong Renan, si Papa Joel, of course si Nanay Edna, Manay Bing, and Manay Josephine. Yan din po sa stall ni Manong Ramir as well as Manay Juliet na medyo malungkot ngayon. Doon ako na nangyari. Magandang hapon din po sa ating mga Repa Homes, mga Jeepney Drivers on the road na talaga namang suki natin from morning till night. Until this very hour, they are still very much tuned in. Thanks a lot for making us a big part of your Thursday. Maya-maya, by the way, abangan nyo kapatid ha. Dahil na pagkasunduan na ng ating mga hurado, magpapabring ni uli ako. Kung kahapon matik yung mga PWDs, nag-uunahan, nagkukumahog pumunta ng isda nyo. May isa akong hindi na-accommodate na siya. So, sorry na, nanay. Next time kasi pag sinabi kong bilisan mo, galing pa raw siya ng, dyan lang naman sa may unahan namin, Barangay Kabaangan eh. Oo, tapos dumating ka pasado alas 6 na, wala na talaga. Maya-maya kapatid, abangan nyo, because promise, medyo hindi na magkaanong kahirapan yung papagawa ko sa ipapadala ko dito, I mean sa stasyon. Basta tutok lang ha, mamaya-maya ng hoti, promise, mamibigay ulit tayo ng sangkaterbang gift packs mula ho naman sa Universal Canning Incorporated.

0: Masabikulado o ragol?
1: Alas 4 na! Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragun Legazpi. We get a ball on the Z 14 make it 15 minutes. Bali was like, Abatuna happen. It is my second hour round with you. How are you doing, by the way? Thank you for listening. Napakamainit malinsang ang pripong hapon ngayon ng Thursday. O siya yung mga kanina pa nag-aabang ng aking pa-bring me. Okay lang ba sa inyo magpunta ng Radyo Oragon, ha? Magdadala ka lang naman ng driver's license. Ayan. Yung unang dalawa or tatlo, we make it three. Alright, unang tatlong tao, babae man yan, lalaki, basta edad 18 pataas at meron ng driver's license, matik yang kapatid, yung lisensya mo sa pagmamaneho ay papalitan ko ng gift pack mula ho naman sa Universal Canning Incorporated, ang may gawa ho ng Master Sardines, Mikado Sardines, Family's Brand Sardines, at ang paborito naming agahan sa umaga, ang Atami! Sige na kapatid, magkumahog ka na, pumunta ka na ng Radyo Ragun. Kami ho ay matatagpuan dito lang sa may likuran bahagi ho ng Pag-ibig Building. Napapagitnaan ng Miran Hotel at saka ng tawag dito 7-Eleven Convenience Store. Hanapin nyo lang si Papa Ryan o kaya inyong lingkod. Matik, may regalo ka na. Now na!

0: pre, matagalong mag-tripon ka. Kan sukat pre, sukat pag bahay ko. Alas dos na yung mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya na ako nakapugol ka sa banggi. O saka ang gilibo mo. Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Tinautulas ako sa microphone. Ha? Pataiyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi na tatana bad trip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
3: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
2: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
3: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
2: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
4: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
5: Huh?
4: Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radyo Oragun. You want it.

exclusively right here on Uragon Express.

Yeah, big double line 90.7 Radio Ragun Legaspi. Huh? The music of Skusta Klee, Banga Matang Mapanghusga. Ang daming ganyan sa mundong ibabaw, di ba? Yung tipong kala mo ay napaka-righteous, yung tipong kala niya ay siya na ang tama. Hindi ba lang nakikinig sa suestyo ng iba? Huh? Yung feeling niya, siya na lang talaga ang maray. No. Hoy, magandang hapon muli sa mga nakakatabi sa ating hidyaan sa may bandang Raniola Building. Yung mga parokyan at yung mga parisigal, mga pasahero, going to Buragwis and Rawis. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Thank you. Again, nangangailangan ako ng at least mga dalawa or make it three ha, tatlo na lang. O yung unang-unang tatlong tao na makakarati ng istasyon ay may bit-bit na driver's license. Kayan man expired o okay lang. Ang importante sa akin, may maipakita kang ID mo. Dapat ID mo, ha? Hindi pwede yung hiniram mo kung kanino tapos pupunta ka ng istasyon. Hindi pwede yun. Ang gusto ko, ikaw talaga nagmamayari ng driver's license na yan. Matik yan, kapatid. Pag may naipakita kang pruweba na ikaw nga ang may-ari ho ng driver's license na hawak mo, pagdating mo ng Radyo Ragun, wala nang matagal pang usapan. Eto na, premyo mo. Sayo na yan. Bahala ka na yan.

0: Islam? Pwede po maghapot?
1: Taano ano ito? Totoo po na hali sa ukay ang mga tao? Bako, sana man na pagtubod yan.
0: Pero ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukay ang mga tao?
1: Oh yun, ay sorry na, bako man pamilya mo ang pagsasabi ko.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Hello madam, good morning. Ano pangalan mo? Talaga sa inda, puro 5 ang yan dito. Nagigit po ako, natuloy-tuloy po yung menstruation ko. Mga ilang buwan? Mga 2 po. Dalawang buwan ka ng nag-aaring, dalawang to? Opo. Ano ang findings mo po? May mayoma daw po ako. So, binigyan ka ng pampatigod ng reklam. Opo. Nag-stop na po. Karambunan ka naman din ng mens. Dalawa po. Dahil nagduman ka sa kuya. Opo. Nung pumunta pa ako dito, binigyan po ako ng mga consignment po. Tapos po, normal na po yung menstruation. Sa isang buwan, ilang beses ka na lang mag-flare. Isa po, tapos normal na 10 days na. 10 days na hindi na one month. Hindi na po. Ngayon, okay ka na. Wala na problema. Wala na po.
4: Ang Manzanola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Mga kauragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Atak. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Atak. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang iyong mga paboritong Uragon radio personalities. At kapag natyempohang nakatutukahat, may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang!
7: The most wanted love songs of the 80s.
8: I can't fight this feeling any longer.
7: 90s.
8: I had it all. But I let it slip away.
7: And today,
8: God gave me you.
7: You're on Uragon Express.

Yeah, Big Double Eye 90.7 Radio Ragon Legaspi. Sakto na hong 13 minutes before alas 5 ng hapon. Ibig sabihin yan, 13 minuto na bago po naman ako magpaalam at matapos ang ating promo. May nag-claim na dalawa pa lang so far, nag-aantay pa ako ng isa. Oo, driver's license lang naman ipipresent mo sa istasyon. At papalitan natin yan ng sangkatermang gift pack mula ho naman sa Universal Canning Incorporated, ang may gawa ng Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and ang paborito ni Paparayang Agahan, ang Atami Sardines. Kapatid. O, handa ka na. Ako alam mo naman ako paborito ko yung sardinas, lalo na yung Atami Sardines na yan. Available ho yan sa lahat ng groceries, especially ng LCC stores, Express Smart man yan or definitely hindi department store, ha? Basta LCC, Express Smart, at saka mga samot-saring tindahan kung saan mabibili nyo ang ating po namang mga Universal Canning Incorporated products. O ano, meron na. Dali na, takbo na kapatid, sayang naman ito. Hoy, siya nga pala, ito medyo nakakasad naman talaga kayo kasi araw-araw ako nagmo-monitor ng dollar trading against our peso. Kapapasok lang ho ng balitang ito. I understand, kaninang umaga, lalo pang bumagsak ang palitan ng dolyar at piso. And if my memory serves me right, nasa 63 pesos and 6 centavos na lang ang bawat dolyar. Oh my goodness. Paano ba kaya tayo nito, kapatid? Yung currency trading o palitan ho ng dolyar against our own very peso. Wala na talagang wala na. 63 pesos and 6 centavos na lang ang bawat dolyar ngayon. Wala na. Pang-pobre talaga ang Pilipinas. Tuloy-tuloy na ito, kapatid, pag nagkataon. Marami talagang mamamatay sa kahirapan.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Naku naman kapatid. 4 minutes before alas 4, I mean, alas 5 na pala ng hapon, napakabilis ang oras. Sige lang kapatid, may nalalabi ba kayong 4 na minuto para mag-claim ang inyong gift pack mula ko naman sa Universal Canning Incorporated. Aantayin ko kayo bago sumapit ang alas 5. Pag alas 5:01 na, ibig sabihin niyan, wala na. Tapos na ang boxing at ako'y uuwi rin naman, di ba? Uuwi rin ako, kaya pasensya na. 3 minuto na lang ang nalalabi at uwian na talaga. In the meantime, sige po, lapit na. Sige na po inyong mga labi at bisgay sa inyong mga radio sets. Dahil ito ng pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinakamimini! At ang sabi nga ni Lola,
1: Sama-sama.
0: Walang iba, ang Kiss.
1: Ang Kiss. Sabay.
0: Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Thursday night ahead of you.

0: Tatay, anong pangaran mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
5: Huh?
4: Oo, makipagpahabaan ng Atami!
5: Sardines.
4: I-ready na ang iyong mga pagdawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
5: Atami Sardines.
4: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radyo Ora. Good.
6: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
7: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
6: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
7: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
6: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
4: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
8: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
9: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
4: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
10: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Daraga Doctors Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
11: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
12: Mga kaibigan, ito po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center at kayo po ay aking iniimbitahan para naman po makatulong ako sa inyong kalusugan sa mga taong may problema po sa kanilang kalusugan katulad ng insomnia, constipation, mataas na blood pressure, masasakit na tuhod, may back pain, may spinal pain, may mga diabetes, mga na-stroke na po, merong mga sakit sa puso, migraine, asthma, osteoporosis, arthritis, muscle stiffness, joint pain, kidney problem, mga problema sa mata, ay matulungan ang inyong mga sakit kasabay ng pagdi-detox sa Nins Wellness Center. Punta po kayo mga kaibigan ha. Mga kaibigan, pakinggan po natin itong mga taong natulungan ng Nins Wellness Center. Sabayan po natin ang pagdi-detox at pag-inom ng mga natural product, itong mga herbal medicine at mga supplement. Ito po ay talagang makakatulong sa inyong karamdaman. Eh, hindi naman natin po pinapatanggal ang inyong mga maintenance. Isabay nyo lang po itong mga product na to dahil ito ay pampalakas ng inyong immune system. At para magkaroon po kayo ng pag-asa na talaga po kayo ay matutulungan, pakinggan po natin itong mga buhay na patotoo na pumunta ng Nins Wellness Center.
13: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Nins Wellness Center.
12: Sir, dati pero pang BP mo.
14: 1 second.
12: Ngayon po, after 3 weeks na pag-inom mo kang supplement mo na alkaline.
14: 120.
12: Maski wala kang maintenance, nag-normal, ano? Very good ang supplement ni Ma'am Liz. Ano, sir? Hello, madam. Good morning. Ano pangalan mo?
15: Ako po si Ninita Gasola.
12: Ma'am, Ninita, ano ang sabi ng doktor dyan sa kidney mo?
15: Sabi po dahil doktor, bagay po lang. Tahanan mo, pangsil mo po ang kidney ko. Bagay po lang aray. Mahulog ako ito sa pagdayan. Dialysis.
12: Bakit nanay, ano ang mga nararamdaman mo? Anong nangyayari sa'yo? Nagsusuka ka?
15: Susuka po, tapos nalululan. Yung po yan ang naan.
12: Parang nagaan ang yung palingin mo? So hindi ka na po nakakapagtrabaho? Ilang taon na yung ganyan?
15: Luma.
12: Balik-balik ka lang po sa doktor?
15: Balik-balik lang po yan. Pagkain na makalma mo po yan.
12: Oo. Pero kumakain ka pa ng mga bawal? Kasi may mga bawal na pagkain dyan eh. Kumakain ka pa hindi lang.
15: Hindi naman po doon nagpaparakakan kaya dahil. Ano malaga po kang pagulong?
12: Iyo. Ngayon yan, nag-detox ka sa kuya. Pero buwan ka na sa ako nag-detox.
15: Ano na? 10 bulan. Tapos pa 2 bulan yun.
12: Oo. Kumusta? Nagsusuka ka pa?
15: Dahil na.
12: Maayos na ang pakiramdam mo?
15: Yun ako. Kaya lang itong ano, si Primero kumbaga ito sa itong ano ni nag-normal na si Sakuya yung kidney.
12: Nag-normal na?
15: Itong hindi sa kahoy.
12: Sa liver mo, okay na? Okay lang, kinatapos mo na ngayon yung 4 months mo?
15: Yeah.
12: Oh, ang ganda, ano? So, 6 years kang nagsusuka, nahihilo, tapos nakaupo ka na lang, nakahiga ka na lang. Nung mag-inom ka ng mga supplement ko, nawala.
15: Yeah.
12: Ang galing, ano? Ano masasabi mo, nanay, dyan sa mga matagal na kung may mga kidney disease? Mm-hmm. Hindi gumagaling. Invite mo sila, ano? Saan sila magpapagamot?
15: Ang masasabi ko sa nagkakadangot ka ni Sakuya mo, ito ulit eh, si gustong marahay, ulit eh, nasa naki-doktora, news.
12: Kumusta man po si Kape, tagaling mo niya, nagbalik ka naman, magkala ka na kahapon.
16: Actually, ma'am, nag-inot akong nagmakal na kape, 2 boxes, kasi si Agum po, nag-retire na sa trabaho sa Manila, kaya siya nag-work. E gano'n ko, tamatibayan siya sa kape. Sabi ko, parang mag-sedis-sedis siya, talagang taklaon niya, 36 siya, ang waste niya. Ngayon, nagustuhan niya po ni Agum, madali undama siya magbawas pag morning. Dati iyo po ang problema niya.
12: Kasi siya nakabawas ng maayos.
16: Kaya kahapon, nagbakala naman ako, ma'am, 2 boxes.
12: Wow.
16: Nagustuhan niya. Morning and afternoon, iyo talaga tigigidom niya.
12: Aside from magayon sa pagbawas, anong namatian niya sa lawas niya?
16: Sabi niya po, ma'am, dahil siya tulos na, na gugutom. Kaya, masadit siya. Tadayin siya mo para kaon. Tapos, parang makusugda po sa ginawa niya.
12: Okay.
16: Dahil siya tulis na babagal.
12: Ayun.
16: Kasi nga, mataba talaga siya.
12: Kaya, talagang pabalik-balik ka rin.
16: Opo, kaya kahapon, binakalan ko na naman siya kidawa. Tapos, 2 boxes na binakal ko, kahapon na ilin ko, 2 na lang sula ko.
12: Ay, grabe. At least.
16: Tapos, 22 lang siya, ma'am, nagpoon. December 22, yun lang sa pag-abot.
12: Nasiraman.
16: Nasiraman. Tapos, opisina ko, one time kasi may dara ako. Pigbanga ko lang kasi sa dito nung nakangkap ko sa office. Pinatanaw ko sa iyo. Ngunyan, pigsugo niya ako magbakal. Tama, inong manda siya.
12: Ay, wow. Thank you.
16: Kaya nagustuhan niya po si ano. Tapos sabi ko man po kaya sa iyo. So, result.
12: Hello, sir. Good morning.
17: Good morning po.
12: Anong pangaral mo?
17: Victor Israel po.
12: Sir, nung magpunta ka, anong nararamdaman mo?
17: Itong kaya po, itong sa liver ko, makulog ko hindi. Kasi sa pag-iinig ko, pero kung sa puro mga ganun, penta ko nang mag-iinig, nawara ka po ito.
12: Yung pag-iinig mo, mga ilang times mo?
17: Sa sarubang gitong business. Katuwal daw. Ay, kararoon kami. Kada pag-iwas ko na eh.
18: Kamusta? Anong kwento mo nang uminom ng kape si mama mo dahil bumili ka ng dalawang box na isa kayo?
19: Dati, yung sakit ng paan ni mama yung sakit. Masakit pag tapos ng laba. Yung sabi ko, ito na hindi na ako sa trend. Means kape po. Sige na mo kay mama.
18: Kamusta after ilang box?
19: Dalawang box. At isa na kami, ma'am.
18: Kamusta na yung masasakit niya?
19: Sabi niya sa akin, nakakapag isa na may hindi. Ay, napagkatapos ng laba. Wala niya.
18: Hindi na masakit yung paa niya pag inaapak niya. Kumusta nang makainom ng kape?
19: Makainom siya ng mga anulang panigit ng atay. Sabi niya, huwag kang naman mga kape ko sa akin.
18: Nawala daw?
19: Nakakalagay mo nito. Wala yun.
18: Dati hindi na. Ngayon okay na.
3: Ang Ninis Mga Santo ay matatagpuan sa Monastery Lanuso Street, San Francisco, Aiga City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Ako po ang nandiyan every Thursday, 2 to 5 p.m. See you there!
0: Sugan at pangkabuhayan. Andito po ako ngayon sa Iriga natin. Radyo natin Iriga, atin to. O, diba? Sa mga nakikinig po sa atin, sa mga naka-hook up na dyan, maraming salamat. Mga radyo natin sa saan ba? Radyo sa Goa, sa Kamsur, Radyo Bicolandia, dito sa Rinconada. Hello! Mga taga Kakampi na nakikinig sa akin. Mga taga FMR, live na po tayo. Asan na kayo? See you. Ah, bukas nandiyan po tayo sa Kamsu, sa Goa. Mga nakikinig sa atin. Ayan. Mga taga Radyo EB. Kumusta po kayo dyan? Yung mga naka-hook up na dyan. Radyo Bicolandia. Radyo Natin Iriga. And Radyo Bandera, Radyo Libon, Radyo Aragon. Wala na pala ang sigaw. And syempre, sa mga taga DWGBFM, kay Sarah ng Palapago, sa Radyo Persap. Sa OKFM, sorry sa God, OKFM Legaspi. And syempre po mga kaibigan, Wow Siram, Wow Radio. And asa na yan? Wala pa. Ah, Wow Radio, andyan na ba kayo? Wow Smile. Yan, naka-live na po ako. Sana po ay naka-live na rin po kayo. Yan, hello. Ma'am Belinda, pwede mo bang sabihan yung anak mo na sa Sabado, meron kaming children's party dyan sa Barangay Rizal. Alas 3 ng hapon, lahat ng bata dyan, iniimbitahan ko. Lahat ng bata, pwede rin yung matanda, gustong kumain. Papainumin ko po ng Nin's Juice at Alkaline Water. Almost 300 na bata. 400, pati mga matanda. Papakainin po natin ng healthy foods at papainumin natin ng Nin's Juice para naman po yung mga bumabagsak ng immune system, lagi may fever, okay na. Yes, okay na kayo. Pag nakainom kayo ng aking Nin's Juice, marami pa rin po ang umiinom at humihingi ng alkaline water natin. Libre po yan. Pag meron po pag meron po kayong pangkaso, uminom lang po kayo ng Nin's Juice at Alkaline Water. Gagaling po agad kayo, okay? And syempre, mga kaibigan, sana po ay lagi po kayong healthy para naman po ang mga sakit na yan ay kayang-kayang tanggalin. Pag healthy kayo, malakas ang immune system nyo. Di ba? Okay. Sino ba dyan sa, sa inyo ang may mga masakit na matagal na hindi po gumagaling? Pakinggan nyo po ito, mga buhay kong patotoo. May teacher, kaya lang mahilig daw siya sa mga street foods, kaya nagkasakit siya, nagkaroon siya ng bukol sa ovary. Pero hanggat hindi pa po yan cancer, kaya pa po natin yan tunawin. Kaya lang pag cancerous na, delikado na. Kaya huwag antayin na lumala ang anumang sakit. Pakinggan natin, may sakit pa siya sa kidney, galing na po siya sa hospital. Pabalik-balik po siya. Pero sa akin, sabi niya, 1 month lang, Ma'am Nins, magaling na ako.
20: Ba't nagpunta ka dito? Anong sakit mo?
21: Yung dati po sa puso po, lumalaki siya. Tapos sa kidney po, lumalaki din po. Okay. And then sa ovary po.
20: Galing ka na sa doktor?
21: Opo.
20: Yan ang findings mo?
21: Opo.
20: Madali ka na ba mapagod, hingalin?
21: Ngayon po, hindi.
22: Ano pangalan mo?
23: Ano yung case po? Pagka sa inda? 4-5 lang dito. Nagigit po ako. Natuloy-tuloy po yung menstruation ko.
22: Mga ilang buwan?
23: Mga 2 po.
22: Dalawang buwan ka nang nag-aaral? Dala-dala
23: rito? Opo.
22: Ano ang findings mo po?
23: May mayoma daw po ako.
22: So, binigyan ka ng pampatigil ng reklam?
23: Opo. Nag-stop na po.
22: Kailan po lang ka naman din ng meds?
23: Dalawa po.
22: Then, nagduman ka sa kuya?
23: Opo.
22: Nung pumunta pa ako dito, binigyan po ako ng mga consignment. Tapos, normal na po yung menstruation.
23: Sa isang buwan, ilang beses ka nalang mag-med?
22: Isa po. Tapos, normal na 10 days na.
23: At isa, hindi na ba ma?
22: Hindi na po.
23: Ngayon, okay ka na? Wala na problema?
22: Wala na po.
24: Mins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
22: Hello, Madam. Good morning. Ano pangalan mo?
23: Ano yung case po?
22: Pagka sa inda?
23: 4-5 ang yan dito.
22: Nagigit po ako. Natuloy-tuloy po yung menstruation ko.
23: Mga ilang buwan?
22: Mga 2 po.
23: Dalawang buwan ka nang nag-aaral?
22: Dala-dala-dala?
23: Opo.
22: Ano ang findings mo po?
23: May mayoma daw po ako.
22: So, binigyan ka ng pampatigil ng reklam?
23: Opo.
22: Nag-stop na po.
23: Kailan po lang ka naman din ng meds?
22: Dalawa po.
23: Then, nagduman ka sa kuya?
22: Opo.
23: Nung pumunta pa ako dito, binigyan po ako ng mga consignment. Tapos, normal na po yung menstruation.
22: Sa isang buwan, ilang beses ka na lang mag-med?
23: Isa po. Tapos, normal na 10 days na.
22: At isa, hindi na ba?
23: Hindi na po.
22: Ngayon, okay ka na? Wala na problema?
23: Wala na po.
24: Mins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
22: Hello, Madam. Good morning. Ano pangalan mo?
23: Ano yung case po?
22: Pagka sa inda?
23: 4-5 ang yan dito.
22: Nagigit po ako. Natuloy-tuloy po yung menstruation ko.
23: Mga ilang buwan?
22: Mga 2 po.
23: Dalawang buwan ka nang nag-aaral?
22: Dala-dala-dala?
23: Opo.
22: Ano ang findings mo po?
23: May mayoma daw po ako.
22: So, binigyan ka ng pampatigil ng reklam?
23: Opo.
22: Nag-stop na po.
23: Kailan po lang ka naman din ng meds?
22: Dalawa po.
23: Then, nagduman ka sa kuya?
22: Opo.
0: Anyway, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo dahil naniniwala kayo na makakatulong yung aking mga food supplement sa inyo. Kaya patuloy po kayong pumunta sa akin para kayo po ay matulungan. Okay? And syempre, huwag niyo pong papabayaan yung sarili niyo, mga kaibigan. Sabi ko nga po, pag malala na po ang sakit, pa-check up na. Ayan ha, so sige po. Okay. So meron po tayong topic ngayong araw na to. Ano ba gusto nyong topic? Marami tayong mga yung mga gustong magpaganda, katulad ko, gusto kong maging maganda, mas maganda pa. Ganito po ang gawin nyo, ha? Para lagi po kayong maganda, dapat po yung inyong skin ay maputi, walang mga pekas-pekas. Itong gawin natin, Natural Glowing Secret. Bumili po kayo ng sabon ko na anong tawag nun? Meron po ako magandang sabon. Bumili po kayo. Talagang gagandang skin nyo. Mag-glow. Ha? So, ito po. Yung mga natural naman na gusto natin gawin, ipaghalo nyo po yung egg white, milk powder, at honey. So, sa gabi, bago kayo matulog, ay ilagay nyo po.
1: It's a weekend. Early in the morning. And yet, here we are, gathered at SM by the Bay, all moving with one shared purpose.
2: Tapos, normal na po yung menstruation. Sa isang buwan, ilang beses ka na lang mag-wear? Isa po. Tapos, normal na 10 days na isa, hindi na magma. Hindi na po.
0: Ngayon, okay. 30 minutes, tapos hugasan na po ng alkaline water. Okay? Yung mga mag-spots po, mga hindi po nawawalang mga parang mga itim sa mukha nyo, pekas. Ito naman, tomato. Yan po ay hindi naman yogurt, rice flour, gawin pong must yan, Para naman mawala yung paglaki ng mga pores nyo, tomato rin. Dapat talagang hindi siya bilog. So, ang gagawin nyo, i-blender nyo na lang siguro para talagang durog siya. And, i-apply nyo po sa inyong mukha. Ayan. Anti-aging care naman para lagi kayong mukhang bata. Rice flour and lime. Hindi ko alam kung anong Chinese violet na to. Yan, brighten your face. Ito, gusto niyo maputi yung mukha niyo. Maganda naman ito po talaga pag maputi. Lemon, honey, milk powder. Ayan ha. And, yung mga breakouts, yung mga marami pong mga tagyawat. Lemon and honey pag haluin tsaka rice flour. Yan. Gagawin ko to kasi gusto ko pang bumata ng bumata at mas maganda pa. Ano daw ang sinasabi, hindi sinasabi ng mga doktor sa ating dapat nating malaman. Ano daw ang hindi sinasabi ng doktor? Ano ba ang dapat malaman mo sa sugar? Ito po. Sa sugar, mga kaibigan, dapat daw ay magbabawas po kayo ng sugar. Halimbawa, sa kape, nilalagay mo isang kutsara. Gawin mo na lang isang kutsarita. Dahil yung mga nararanasan nyo po, halimbawa, iinang ihi sa gabi, tapos masasakit ang pangangatawan, nawawala po 80%. Magpapaaraw kayo. Kung gusto nyo pong mawala yung inflammation, pamamaga, at yung mga nararamdaman yung namamaga, kung alin-alin ang masakit, kumain po kayo ng mga isda na mayaman sa omega-3. Araw-araw isda, hindi araw-araw karne. Kung meron po kayong nararamdaman na laging masakit ang ulo, yan po ay sinasabing migraine, mawawala po yan pag uminom kayo ng alkaline water. And syempre, pag laging masama ang tiyan, yung lagi daw pong nagsi-CR. Ayan, baguhin niyo po yung lifestyle niyo. Alam niyo yung kumakain kayo lagi ng maraming oil, yung mga prinito, tapos nag-LBM kayo, dapat tanggalin niyo na po yung mga kinakain niyo pong malalana. Okay? So yan. Kahit konting mawawala na po kayo ng mga kamatian. O, pakinggan niyo po ito na isa pong patotoo sa aking alkaline water.
5: Hello, good morning Ma'am Jo. Ano yung sabi mo nga experience mo sa alkaline? Bumili ka sa akin ng 1 gallon.
6: Yes. Hi Ma'am Nins, good morning. Actually, nung pag-attend ko pa, baga, nung
5: seminar,
6: nagbakal ako ng 1 gallon. After 1 week po, mga tugang, nag-try ako na magpa-blood chem, and nailing mo man na lahat normal.
5: Lahat normal
6: yung
5: blood chem.
6: Yes, sugar, cholesterol, yung uric acid.
5: Pero ano ka man talaga sa health mo? Maingat ka man talaga?
6: Yes, actually.
0: Ayan, yung mga hindi po nagnanormal ang blood chem, itry nyo na po ang alkaline water. Okay? Eto, yung mga ayaw talagang bumata dyan, ha? Paulit-ulit kong sasabihin nyo, ayaw nyong tumanda. Laging bata ang gusto nyo. Para mas magmukhang bata, meron tayong mga beauty secret na dapat nating gawin. Para sa mga ayaw tumanda, laging gusto ay bata ang mukha, kumain kayo araw-araw ng boiled egg and tomato. Tomatong hilaw,

hindi na malaki yung butas ng ilong ko. Talagang gumanda siya. O, di ba? Nadadala pa pala sa massage. Minamassage ko yan araw-araw. Pataas yung aking face para hindi bumagsak. Tapos, talagang napaka ano ko, mahilig ako magpaganda. Kaya tingnan niyo naman yung mukha ko, kahit 50 plus na tayo, wala siyang mga wrinkles. Okay? Dahil sa aking sabon at aking alkaline water, pinapaligo ko yung beauty water. Hindi lang yan ha. Yung ibang ginagawa ko para lagi akong maganda, yan. Meron ako mga skincare na pinapahid sa mukha ko. Bago matulog at pagkagising. Kumukuha ako ng beauty water, ginagawa ko siyang ice, at hindi ko talaga pinapada ng araw na hindi ako nagmamassage ng ice sa mukha ko. Dapat consistent kayo. Kaya namimigay po ako ng 1 litrong beauty water sa mga bibili ng 1 gallon na alkaline. Tanungin niyo yung secretary ko, ma'am, meron daw pong libre si Ma'am Nins. Okay? Okay, sa mga bumibili po ng kape na naubusan at nagmamaktol, meron na po akong kape, meron na po, balik na ang 10 plus 1. Doon naman sa mga gustong laging ang mukha nila ay fresh at youthful, batang-bata, mag-alkaline water po kayo at beauty water. Okay. Para sa mga ayaw magkaroon ng acne at blackheads, huwag masyadong hawakan ng mukha para hindi magkaroon ng mga, alam niyo na, tigidig. Okay? Kasi madami yung kamay nyo, kaya lagi po kayong maghugas ng kamay bago kayo maghawak sa inyong mukha. Ayan, di ako makapag-message. Yan. Para mawala yung mga dark circles sa mukha nyo, ay sa mata, maglagay kayo ng cold cucumber. 10 minutes every night. Para naman yung mga buhok nyo ay bumalik, maganda at makapal. Alam niyo ba kung anong dapat nyong gawin? I-massage nyo po ng warm coconut oil twice a week bago maligo. Para naman doon sa mga ang lalaki ng mukha, bilugan, garumunay. Ayan. Agari ako, garumunay ang pandok. Good afternoon, Ma'am Nins. Live na po ako sa Radyo Libon. Matik yan. Late ka na. Ayan. Yung mga hindi pa naka-live, naka-hook up sa akin, babawasan ko kayo ng 1,000. Dahil hindi kayo nag-hook up. 1,000 a day ang bayad ko sa inyo, babawasan ko yung 1,000. Yung mga puppy face, yung malalaki ang mukha. Oh, liliit na yung mukha nyo. Kasi sabi nila, wash your face with cold water every morning to reduce swelling. Ay, yung mga malaking mukha, makapalang mukha, di ba? Iba naman yun, pag makapalang mukha, walang hiya yun. Yung mga gusto nyo maliit ang mukha nyo, patabasan nyo. Hindi, huwag nyo patabasan. Gusto nyo maliit ang mukha, pumunta tayo sa Japan o sa China. Meron ngayon na ano sa Japan at saka sa China, pagpunta mo doon, ang mukha mo, ang liit na lang. Magkano kaya yun? Gusto ko yun, kaya lang takot ako sa karayom. Dahil itatahi yung mukha mo. Ako pa naman keloid eh. Pag ako nasugatan, nagkakaroon ako ng keloid. Okay? So yan. Meron akong bagong ano ngayon. Gusto ko mag-ikot ng bahay para mamigay ako ng grocery. Yun na lang. Mag-iikot ako sa mga bahay katulad ni Serene Palopago. Hey, Serene Palopago!

0: Okay. Balik na po ako, balik na po ako sa outreach. Sa Sabado, 300 na bata ang ating papakainin sa Barangay 24 Rizal at papainumin ng Ning's Juice at Alkaline 1 litro para iwas dengue. Sa ano naman, sa October 31, nandiyan naman tayo sa Lapu-Lapu para magbigay ng feeding. Ang sarap ata ng ginagawa ko ngayon na bola-bola para sa mga bata. Isasabay ko sa kanilang lugaw. Ha? Sasabayan ko sila ng gulay na ginawang bola-bola pero may giniling sa loob. Ayun. Gumawa na po ako para naman makatikim ng masarap na bola-bola ang mga bata. Di ba? Mga bata mahilig yan sa ano, karne. Pero hindi nila alam kalahating karne, kalahating gulay. Ganyan ang ginagawa ko sa mga anak ko. Akala nila puro karne, yung pala kalahati lang naman, karne at gulay ang sobra. Kasi hindi naman po maganda sa bata na puro karne. Ayan ha. Okay. Ayan. Dali, pumunta na po kayo. Ang dami na pong kape ngayon. Alam niyo yung kape ko, good for 2 weeks lang naman yan. Pag after 2 weeks, ubus na naman. Kaya dapat, lagi po akong magpapagawa advance. So, ngayon pa lang, nagpapagawa na naman ako ulit ng 5,000 bucks. Kasi, pag naubusan, nagagalit sa akin yung mga tao. At nawawala yung discount nila. Kasi wala na nga, magpapa 10 plus 1 ka pa. Kaya dapat, pag meron ako, damihan nyo na yung bili nyo, ano? Okay. Alam nyo mga nanay, ang dami po ngayon ang mga namamatay na mga bata pa. Yun nga sinabi ko sa aking post. Bata pa, pag nagkasakit, madaling mamatay. Kawawa naman yung mga nanay, masakit sa puso. At lalong kawawa yung mga anak natin pag tumatagal sa hospital. Nanay, mag-invest ka sa health ng anak mo para hindi sila nagkakasakit. Ah, painumin mo sila ng Ning's Juice para lagi silang healthy. At syempre, painumin ng mga supplement ni Ma'am Nins. Ayan, syempre, pag itinimpla mo yung supplement na yan, sa Alkaline, 150% normal at magiging healthy ang mga bata. Kaya... Ay, si nanay. Eto po, pakinggan natin.
1: Hello, nanay. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Lord,
1: taga saan ka po?
2: Taga Bula, Bulaugan.
1: Ano po yung problema? Ba't nagpunta ka dito last 6 months ago?
2: Alima pa po. Problema ko talaga kung nakakanibig. Wala ang paparato at pakarukuma.
1: Dapat ka pong operahan.
2: Po, dapat operahan daw. Hindi man ako nagpa-opera.
1: Nagigli ka sa kong. Pero ang bulan ka na po, hindi nagpapadetox as in nagpapalinis mata.
2: Ano na bulan?
1: Ano na rin ang pagbabago sa mata mo? Nakakakita ka na o dahil pa?
2: Medyo maliwanag na.
1: Nakakakita ka na?
2: Nakakita na ako ng konti.
1: Oo, dati talagang wala.
2: Oo, wala.
1: Kinakabit ka po before?
2: Kinakabit ako. Yan. Minsan, dahil na ako nagpapakabit, basta igwapin tungkol.
1: Tungkol na nahiling mo na ang dalan mo.
2: Nahiling na.
1: Ah, adi, dahil ka po magsisawa, magdigde hanggang, hanggang bumaling ka.
2: Oo, iyo.
1: Okay.
0: Ah, yung mga bulag dyan, good news. 6 months, may pag-asa na ang buhay nyo. Basta kayo po ay magpa-detox, gagaling po kayo. Okay, ito naman, cancer survivor. Pero lagi pa po siyang nagpupups ng dugo, nihihingal, at nanghihina. Kaya hanggang ngayon, ginagamit niya pa yung mga supplement ko kasi dun lang siya nakaramdam ng kagalingan.
3: Good morning po. Ako po si Gemeline Guadalupe Pilayo. Taga Purok 5, Bagong Bayan, Daragaybay. Iba po akong cervical cancer, stage 2A. Yan. Natapos ko man po sa gabos na treatment ko, nag-chemotherapy ako, nag-radiation brachy. Pero after po nun, iba ang pagmati ko, karo ako po yung pigluluya. Buong ka nagamit po ako kang Ning's product po. Nagparainom po ako kasi yung mga produkto. Nakulang sa kuyang improvement, nagkusugan sa kuyang pagmati, makusugan sa kong resistensya. Yan po, almost 2 years na po akong nagagamit po kasi yung mga produkto. Buong po kay to makusugan sa kuyang ang resistensya. Yeah, so pag mati ko nag-poop ako kay dugo, nawara ko na po yan to. Kaya hanggang ngunyan, yan po sa kuyang piga, maintain na piga inom po. Ang guyabano juice, Nin's coffee, Nin's juice, yan. Takulang tabang po yun sa kuya. Kaya po ako, piga, imbitaran ko man po, piga encourage ko man po sa ang iba na may namamati. Ang tulad ko po na may igwang cancer na mag-inom po kamo kay ni, gumamit po kamo kang mga Nin's product, na kulang tabang po ini sa tuyang kalusugan po. Maraming salamat po.
0: Ah, di ba? May mga cancer dyan. Hindi ko naman sinabing magtigil kayo sa chemo. Isabay niyo lang yung mga product ko para lumakas ang immune system. Hindi po kayo makaramdam ng sobrang panghihina. Kasi pag sobrang ng panghihina, hindi na kayo makakagalaw. O paano na yan ang buhay natin? Kung kada galaw natin, eh tayo po ay hinihingal. Di ba? Kada galaw natin, tayo po ay nahihirapang huminga. Oh, nakita niyo po yung naka-oxygen sa akin? 1 week lang tanggal ang oxygen, pero 8 months na po siyang naka-oxygen. Ha, pakinggan natin ito. Itong isang patotoo.
4: Ako po si Mary Ann Doblado. Nanalo po ako ng rice sa pa-promo po ni Ma'am Nins. Thank you po, Ma'am Nins.
0: Ay, hindi pala ito patotoo. Nanalo pala siya. Okay, ito naman.
5: Ako po si Mary Mia Vieran. Nanalo po ako ng bigas. Thank you po, Ma'am Nins.
0: Ay, puro pala bigas sila. Ito naman isa, ano kaya to?
6: Taod-taod.
0: Ay, taod-taod na da. Hindi pa da siya.
7: Para ba siya pag-apuro, siyete, bagtang naruroy, nanggana po ako kang Nins Cafe, July 15.
0: Ah, yung mga nagpapatotoo pala to. So, ito po, pakinggan nyo naman to, mga nanay.
8: Hello, ano pangalan mo?
9: Ako po si Ma'am Beth.
8: Kaya saan ka, Ma'am Beth?
9: Taga-Piña Prensa po.
8: Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa partner mo? Ilang taon na siya?
9: 79. Tapos?
8: Ano yung mga nakikita mo sa kanyang sakit niya? Bakit isinali mo siya sa pa-challenge ko?
9: Yung sakit po niya sa prostate. Tapos nangihina po yung katawan niya.
8: Tapos? Then, ano yung mataas sa blood count niya?
9: Yung mataas po na mga result niya sa mga blood chem niya is cholesterol, then creatinine.
8: Ilan yung creatinine niya?
9: Ang creatinine niya is 186.
8: 186?
9: Opo.
8: O, tapos, ano pa?
9: Tapos yung uric acid niya is 10.
8: Okay. Ngayon, nanalo ba yung asawa mo?
9: Yes, ma'am. Tapos nagsali po ako sa pa-challenge ni Ma'am Nins na mag-submit po sa kanya si mga results sa blood chem. At saka pag makita niya po na mataas yung mga uric acid, creatinine, tapos yung cholesterol, bibigyan po niya ng ano, yung 2 months po na Nin's Cafe, tapos alkaline water.
8: So, nakailang buwan na yung asawa mo nung pina-blood chem mo?
9: Ano po, 1 month, after po 1 month, nagpa-blood chem po kami.
8: Okay, so, ilan na lang yung uric niya?
9: Ang uric acid niya po, that is 10. Ngayon po, after 1 month sa pag-inom niya ng Nin's Cafe at saka yung alkaline water, nag-8 na po yung ano niya, yung
8: okay,
9: uric acid.
8: Okay, so madali na mag-normal. Yung creatinine niya, dati?
9: Dati po, ang creatinine niya is 186. Ngayon po, after 1 month po na pag-inom niya, is nag-130 na po yung ano po, creatinine.
8: Creatinine niya. So, nakatulong ba yung Nin's Cafe at alkaline?
9: Sobra po sa pagtulong yung binibigay ni Ma'am Nins na Nin's Cafe at saka yung alkaline.
8: Nakatulong?
9: Sobrang tulong talaga.
8: Oo. Po. Tapos, ano na yung nakikita mo sa kanya? Hindi na siya hingalin, hindi na nangina?
9: Opo, hindi na po siya naghihina tapos pighingal po. Mas okay na po siya niyan compared noon na hindi pa siya nag-inom ng Nin's Cafe at saka yung an alkaline water.
8: Kaya ngayon, mabentahon ka na sa Nin's Cafe. Ang daming bumibili sa'yo.
10: Opo. Ano ko talaga, kasi yung product talaga ni Ma'am Nins, effective talaga sa pagpapababa ng mga uric acid, tapos yung creatinine, yung cholesterol.
8: Okay, thank you.
10: Thank you po. Thank you, Ma'am Nins.
0: Ayan, marami po tayong natutulungan. Ito naman po, pag nag-outreach ako, naglilibre kami ng eye spa, ear spa, eyewear. Bibili lang kayo ng pampatak. So gusto ko yung gawin sa December sa birthday ko, libre lahat. Bibili lang kayo ng Nin's Cafe. O ito, pakinggan nyo ha, after po silang magpa-ice pa, pakinggan nyo kung ano na ang kanilang naramdaman.
11: Ano pangalan mo?
12: Michelle Bangga.
11: Oh, Nata, nagdigdig ka. Mapaano ka?
12: Mabalingit ang mata.
11: Nata, naano ang mata mo?
12: Medyo malabog sa iyo.
11: Malabog na?
12: Medyo lang.
11: Magatol? Nagluluwa ka?
12: Magagano cellphone.
11: Eyo, ngunyan na nakapalinig ka na. Anong namatian mo?
12: Malinaw siya, ma'am. Kaso pagpatakbaga po niya, aso maarat.
11: Siyempre, may damage siyang mata. Pag maarat, may pigre-repair siya. Pag wara kang napagmati, wara yan na problema. Kaya lang, nilinigan ka, hinarali. So, haluyan ang mga naka-stack na dyan sa mata mo. Kaya kang ikanilaganan kay pamatak, naglanit.
12: Opo.
11: Pero ano ang karahayan?
12: Malinaw.
11: Tapos?
12: Niya talaga pag...
11: Nagluwa pa day na? Nagatol pa day na?
12: Tapos so, hindi ko ma... Natulon pa siya.
11: Oo.
12: Gayun lang siya pag surok.
11: So, air spa?
12: Opo.
11: Nagpa-air spa ka man. Oo, si ano. Nahali sa mga ate. Maulit ka pa? May libre ka pang apat na linis mata sa wellness? Ayo pa?
0: Ani naman si sir.
11: Ano mo?
13: Michelle Bangga po, ma'am.
11: Nata ka nagpa-ice pa? Anong namatian mo sa mata mo?
13: So, kanang lips, parang po, medyo malabog-labog.
11: Oo, blurred. Dahil mo na nahiling si Mrs. mo? Iyo pa?
13: Nahiling ko.
11: Ganyan, na nakapa-ice pa ka? Anong namatian mong karayan?
13: Malinawon lang, ano.
11: Malinawon na sa mata mo? Nakahiling ka na kay Magayon. Saan mo saan ng linis mata? May pagbabago na? Ano nagkahiriling mo naman sa pigali sa mata mo?
13: Ito po, ma'am, na iblak-ibuhok.
11: Mga ulo dito, pag iblak-ibuhok. Pag mga garilang bateres, ate, pag iblak-ibuhok, garito mga ulo. Iyo, mapalinig ka pang mata sa wellness, may libre ka pang tulo. Iyo pa, sige, tangaling madiretso ang paglutak.
0: Ayan, mga ka-wellness, punta na kayo sa wellness, magpalinis ng mata. Isang linis lang, jackpot na.
14: Hello, Marina. Yes po. Sabi mo, dati kita ang pasyente. Gumaling ka ba sa akin?
15: Yes po.
14: Ano yung sakit mo noon na dinala mo yung...
15: Na hihilo po.
14: Tapos?
15: Masakit ang ulo at pang matutumba.
14: Mga ilang taon mo yung naranasan?
15: Ano po? Isang taon po.
14: Kaya nagpunta ka na sa akin?
15: Nagpunta po ako sa inyo. Doon sa ano na sa...
14: So, nakainom ba ng mga supplement ko?
15: Yes,
14: mga ano, ilang, isang buwan?
15: Isang buwan po.
14: O after noon, naramdaman mo pa ba yung mga sakit mo? Hindi na?
15: Hindi na po.
14: Eh, hindi ka na bumalik?
15: Hindi na po.
14: Kaya ngayon na nalaman mo na nandito ako sa Imalnon.
15: Ano po ako?
14: Kaya nagpa-check up ka? Okay, thank you.
0: Ayan, kahit anong sakit ay pwedeng gumaling basta kayo po ay masunurin. Ito naman si nanay.
16: Salamat, Governor. Salamat, Kidakulao.
11: Anong pasalamat mo nata? Guminayunon ka?
16: Oh, pasalamat, guminayunon ako.
11: Tapos anong nawara sa imo?
16: Nawara, so, bitis kong makulong.
11: Talaga, pag-therapy mo?
16: Tapos
11: nagpa-upaw ka?
16: Yun, nagpa-upaw.
11: O, sumata mo, kumusta?
16: Sumata. Maray, manaali ang kiati.
11: Oo, nagliwanag.
16: Maliwanag.
11: Oo.
16: Grabe na ang taong nailing ko.
11: Nata, kasubago.
16: Kasubago ka, ridit-dit pa.
11: Talaga, nagliwanag sa mata mo? Nagliwanag sa mata mo?
16: Yun
11: na. Okay. Thank you.
0: Ayan. Sa mga nakukuha ko po itong mga testimonying to, sa mga outreach ko, kaya maraming salamat, Lord, dahil... Ang dami mong biyayang binibigay sa akin. Sana mas marami pa akong matulungan katulad nito kay Madam. Pakinggan niyo.
17: Hello, anong pangalan mo?
18: Eden.
17: Eden ano?
18: Eden Dapoker.
17: Okay, Ma'am Eden, ilang buwan ka na sa akin?
18: 6 na buwan.
17: Anong pinagamot mo?
18: Nim-insect.
17: Anong pinagamot mo sa akin? Kidney o puso?
18: Kidney. Saka sa puso.
17: Okay. Dati ba, ano yung mga nararamdaman mo noong hindi ka pa magaling?
18: Sa
17: itip-tip
18: mo sa ulo.
17: Sa ulo tapos sa likod?
18: Sa likod.
17: O yun nga, sa puso at sa kidney yun. Ngayon, sinagaan mo, ilang buwan ka dito sa akin kabalik-balik?
18: 6 na buwan.
17: O ngayon, anong masasabi mo sa blood chem mo?
18: Salamat sa blood chem. sarili ko na itong na magandang
17: resulta. Normal lahat?
18: Normal lahat.
17: Wow, sige. Ano masasabi mo dyan sa mga may sakit dyan?
18: Sana magpagamot sila dito dahil ako nga nagamot sa ganito.
17: Pati kapatid mo, ano?
18: Pati kapatid ko nandito, nagamot.
17: Ay, thank you.
0: Mga taga Metro Manila yan, pumunta pa ng Iriga para magpagamot sa akin kasi taga Iriga yung mga kamag-anak nila. Ito.
17: Pangalan mo? Kailan ka na stroke?
19: Mga 3 years.
17: 3 months?
19: 3 years.
17: Ganyan, ano ang day mo nagigibok ang inot, ang bitis mo na itataas mo dahi? Mahina ang paglakaw mo. Nadagog mo ako sa air?
19: Nadagog ko sa
17: radyo. Okay, namuya ka, di magpa-doktor. Nakapirang bulan ka na sa ko?
19: Isang bulan.
17: Ano ang pagbabago? Nailalakad mo ng maayos. Kumusta man ang pag-ihi mo? Dati parang beses ka nag-ihi. Pero dati?
19: Dati, alas oras.
17: Mga 10? Ngunyan, ilan na lang?
19: Mga 4 na lang.
17: Natabangan ka kang mga product ni Ma'am Nins?
19: Ayun po, natabangan ako ng mga...
17: Kamusta man ang kape ko? Napiginan mo, nakapira ka?
19: Anong nangyari?
17: Sa oral daw, nakapira ka?
19: Sige.
17: Okay, ano masabi mo dyan sa mga tatay na nainota na kang stroke sa insida mapabulong?
19: Talagang ka mo...
0: Ayan, si tatay na stroke, 3 taon na, hindi pa nakakapagsalita ng maayos. Sa akin, ang ganda ng kanyang recovery. Eto si nanay, pakinggan natin.
20: Ano ba yung problema mo? Ba't nagpunta ka dito?
21: Kailan na yun?
20: Noon?
21: Noon, lagi masakit yung ulo.
20: May mga maintenance ka?
21: Mayroon.
20: Nag-high blood ka noon?
21: Ngayon, mayroon din ngayon. Kaya alam na umutan ako pala.
20: Anong maintenance mo? Pero ngayon, yung mga nararamdaman mo noon, nawala na ba o andyan pa? Nawala na.
21: Nawala na naman nga.
20: O kasi matagal ka naman di bumalik. Pero nawala. So, kung ang sakit noon mga 10, ilan na lang ngayon? From 1 to 10.
21: Nawala na.
0: Pag matanda na, mahirap na kausap. Hindi na nila nalalaman yung kanilang isasagot. Pero salamat po sa lahat po ng mga matatanda dyan na gumaling sa akin. Sana po, lagi po kayong maging healthy, hindi na kayo magkasakit. Pakinggan niyo si Governor Rosal.
22: Hello everyone. Nandito tayo ngayon sa grupo ng ating supplier na itong
17: Inagic Ionizer.
22: Yeah.
17: Kanjen machine.
22: And you know, for the past 15 years sa bahay, ito ang ginagamit ng kailangan talaga ma-maintain. Pero at least, number one, safe na kami, hindi na kami bumibili ng mga sa refueling station. Number two, sure tayo na yung alkaline na kailangan ng body natin, supplied tayo.
17: Supplied ng antioxidant.
0: Ayan na, 15 years na pong gumagamit ng alkaline water ang pamilya ni Governor Noel Rosal. Sabay kaming bumili mga kaibigan dahil alam niya, nung gumaling ako, naniwala siya na gagaling din ang kanyang high blood. Noon po, hindi na po yan, pag tumatas ang BP niyan, natutulog yan sa hospital 2 araw. Ngayon, nung gumagamit na sila ng alkaline water, lahat daw ng kanyang blood chem ay normal. Pati yung kanyang colonoscopy ay normal. So, wala po siyang problema sa kanyang health. Kaya kayo rin, kung gusto nyong magkaroon kayo ng kagalingan, unahin natin ang ating tubig, alkaline water, ang ating iinumin. Dahil araw-araw tayo kumakain ng acid foods, araw-araw kailangan nating i-wash out yung ating acid sa katawan. So, hindi naman po lahat ng acid ay kaya niyang tanggalin. Pero yung mga harmful, yung mga chemicals na napapasok natin galing sa mga preservatives, mga paggamit natin ng iba't ibang plastic na packaging na nagkakos ng cancer, yung mga naamoy natin araw-araw kung saan tayo nag-work. Halimbawa, sa market, maraming pollution. So, nakaka-apekto sa ating baga. Halimbawa, kung tricycle driver ka naman, lahat halos ng driver nagsisirigarilyuan. Kaya kahit hindi ka nag-iossi, prone ka sa sakit sa baga dahil nakakalangap ka dyan sa workplace mo. Yung mga taong laging stress, nagkakaroon yan ng sakit sa puso. Ha? Kaya kayo, pumunta na kayo sa NINS, magpa-detox na kayo. Ito, pakinggan natin.
1: Pangalan mo?
2: Evelyn Rinchi.
1: Taga saan ka?
2: San Francisco po.
1: Nanay, na taga nagpalinig mata, anong problema mo?
2: Nagluluwa sa mata ako.
1: Malabo?
2: Opo.
1: May alapaak? May nahiling kang gari floaters?
2: Opo.
1: Igwa? Pero ang taon na yan, aloy na?
2: Tantan na.
1: Aloy-aloy na?
2: Aloy-aloy.
1: Ngunyan kang nagpalinig kang mata, sarong linis mata lang, ano ang malinaw nangyari?
2: Malinaw na ang pag-iling ko.
1: Yawang paso o pagluha? May alapakapang nahiling?
2: Wala.
1: Ano mas...
0: Wow! Sarong linis mata lang. Dali na ka mo. Habang meron pa tayong promo, 50% discount hanggang katapusan ng October. Ito pa, pakinggan niyo pa.
1: Hello, ma'am. Ano pangaran mo?
3: Normita Ahero.
1: Ano, ma'am?
3: Normita Ahero.
1: Ma'am, nata ka nagpalinig mata. Anong namamatian mo dyan?
3: Gari po, pero may pooling ang mata ko kaya.
1: Haloy na, an?
3: Haloy na po.
1: Ngunyan po, nagdigda ako sa San Francisco. Naaraman mo?
3: Iyo po, naaraman ko po, kaswapon.
1: Oo, kaya na talagang sabi mo, mapalinig kang mata.
3: Iyo po.
1: O, kamusta na, nanay? Tapos ka na magpalinig?
3: Iyo na po.
1: Kamusta, ma'am po? Ano ang karahayan na namatian mo sa mata mo?
3: Malinaw na po sa pag-iling ko. Pagkatapos nahali talaga so gari may baybay ang mata ko.
1: Gari may ulap?
3: Yup.
1: Ngunyan, dati, malabo ng mata mo?
3: Bako man kailang ko, gari may plastic na nakakaano sa mata ko.
1: May nakabaram plastic. Apo. Ngunyan, hain na sa plastic.
3: Nahali na po.
1: Wow, thank you, Lord. Mapalinig ka gari sa wellness. May libre ka pang tulong beses, ha?
3: Madigdig
1: okay.
3: Po
1: kami ginagay. Depende kay kagawad. Madigdig kami bulan-bulan.
0: Okay. Kung gusto niyo pong magpunta ko sa inyong barangay, kausapin niyo si Kapitan para kayo rin po ay makalibre ng linis at makalibre ng ear spa, pampatak, makalibre ng gupitan. May dala po akong taga-gupit. Lahat kayo magugupitan ng buhok ng libre. Eto, pakinggan niyo naman itong buhay na patuto ni nanay.
1: Nanay, ano pangalan mo?
23: Ako po si Luz Arango.
1: Nataka po, nagpalinig mata nung namamatian mo dyan?
23: Gari po, malahugunan ang mata ko.
1: Tapos anong nahiling mo? Gari may alapaak?
23: Gari po, gari may mga aso.
1: Aso, ngunyan na, nagpalinig ka, sarong linig pa lang. Ano ang pagbabago?
23: Maray na po, malinaw na pag-iling ko.
1: Nawara sa mga aso?
23: Iyo po.
1: Tapos, anong mga namamati mo, gari may mga alapaak?
23: Iyo po. Ngunyan, maray na nagpalinig na ako sa'yo.
1: Malinaw na?
23: Iyo po, malinaw.
1: Ano masasabi mo dyan sa mga gurang na paresang namatian sa imo?
23: Ano sila, magpalinig man sila sa mata nila,
1: maali man sa mga paglapok ang mata.
23: Paglinaw
1: ang mata.
0: Ayan na mga bulag! Libre kayo ng ice pa hanggang makakita kayo. Ice pa lang ha, hindi libre ang gamot. Mga na malabo ang mata, 50% discount. Good evening, Ma'am Nins. Igwa po akong hyperacidity. Ano pang pwede? Ika-recommend sa kuya. Ay, hello Richard, alkaline water, Quantumin Plus, and yung ating turmeric capsule. Punta ka lang sa pinakamalapit na Nins Wellness Center at 1 month lang, okay na yan. Eto po, pakinggan natin itong buhay na patuto pa.
1: Pilay na nga gumo. Sa pilay na. Pilay talaga nga gumo. Merang taon na.
0: kaya nagugusto po akong maglibre kasi kahit 1 week lang yung nililibre ko at para lang sa 3 organs, nakakarahay ang sa kuyang mga tinatawaning libre. Kaya nakula ako na pasalamat ha, sa Lord na nabuhay kita para magtaoning karahayan sa kapwata. Thank you so much sa aga na sa Goa, Kamsur, ang sa tuyang practitioner sa mga malabo ang mata, buta, may mga helang sa puso, liver, kidney, baga, magpunta na ng NINS Wellness Center kasi pag kayo nag-detox, lahat yan matatanggal, mawawala. Depende sa inyo kung tatapusin nyo ang supplement nyo at kayo ay magdidisiplina sa buhay nyo. Maraming salamat. Laging tumawag kay Lord sa inyong kagalingan. Thank you!
4: Basta Bicolano o Ragun!
0: Good morning, Nanay. Anong pangalan mo? Sisi, ang pasyente mo? Pilang taon na nag-ihilang? Ano ang hilang niya? May bukol? Nagbukol mismo sa dila niya. Gura, anong kadakula ang bukol? Ngunyan, pirang bulan ka na sa kung nag-inom kang supplement. Man-man, gura, anong nakadakula ang dila mo? Nawara na sa bukol? Maliit na lang. Ah, very good, tatay. Ano?
5: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa NIMS Wellness Center.
1: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am NIMS ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Garaga Doctors Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am NIMS at binigyan niya ako ng products niya, rinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
2: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am NIMS Rosal ng NIMS Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na NIMS Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
0: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Basta-bikulado o ragol!
1: Grabe! Ang mamahal na ng presyo ng bilihin sa grocery!
2: Nay, hindi naman lahat. Meron pang Atami Sardines.
1: Atami Sardines?
2: Opo! Nasa 20 pesos lang ang bawat lata. Tamang-tama pang ulam o panghangda sa mga bisita.
1: Eh, masarap ba yung Atami Sardines?
2: Siyempre, Nay. Gawang universal kanin yan. Masarap na, swak pa sa bulsa.
1: O siya, sige. Isama mo na yung Atami Sardines sa listahan at nang mabili na sa tindahan.
3: Atami Sardines. Sarap. Sulit. Mabibili sa lahat ng mga pamilyang bayan at sa Rizari Stores nationwide. Iksenang Banda. We rock dito sa Twilight Zone.

0: sa Bicolano, Oragon!
1: Mga ka-Oragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Oragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ata. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Oragon Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutuklak lang!
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radio Oragon.

0: Basta bigulado o lagun.
1: At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, eh handa na ba kayong makipagpahabaan?
2: Huh?
1: Oo, makipagpahabaan ng
0: Atami!
1: I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
0: Atami!
1: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1, 90.7 Radio Uragun.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Basta-Bicolano Uragon!
1: Mga ka-Uragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ata. Paalo sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong paboritong Uragon Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Tutok lang! Iksenang Banda, We Rock, dito sa Twilight Zone.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
2: Huh?
1: Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang iyong mga pantawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radio Uragu.

0: basta pikulado, uragon!
1: Mga ka-uragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Araha. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Araha. Paalo sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated. Magsisimula na, kaya tutok lang! Tutok lang!
2: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: sa Bicolano o Lagoon.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos region. Why?
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You have been listening to Station DWII 90.7 FM, Radyo Oragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII, Radyo Oragon, operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII, 90.7 FM, Radyo Oragon, is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE registration number 0072767 and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with license number 01-1PV25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radyo Oragon, Legazpi, is now signing.

0: na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urak.

0: the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang oras po mga tugaw sa Radyong Uragon, eksakto na po nga 39 minutos na makalisyon na alas 4 ni pagkaaga.
3: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
4: Huli na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangeron sa pareta kanal daw. Mapaisik ang mga pagkinundo. Swerte sa numero. Asin pa kung suelo. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
5: Basta Bicolano, Uragon!
6: Basta Bicolano, Uragon!
5: Basta Bicolano, Uragon!
7: Good morning!

Buat malinaga mga tugang kita pa mag-survive sabay di sa programa ng bagong normal daw kita ngunyan ay. Malinaga urago na daw kita ngunyan mga tugang ni na Biyernesa. Bitsa di sa isa po kita kan bulan October 2020-2026.

Alam ko po na lang sa pare kamong kamugtakan sa mga oras hinimutan ang telepon ng kabos sa members kang pamilya. Diyan kamo yun na pa ako nabiyo mga tingaw sa nabaysabay na po kita sa kodala 5.45 ng pagkaga. Hindi sa programang Maray Naga Oragon. Aldaw kita mga tugay ng biyernes din sa isa. Sabi nga ni Perfect.

Kagurangan, salamat po tatinawan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunya na pagkaalaw. Igiya mo po kami sa mga dapat mong gibuho na sin magibo po kami kang sabayang obligasyon na di kami nakakaperwisyon ng kapwa. Kagurangan, ilikay mo po kami sa anong mga piligro. Sa pagibo mo kang sabayang obligasyon, ngunya na pagkaalaw. Take my arms and let your... Asa yung minagam na po kami kasi among kapatawaran sa mga kasalanan na ako, mitin mi sa emorong kang tataramon sa isip sa gibo asin sa kaw.

Ya po inagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amin. Sa inyo mga boss, ay liwat maray na agad ang mga tukang daong ko na naugwa pa kamo, di ba nag-idil pa sa nang tinda, sa nang turugan. O, nagbisita man mga tukang sugubira doon ka na lumahay, duman mga tukang sa burol ni Edel Duterte, duman mga tukang sa St. Peter sa barangay Bugtong Kanligasway. Ang solamenting kahaputan ngunyan, ngunyan po tabi nagadana si Adrian, si Elma Padagos kan sa inyo pinaglalaban, isang mabinipisira, natural mga tukang sa mga taong nakukomentaryohan niya. Iuragan kamo sa mga taga-media pag nako komentaryohan kamo, pag may kaipuhan kamo, minarani kamo sa mga taga-media. Kung nagbaman kamo kay mga programang gustong ipaabot nindo, kung bako ang mga taga-media, dahil mo niyan mga tugang makakaabot sa mga nanunong dan. Sa mga dayong supong visit. Salamat po sa ngarang kasangkun yung panalawigan ng kangalbahay sa panginoon mga tugang device. Sigaw po niya di dayo kasama yung napuan kinatawan kantolong distrito kang probinsya. Kinatawan Carlos Higaso, kinatawan na Mela Valdez ay sinduman sa third district kang probinsya. Kinatawan Brian Arandia, ang mga miyembro kasangkun yung panalawigan na may alam. Sabi nga yung mga tugang may kaaraman para sa karahayan kang probinsya. Bako mga tugang karukan na kahit parang kinatawan na sige mga ng kiriw-kiriw. O ikatabi, sigan libot mo sa segundo distrito. Anong nagigibo mo ang sa among trabaho bilang city councilor Carly Gaspi?

Kon ikatabi sa kayo sa inyong familia, di mo na tabi pagdarahon sa mga ta sa natutungtungan mo ngunyan. Dahil aram ko ikadaan pinakamaurag dyan ngunyan. Di mo na tabi pagdarahon pa dyan sa piglaugan mo. Kaya nga ni masabutan kung ano kanyan. Di ka na tabi ano, di mo na tabi pagdarahon pa ang kakiasakiman mo. Dapat tabi isit aside mo ang piglaugan mo ngunyan. Dahil na naglaug ka sa politiko, bako tabi na mag-inalmog ka, bako tabi na pandarong pa ang pagiging saki mo. Ang bako naman sa iyo, di mo na pakiaraman. Ka man tabi busing, pagkiriparo mo man tabi ang mga tabong nakapalibot sa imo, tapagabot ka nulas yan, mabunglot sa imo pababa. Bata sabi nga niya mga tukong, nagkukusog na ang pagluya.

Dahil na ka mo magkaroon pa doon sa mga member kang prosecution na nagpapuruwaki pa mga tukang. Ginibura ng gabos, gabos na balgar, binalgar na nito. Taganing mako na siya doon kamabot naman tang ang tabong pignaraot nito. Lalo lugod na nagkukusog. Iyo po. Good morning, tabi kay Mamaura Luño sa dyan sa Barangay Abiliano sa Barangay Santo Cristo, Candelaga. Mamaura, good morning. Kumusta na po? Medyo maugbango niyan sa mga senior citizen Candelaga, dala na nag-pension sila mga tugang for 6 months. Sabi nga ni Dakol Dakol. Sa mga ganit-ganit ano, kay Guaring Barangay Eleksyon, paano kan mo, paano kay ni Dina naman nagluwas yung Tia Rosa Korte Suprema, di naman mangyari sa doon kamabutan, bata mga maribukon ngunyan mga tugang, so nagpapara kandidato sa barangay na pwede ba siya ng pirmi, pirde. So mga barangay official man, kung arin pa mga tugang sa mga balaso, basa iyo po tabi ang inok na nag-filing. Iyo pa ang inok na nag-filing loan ngunyan, mas yan ang pipike na sa nakipirma pa siya na, kaya siguro dapat rilinigo yan, taranggal niya, iyo. Para ka-appointed sa barangay, grabe na kaunasan mo, grabe na kaugup-ugupan mo, grabe na kanalian mo. O, nagdurura na ang mga tugang, nagpera sila sa banko. Kaya ako, as ako kung ako ang gibong kayan, as a, ano, pagkaswanta kang falsification of public documents, din man sibado ka mo. Sa mga paromo para sila, nalagang tabay na po kunya ng pagkaga, good morning, kasi sa kabos, sa klaseng gwardya. Nalagang tabay na po kunya ng pagkaga, good morning, tabi sa inyo gabos, dyan sa BPI. Gabos, gabos po, gabos, salamat, salamat, salamat. Lalo kaya nagdidakol ang palantabay mo pagkaga, sabi ko, tiyan mo na. At asusin mo niya, sir, bako kanya pag-amog. Digdig niya sa barangay, may nag-apod kami niya, tataarog kaya. Ano ang naging sikreto ni Jess Magallanes, bata makanusong ngayon na tao. Nga tawag niya talagang naghugga mo dyan, inda ako sa nangayang. Diba sa mga taong sampulong tinara mo siya, utik, ingatan yung mga tugang baka po tabi ipagabot ka ng oras, ipabarakal ka mukhang mga damuho na yan. Kaya bali ka mo magsulo sa kinaban kaysa makakuha ka mo mga tugang kitamong tridor. Oy, Chai Lunas, good morning dyan mga tugang sa accounting, dyan po sa Tanjuling Hospital. Good morning, sir. Ano? Kumusta lamang tabi dyan? Sa mabot mga tugang na October 17, 2025, 26 at o'clock in the afternoon, ang sanggo niyang barangay, kan barangay Pandada, makakaigwa mga tugang kibarangay assembly para mga tugang ipaabot na sa'yo ng mga naginibuhon, asan mga dapat mang gibuhon, asin ano ang plano sa mabot mga tugang na duwang taon na liwat tapik tawan yung extension kan Department of Lint o kan Commission on Election. Ikaw ang reyna ng galaw ngayon. Yata, matubod po man kamo sa pigpapaluwas na ano, mga direktiba kan Department of Interior and Local Government. Kamos man saan mga tugang drawing? Iyo? Salamat po sa mga taga-Tanjuling Hospital. Good morning, tabi kay Charlo Nasa. At habon kasi magmata na ka-duty kang unyan. So mga mabasabi dyan sa barangay, ingatan rin do, dahil na naglilibot, mga tugang naglilibot, dahil na lamang kamong pigpipili, pati eskwilahan. Dahil na nga ni kamong inulalan, pati sa mga gamit sa eskwilahan, piperwisyohon pa rin do, iyo. Oy, sa mga street sweepers at ang panagantabay na kijas Magallanes, may dirasa ng mga tugang sadit na cellphone. Salamat ulang tabi sa Indoga Boss. Sabi ko nga ni mga tugang jawa gura, anong makorag na broadcaster kung di ka man kiparadangog, anluas mo kan mga tugang syunga, anluas mo kan mga tugang kaya katabi bunji nga ang kaunasan mo sa pamilya. Dahi mo na tabi pagamitin pangunyan kung sa'yo ka manamumugtak. Dahil ito ay kapag bigla reklamo. Sabi nga ni mga tugang kang nag-copper niya itong kauro na paano tamas maurag iningunyan. Ang solamente rekomendasyon ko kundi ang masan matultul pa ako sa Cruz. Kundi ang masan matultul para yason. Ako man sana. Ako ang boss mo tapos ikaw nagigibos ako yung kikatarantaduan na ipaparaot man pangaran ko. Sipaunta ka. Dahil rama ako

Siriman mga tugang sa mga amigo niya ito ng mga barangay official sa Romdo Montabay in Oral daw ang barangay pigtatabangan din mga tugang pigtatabagan. Tabangan nindo, bako na tabagan nindo. Magtabang ka muka dyan sa municipal accounting office Kandaraga. Nagpapasalamat ako mga tugang because kung di naging kagawad Kandaraga si kagawad makasinaga di mga tugang mangyayari ang mga problemang pinagatubo niya sa daraga particularmente ang pag-disburse kan budget kan mga barangay. Pero ang pagkakaram ko mga tugang nag-abot na sa panigunda sana di na po makabalik pa. Nag-abot nila mga tugang sa panigunda pig-serve na ka nakaging martis di isaram sana ko narog ka yan. Helped keep me together and believe. Ang lokal na gobyerno kan legas sa panginoon mga tugang ni Mayor Isha Ismael kasama ni mga tugang mga miyembro kan sangko ng Panginoong Sir Vice Mayor La Ruisa kan banwaan in daraga. Good morning Vice Mayor Lab. And of course mga tugang si kagawad ba kasi ina kagawad ba Bab Magalona, kagawad Magalona, count me in kung ano man ang sa mong plano sa maabot na eleksyon dalan tanayin ko sa mong kamabutan karang kaobjeto para mga tugang sa karahayan kan banwaan in daraga. Sabi ni kagawad pilo action bakong tabil di mo siya mga tugang ki action tayo mo siya itinabil. Maray pa lamang sa mga saradit na negosyante sa banwan Kandaraga suportado mga tugang pag-aprobar kan na municipal code Kandaraga ta sabi nga ni kinakay pa naman because tiyempo kupong-kupong pa and then siguro mga tugang na ako apo tabi ni kagawad ayan makasinag ang sentimiento kan mga negosyante pero magayon nun mga tugang naging opinion ni Mr. Harry Laguno kang farm plate. Sabi niya mga tugang talagang kinakay po na pakaraayon pa ang nadalagan kang negosyo because sigma mga tugang kipigpasa na ordinansa niya sa daraga dalang kaunan bayan sa koleksyon sa buwikan in transmedian mga tugang salawkan kag sa waruwings. Sabi nga niya nabigla so nagkapidelanta ano sabi nga ni mga tugang na kayo man kuta na ning committee hearing alaga nagreklamo so nagkapirata alang kawo niya ang pigbabayaran niya ngunya sa kagsawaro wins. Ano na kayo malamang kamukan ki profit consultation igwaman mga tugang ki committee hearing because demo niyan mga tugang maaprobala na ifo.

Lalo nagdadakulan dangag sa Pilipinas, makauruha dit na mga tugang, dangag digdi, dangag duman. Bayolasyon digdi, bayolasyon duman, kaunasan kankwari, yaon digdi, yaon duman. Ang catering mga tugang, yaon duman, ang pagbakaling bulong, yaon duman. Ano na, naglaw ka mo bilang bako man maging ano, kundi family corporation na nangyari ko niyan mga tugang. Ha? Susaro man ang mga tugang na barkada ko, so kaunasan niya sa pamilya, pati mga tugang sa pigtutong-tungan niya ngunyan, pati sa linaugan niya mga tugang gusto ng pakiaraman ay salbatana.

Dari waktu mana kuat pabut tengah PPS semangat tekat tolak-tolak si kagawad kalau di Bonggo nasi masih kagawad Jun Barsena asasin kagawad Jun kagawad Dano kagawad Nol Behilio ang sako yang pada ba sinamu mo tanah barangay sa pangyayon at po ni barangay Captain Nelson Magallano Kapo good morning tabi siya mo inalba sabi birthday sa 24 sa bagay 17 pa sarong niya sarong si Mahana pa no sa aga mga tugan ng barangay assembly kan barangay Pandana siguro sa kada ko kung makigwan ng barangay assembly kada ko man mga residentes ming marulubas dalan tamaapot mga tugan kan mga pinagigibukan barangay arog mga tugan kan 20,000 na pigtaong cash arog mga tugan pagkulikta kan bayan na di ka man karesibo daba ko man trabaho kan treasurer o sekretaran magkulikta mga tugang tibayad. Tapos si tatara mo pigagamit mong pambakal ng kupuman. Ano ang pinagigibo kang pondo kang barangay tala magbakal kinakul na kupuman da sa Albatana. Tapos tami yung nagparel na daki loan marasa pa din lamang nagkasurupo. Ganun sa mga lupi niyan mga tugang sa barangay may na-file na ning kaso naman sa korte. Dalan tayo naabasan mga tugang sa muyang eskulahan ka nakaging alaw din ali mga tugang sa mga wire. Gari nagkaigwa na kimagkano kung follow-up ang dalaga PNP. I would like to congratulate the million women of dalaga Philippine National Police. Dalan talagi mo sila mga tugang kimagkano kung pagi para malocate itong mga persona na sa likod kalangaring arabasa dyan sa muyang barangay. Imagine mga tugang nga subado ko na sa launakan cabinet ko. Para nagkataon mga tugang na ko na sarado sa cabinet ko. Tapos dahil man si mama. Ang magkama ko mo, siguro mga 15 na t-shirts ko, 15, 16 na rukan ka dakol. Andin na alipat yung mga tugang na mga t-shirt ko sa so mga branded. Andin na alipat yung mga jag. Tapos sa mga tugang sa so mga RRJ. Maurag niya ako yun, ano? Dahil man ako masabing nasala ako ta, ang cabinet ko mga tugang, pag nag-repara ako kanbado, kan saro kay na linya, saro, anapat na ano kayan. Aram ko mga tugangan laog kayan. Ang makama ko mo ba nga, inilin ko sinaro-saro ko sa mga t-shirt kong jaga, sa mga t-shirt kong mga tugang na RRJ, sa mga t-shirt kong padak, sa yung dinarali. Kaya sabi ko, maurag man magpili. Di ano man kaya, di ka man kimagini mo, di tawang sinda pabilo ha pa. Hanggang igwa pa ka mong mahaba, sabas ka mo. Tarong dumuntabi niyo mga tugang tubig, ang bubon, mantag pikukan mo kitubig, nagdadakol. Kaya kung ka magparapang lamang kakikapwa mo, di man kimangyari kan sa buhay mo, imbis na magabante, maatras ka kayan. Dahil na po kamo magparatubod-tubod pa kan mga nangyayari ko niyan, lahat ng mga tugang duman sa Manila. Kung makonvict man mga tugang si Vice President Sara Duterte, bako man yan mga tugang sa kasalan kundi political affiliation, dahil nga ni kinipapailing ng mga dokumento sa mga, dahil nga ni mga tugang na ako kung aking mga ebidensya. Tapos ang ikakansilar nino sa tulong ka impeachment complaint. Kaya irak man po, kantawa.

Makulog gulog ang sakoyang alunan. Di ba na ko nakakaoning kurong na buhok. Pero makulog mga to ang sakoyang alunan. Dalakan sumagtakan kan panahon. Uran ineta. Sabi ko nga hindi ako makakalog. Pero so far I'm very happy to say na medyo perfect kita ko niyan. Sometimes the world was on our side. Ang sakuyang palaba asin mga namumutan kong kabarangay kagawad J, kagawad Teng, kagawad Rolan asin mga tugang sa mga maigo sa mga senior citizen. Good morning tabi kanang TC Velasco. And good morning tabi mga tugang Kiano. Good morning tabi mga tugang sa mga maigo sa mga barangay Tanon. Eh yun friend, nagbakal na ako friend kay Sarong Aldo. Dahil tamani ka na iling. Si mamawaltak na lamang sumatako naman sa pigtutukawan mo. Dahil tamani ka na iling. Mahira mo mga friend ano jag tapos B and Y mga magayon magantila kaya yan talagang pigpipili ko yun ang godfriend ang dinali maurag niya ako siya nagdali kayo di ba kanya ako ipapakala siya ng ukay-ukay soros ang gatos mawaka 1,600 yan grabe siya kung di ba makalaman siya ng siyang shabodi wow napakinabangan lamang ang problema lang kung nada ko asa magnagganas ng gaida ko ng tisi kung paun nawara sabi nung kasabay mo ngayon saba natangit ako lang ang bado mo sabi ko yung managad ikaw ba ganyan ako ang kasabay ko kanakaging sabado pagtipigtak ang bado ta wara na mga tong ka kagigulugulo kayo to tapos makasabat pa ako kay mga taong iurag-uragan ko gari ko nalos bakon nagbakal na ako friend amigang Emily nagbakal na ako friend ng apat na BNY pag iling ko duman pig iling ko pig para hanap taka duman dahil naman ikaw na iling come true. If I had only one. Diba tabi amiga dyan, makapili naman kita kay Jag. Inuragan talaga kayo sa lamantak. Pangyari talaga mga tugang sa laog na kang arong, paano man ako, kabinet na. Ang kadangagan ko talaga kung manalak sa kabinet ko, yung malugod sa pag-atake, ay pangyari niya ako kayo ng mga tawong iniyo. Ngunyan no, kung nagtaram ka mo, kadakul-dakulan mga okay-okay ngunyan na bado, mga magayunan okay-okay na bado. Kaso lang, sabi mga oral daw kita nakalive, lalo na mga tugang pag-udto. Pangyari niya ako kay ng mga taong ini. Oy, good morning sa kanyang kapamilya. Good morning kay Jonathan Malinyo. Tan, good morning nung, Tan, ingat ka dyan. At makaurag talaga, amiga. Bata diyan sa inyo, makagayon-gayon na, makagana na makagana na mag-log diyan sa inyo, tabi organize ang maray. E yung nga ni, e yung baga, ano, nagsweldo ka sa hapon. Bata, may utang pa nga niya ako sa mga senior citizen me. Although ka nakaging September, talagang di man talaga ako kahit nakapabaili. Taram ko man, kung nalawas sa eleksyon, talagang bawal man ko ta na may election ban. Ba't kunyan din naman? Baka kunyan Agosto. May 31 pa baga, may 24 pa baga. Kayang-kaya pa. At grabe talaga, friend. So gulo-gulo ko talaga, friend. Siguro sinaman taladuan sa arong na ang nawala talaga si Papa. Pagbukas ko ng nangalikaawang sa kabinet ko, sabi ko. Ako paano, amiga? Kumpiran, ini ang bado na ginamit ko ngunyan. Paglinabahan ko yan, so mga linabahan ko kang sarong Sabado, ibubukta ko lang sa panakairarong. Kaya sabi ko, aram ko, pagiling ako, amiga, wara! No man can never love you, oh, it's true. No arms can never hold you. Sabi ko kay Mama, panilang sabi ko, Mama, Rima. Sabi ko nagsubli ding bado kan mga pamangkin ko. Ngayon, wara man. Teka mo sana bagay may kapot kan susi ang amak-ama ko mo ang baka. Sabi ko, okay lang. As long as may isip pa kita, kaya na pang magtrabaho na kita nakaka-perwisyon ng kapwa, okay lang. Makagana pa man magtrabaho. Lalo na may mga pag-iriba kaming pigagadaan, makaugwa mga tugang mag-ingat kayo na sa nakan sa diri mo. Basta kami, di man kami pwedeng matakot. Kung kami nasa laban, talagang lalaban kami. Iyo. May pag-iriba kaming pigigadan mga tugang. Kaya sabi ko, ang salaminting kahapotan mo ngunyan. Ngunyan tabi na ginanin nito si Adriana. Si Sayden makikinabang kaya. Natural mga tugang, ugmaon kaya. So na ako komentaryo hana. Kasi po tabi kami, di man kami makomentaryo. Kundi kami mga tugang kayo magkakaligong basihan. Sabi nga ni mga tugang ni Dalit, Mike and Boy, kasi hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taksil. Nagpapabot mong po niyong good morning sa bilog ng mga tagalaw de la Paz, si Kagawa G. Amora. Kagawa G, good morning tabi sa iyo mo, asin amigang Lona, asin amigong Ronald Bierneso, good morning. Si, good morning.
Yan sa Legazpo City Hospital. Naglalangkaw pa mga tugang kaso ng dingding pigidal dyan sa Legazpo City Hospital. Kaya tabi kung kamu baroga, makano damang tabi kamu maglinig ka sa edong palibot. Ang paglinig tabi ka sa edong palibot, bako naman yan tabi trabaho kan mga barangay official. Natatabi nyo yan, linigo nindo, bako naiasa nindo sa iba. Tabi na reflect yan mga tugang sa pagkatawo nindo. Kung ikabagla, bagla man ang palibot. Mayo ko. You came to me from heaven, girl, it's true. Sabi po ni Vice Mayor Labruis, kandal ka, good morning. And of course, mga tugang sa mga taga-Pandan, good morning daw tabi sa Indo Gabo. Sabi po ni Kap Narsing Marial. And of course, mga tugang sa Barangay Balinada, Ikapalo Mirandilla. And good morning mga tabi sa aking mata kaibigan. Good morning po kasi give concern dyan mga tugang sa Manuan, kandal ka. Amigo, good morning. Ika rin iingat rin. Pero so far, I'm so happy and I'm very proud na alos mga tugang everyday. Pag-remind kita kan mga barkada, tamano nungod mga tugang sa samuyang trabaho. Pero sabi ko, ako di mo natakot because sabi nga ni mga tugang, kung nasa tama kami, hindi namin kayo tatantanang, sama-sama tayong magiging taksil. Para sa kuyang amigo, good morning tabi kay Ansur Rason Ruisa. Yan tabi ang timsong ko sa imo, no arms can never hold you. Emi Bahoy, good morning. Amigong Edward, si man kita tapedo indi sila na Gloria Malior. Kadyan mga tugang sa Barangay San Vicente Grande Candaraga. Napaulo ka ko ano, amigong Edward. Igo dyan taga dyan sendo na sigang chat sa kuya kayto. Sigang chat niya, sigang chat. Nag-friend request. Sa ito palang tabi, Edward, makandidato madang kagawad dyan sa Indo. Ipaulukan kung kunya na dahil na ma-election, biglang nawara. Retired as siyang public school teacher. Sabi Edward, baka bisado mo, Primoy. Amigang Pangs, good morning tabi sa iyo. Salamat tulong tabi amigang Pangs. Dalanta, kang sarong alo mga tugang nag-apit ako sa ACC. Sabi kan sa kuyang amiga, mag-snack na ako. Sabi ko, salamat tulong ning Maray. Talagang mogmon ako, very proud ako sa inyo na yaraon ka mo mga barkada ta kamo. Kaso lang tabi amiga, nagkataon na basog ako kay to amiga. Takong gutom pa sala ko niya. Kung lamang sa iyo man itong baduya mo. Wata sa baduya mo, nagkasangaw-sangaw pa. Mainit-init pa amiga so baduya mo. Tapos sa pansit ko tayo amiga, masiramon baga tabi kagawad yun na kombinasyon. Pansit matong nagkasangaw-sangaw paso init. Tapos mga tukang baduya, Diyos ko na sana. Kada kagat mo nagingiwi-ngiwi kata mainitawan. Garimadya naman kami Edward ngunya na si Mana. Baka ngunya na ano ngunya Biyernes. Baka sa aga tabi Edward, magdiyan naman kami sa Paperland. May mga importanteng bagay naman kaming pag-urulayan. Pasensya ka, takan pagilingan, talag mamadila ako, tanaw dyan ako, duman pa lang sa Japanese Hulkan na ano, duman pa lang sa Japanese Hulkan na Paperland. Now dyan na pala ako mga tugang, salbatana niya ako. Palibasa, masira mo paano magkurkatorog. Sa pagminsan mga tugang paano, kinakaimpuan kong magnap. After my 4:30 po, paghuli ko natin, siguro lamang kung 15 minutos na may ngaluan mata ko. Inaptikan, mamata na ako mga tugang, tama-report na akong 7 o'clock, and then ma-field na kita. Tapos pag alas 11 hanggang alas 12, dapat igwala lamang kung mga 30 minutes na magpurupay ngalo. Ta, rugano naman mga tugang, iba na kayang nagugurang. Pero arayuan pa po ha, bago ako maging senior citizen, bako man ako si Tata Mayo Mayores, si Tata Mayo senior citizen na. Tapos mga tugang sinanay na bukon pa man. Ano kagawa Jay? Nagkatulunawa na sa mga maribukon? O ngunyan, ang latest mga tugang di naman mapalwas yung TR1 Korte Suprema. Kaya magalak na lang tabi kita kitulong duwang taon. Pero tabi sukap ako mga barangay official. Ang barangay tabi pagtabangan nila ako na pagtabangan.

0: Paano solamente yung kahapotan ko niyan, si Sepon makikinabang ko niyan na ginadana ni Luis Adrian Duterte. Iyo ba ano, kami mga tugang again and again, sabi ko, di man po kami maluwas. Di kami mga tugang mabuhi, kaya ano mo natataramon, di kami mga tugang kimagakanigong basihan. Lalo na itong pagputok, mga tugang kanagkapin ang issue degree sa probinsya kang Albay, ang issue kang Kwari, tapos ikukondom niyan doon ng mga nasa likod. Dapat kayo nyo sa mga nakomentaryan, mga tugang ni Adrian, imbis ay garan man. Kasi kamo madayman ibang ano eh. Kaya sabi ko kagawad na, Jay, deman maging deman kimaraot kun maging simple sa nan sa moyang buhay. Sabi ko ni kasod makan mga barkada ko, sabi ko deman kinakay po na magambong kita. Tama na po narog sa kay ning buhay iyo. Ha? Basa ko amigang pangsang pinaka importante sa kuya, makatabang ako kan mga nangangay po magrani sa kuya sa magagading tabang. Kaso lang mga tugang kun lalansiuna nindo ako, terik munta kamo. Imagine na nagagad kaning tabang taro gano arkani. So nagagay sa kuya mga tugang ning tabang pangbakal da kitrapal, pangbakal da mga tugang kiplaywood, tapos ang iwal sumagagong nagsumbong sa kuya. So tinawang niya tabi iwan na pangbakal ning arog-arog kayo, binakalman siya ng shabu, si apo niya niya ako. Maurag.
1: DJ patulugin mo, tonight ikaw ang reyna ng saya.
0: Gagawad Balin Imperial, good morning asiman kasi Pidyo Imperial. Mas maray pa mga tugang si Robin Panilla, mas yaw ako mga tugang abogado, may laog lamang ang payo. Bako mga tugang arog kang nagkapin na minauro asa, pero ang pinakadangag niya na kongreso, iyon na mga tugang ining 20th Congress, dilan tamay mga senador kitang suka. Iyon, maduman-duman ka. Kaya anapot man sa nang ngunyan, sisay ang nabi ni Pisheran, ngunyan ay pinagadanido si Adrian. Ha? Mogmaon ka mo, aram ko na ako komentaryan ka mo, magtultul nga ni ka mo, bako na... Isa nagdeklara kang persona ng grata ka mo. Iyo. Oy, good morning tabi ki Palis Espinas. Palis, good morning. Kasi good morning man tabi ki amigong Elmer Lorilla. And syempre mga tugang sa kabos pang nagantabay ngunyo na pagkaga. Kay ana po, si San Mababi niya Pisharan. Ano maugmana ka mo? Nyata pag-unan, hindi ka muna sa nangyayon dyan. Kaya sabi ko nagpabot mga tugang pagkundema. Ang nagkaper niya itong local official sa nangyari mga tugang ki Adriana. Sabi kan mga barkada ko, mag-ingat. Ano, ako niya ako pirmi ng yaon dyan eh. Pero salamat unong tabi, gabing pasasalamat ko sa indo. Gabilog ni taga-probinsya kang Albay, nagpapabot mga tugang ning maray na aga. Lalo na sa mga taga-segundo de Sito kang Albay, si Congressman, Governor Al Francis Bichara. Ano kung, akong Al? Iyon mo na agad, Congressman Al? Muragon pa ano pag nangugunan, no? Ang mga rescue vehicle na yan, ang kainot-inulting nagprojectan mga tugang kaito, si Governor Bichara, kasi siya nagtutok bilang congressman, kung naramdaman nyo sa mga orange ketong multi-cabs, yan mga tugang kaito, ang inot na accomplishment ni Governor Bichara. Pigtaw yan mga tugang sa mga taga-second district kanal bahaya. Good morning, mantabi, kay amigong kikapamilyang Lino Rio Plain, of course, mga tugang kay Ma'am Ami Aranyes, dyan sa Bicol College, Sir Danny Garcia, good morning. Amigong Deco Campo, good morning. Kasi makibika, Seman, good morning. Kimonel Nelson, Magalaw na. Kaya napot ko niyan mga tugang, siyan mabibigyan pisaran. Kaya ang dapat na imbisigaran sa mga tawong nasa likod. Kan panggagalan mga tugang ki Adrian Duterte. At kami po tabi ng mga taga-media. Matatao man kami makibarkada. Pero kung naroon ka ng gigibuhon nindo, kaya sabi ko, ako nagpapasalamat mga tugang. Kan panahon ni Governor Bichara, dahil lamang kaya ito kinanggaring kanilibukan dyan sa Albay. Kaya mga tugang ki mga isyong warag-arag kanyarukan. Para nagparaparibok man sana kaya ito kanquari, si Arol na Imperial. Kasabay mga tugang kaya ito si Rolly Rosal. Kayo nga niya kaya ito sunagabot sa puntong dikit pa magsuruntok kanyang mga tugang sagdanan kan Kapitolyo Provincial because of quarry. O ngunyan, ano na, duman sa quarry set sa barangay, sa pigukuan ng quarry sa barangay Binitayan, may nagadana. O saka, ano nag-iibo lamang kamo kung magkakanigong investigasyon? 11 minutos na makalisa na rason, alas 5 din pagkaka, nasa rin niya si Manoy Andy Marigal. Manoy Andy, maray na agapasok?
2: Urago Live Reborn.
3: Good morning sa mga paratabay sa Tabaco City, sa mga people under police custody o nakakulong sa Tabaco City Police Station ang liwat na sinerbihan ng warrant of arrest para sa kasong murder. Kasong magpasado alas 10 ngayon na aga. Ang suspect nilistong si alias Erwin na kuliter niya ang claim in Tabi Barigues kang taong 2007 na impiansang pigrikuin ba ng korte. si alias Irene, may dati ng kasong frustrated murder, 19 taon, niltago as alagad na nakutuan na giraray. Sa TLY, tulong babae ang inaristo kan Tui Municipal Police Station dahil sa illegal na sugal na aktuan na kan mga awtoridad na nagsakatawat nintong H na kumpiskar ang mga baraha mula kwarta mula kaya.
0: Iyon na sa accomplishment kang polis ko niyan, para tapada, nagdosorugal, pangits, sunagatang darako ng krimina nangyari sa abay, nagpapalos na lamang sila, kaya rukan na impormasyon?
3: Hindi ba balagang investigar?
0: Iyon ba gano? Ano yung paluasin niya, nadakop nagsusugal? Ini nga yan, nadakop by bust operation. Bako naman yun, nakapagpunan lamang kita kaya sa abay. Aray.
3: Yung pero yun yung video.
0: Nakikipag-coordinate man sila sila kansa nakapal ng ayon. Kinapit-tapit-tapit-tapit-tapit. So, accomplishment talaga nila. Ginibuhan nila. Ako na ako nagkaserbal kayo baran to bahay sa tunal na abaho nila yan eh.
3: Hindi. Hindi wala tayong marriages.
0: Oo.
3: Iyon ting papaluwas na mga report pero sa mga incidenting report. Garatulang istorya.
0: Eh, baga, mapaluwas ka mga asaga. Ah, mapaluwas ka muna yung press release sa mga asaga sa mga taga-media. Kapag misan, ito mo kasiguro mo lang para paggamit sa data. Pag misan, baga, nagagamit lang kita pag may kaipuhan. Imagine, mapapress release ka, ka na na-accomplishment din. Samantalang, kanakul-dakul na darakul ang krimi na nangyari digdi sa tulang palito. Nakinakaipan ang aksyon kang PNP. Di mo sila nag-aksyon?
3: Narumlo lang mo ka ito kami... Manuji si Joy Militante.
0: Oh, si Joy Militante, yao na. Oh, nakulong. Ano ang nangyari duman sa suspect? Nakulong. Nagdakop si Daki suspect. O, bako mang pala nang nangyari?
3: O, bako. Pinaigali bagay kayo ito.
0: O, inidali.
3: Ni Presidente Ramos.
0: O, oh, inidali.
3: Minisita bagay ito.
0: O, oh, inidali kayo ito sa pagkakarin kayo ni Delete Joy Militante. Kaya ni kapayang tao brutal na gadanun. Pagpuko, naroon ka na nangyari. Yaon dyan. O, anong nangyari duman kaya? Bako nakulong siya. Kaya malamang kikasalan. Tapos nakulong. Na, kang nakulong na kang nakalibri na ano? Bako na raot na sa reputasyon ka. Tabo?
3: Yung mga kami managers na pinailaning investigara ni Presidente Ramos.
0: Eh baga, kaya pag misan may mga pagkasunga.
3: Oh.
0: Yan man ay andi na
3: nang
0: nagsulay
3: man kikaramaram.
0: Oh, bako itong sulay na kopin ng ikinulong, bako para padyak man lang ito? Oh, imagine, pirang taon nilang itinulong. Pagkakasag apiro sa pamilya, they found out na wara man yung kasalan. Bako nakalwas?
3: Oh, sir.
0: Si Sesyo tunay na man. Bako ulok-ulok ito muna na sa salbatan.
3: Bako nang nila ako, so, ako may tutuong nag-ibong krimen, bako man nila ako sa tutuong natin
0: ko. Eh, baga. Siguro si Pilinga Sanao, si Joe Williana, pirang taon na, nagdipiso taga Malacanang. Yaw na kayo ito, ilulubong na sila si Joe, nag-interview kami, yaw sa Laugan Campo Santo, Laugan Simbahan, ini nga yung gigibuhon ni, arog kanya. Ngunyan, pirang bula na, o pirang taon na wara. Si Noel Samar, yaw na ito, mismo along the highway. Nga tatalim ko naman kayo magkakani kong update ang PNP.
3: May marali yung nakitang ba pag-iriba sa bigyan? Jim Villanueva, ba? Joy Militante.
0: Ay, bayan.
3: Nakaram ko na nuna sa bibili pintang kaso.
0: Ay, baga, ayan mo na si Jim Villanueva kasi nagluluwas naman politika. Sa kaya na ba si Pilar Bilingo, ito baga, so paglipat, pag-ali niya sa MPA.
3: So,
0: magaligit sa makahawro. Oo.
3: Kalaban kang gobyerno.
0: Tapos mataram sa PNP, mataram si Nunez na nagpa-interview si Nunez. Ano yung ganyan mga media sa pagpapaluwas yung impormasyon? Paano mas maurag paan media mag-anap? Mag-anap kan mga suspect. Kaso lang, bako kita official because ang solamenting official ng kakapaluwas sa iyo ang PNP. But the problem is na inut paan media magpaluwas kay suspect tapos pag nagpaluwas yung media kay Advance, papailan kay kasong cyber libel.
3: Hindi pa... Bako kita autorisado na kayang kami managers. Tapos yung nada nag-investiga. Baka dama raw sa sa'yo lang investigasyon.
0: Ano man natin ka ni Raut Sanjulo? Natin na kamong Raut. Ilang kasunan niya. Sunatin na kayo sa pag-iribat ako niya sa broadcast. Nagbarita ka na rabasan sa Legazpi. Ano ang nangyari? Pigpag kasuan ba ki cyber libel? Oh, nailing niya, tama so report niya, tama so report niya. Ang problema, pagkabuting oras, sa sarong inaabasan, nagugas kamay, nagponsyo pilato. Bako nagloss ko niya, sarong masanang inaabasan. O, tapos kan pigpalwas, kan pagiribat ha. So, pagiribat ha, yung pankinasuhan.
3: Ang nga, balik, kurimplikado ba nga tabi ba, Luchis, na ito nang maraman. Kung, akailan ka pa sa pagpapaluwas din da.
0: Marengan ito si Atty. Makasilag binata man kiservisyo. Karoon ka na nangyari na dadalihon mo sa tao na magluwas ka kita mga impormasyon. Kita na iinot pa kita. Makapagpaluwas yung impormasyon. Na iinot pa kita makakuha ng impormasyon. Duman sa mga tao na araw itong nagadano. Ilingas sa naman ay ande. Pag may nag-suicide, kita aram ta na sa pangaran. Kasi nailing ta pag may nagapusa to, nailing ta sa magpapang kasiktima. Pag nagpaluwas ka kay impormasyon, dahil man yan ako kuunta, kuunta na yan, bako malupi siya lalo sa PNP. Luwari ka bumapaluwas.
3: Luwari. Okay.
0: Oh.
3: Ah, paano kung halimbawa kaya so magurang kan biktima, yung nagdulot sa kuya, yung nagparataram kan binaraan ng kumsisay-sisay.
0: Ayun na nga niyo, mataram siya. Nga kakaswan ka mo kilay Bell, niya tataram niyo, tinaram niyo. Kadangagan, kulang na nga niyang trabaho ninyo, mas malay pa nga niya kayo sa mga polis kayo na inot pa ka na rin kay mga cyber na ang mo lang gad, mailing mo nagtatrabaho. Ngunyan, grabe ng bawal. Dilugod na
3: ang sa nalang problema. Paano, Jess, ikumpara mo ang polis ka, tumula mo niya. Narong bumamok ato si SPO for Buy Kunanan.
0: Oo, yun ba na?
3: Narong yaong dyan sa likodan, kandaki ang nag-ingista sa trabahoan ta.
0: Oo, kahit to si Sir na Hakob, so dati memro kang daraga PNP, o ilan ba itang mo niyan? Ito, actual mong mailing sa blatter. Ini ang nangyari by Lunopiga na nanagropin. Kung muna ano, gabos mo protektor kami na aboso?
3: Ano, Mer? Tato, baga, ano dyan sige ng bandilyo? Tato, oso na ang bandilyo mo yan? Ala, babandilyo ka to, si Sir na Kunanan, minsan nakakaiba po. Duman talaga yan, minabandilyo sa mga lugar na kung saan may nangyayaring panturuto, tarabasan,
0: baga,
3: kan mga nakaaging panahon tabi manu, yes, maging dyan sa mga paradaan kan Jake, dyan yan nagbabandilyo sa terminal, mataram na yan, kung isang yan, manturuto dyan, maglusan na, pag-ingat tabi kita, kan manturuto sa manturuto,
0: ano
3: man, tapos patuman na naman sa mga subdivision.
0: Tapos mapatakot to na hindi. Naramdaman ko tayo ito si Sir Boyer ako na naman. Ang anis sumutor ka ito. Yung pwede man sa likod kan RCP na tambay.
3: Grabe.
0: Ngunyan manuwas ka kireport ang PNP. Sarong laraki na sarong na kankulungan inaristo pa. Sarong laraki na nakup nagtutupada. Ang kaipuhan ngunyan kan tao. Iyo sumatawan kay magkanya kong aksyon ang nangyari krimen. Now, yan man yung ending kay Joe, kay ano? Yan man yung ending na nangyari ngunyan kay Edyan. Ngunyan masana yan sa inot. Makatapos kayan sinisyon na naman yan.
3: So, ganoon yung tato. Talagang masusunod ang sabi ni Dana. Kung hindi ba kadang regional director takan na PNP tabi baro yes, matibay ba dapat ini sa pagsolusyon kang seminaro kaya?
0: Ay, inda. Patunayan mo na bago taram. Sabi nga ni Action Bakong Tabil.
3: Roger.
0: Mm-hmm.
3: Roger, dugang na impormasyon. Haliligin sa kuyang location. Andy Madrigal, yung sa Bicolano, Uragong.
0: Salamat Marie Andy sa mga dagdag informasyon. Good morning palang tabi sa matibay na kapitan kan Baraga Ilawad Guono yung kapitan Randa Velasco. In of course mga tong good morning man kay Kevin Soto. Bigkas Marceliana Emma, good morning. In of course good morning man tabi kay Rocky, Rocky, good morning. Iyo ba ka Rocky, bako Rocky? Now, ngunyan, mag-iibok ka mo kay investigasyon. Mag-iibok ka mo kay investigasyon. Order, digdi, order. Classmate, Dore Madi. Good morning, tabi kay classmate Dore sa Madi. Los na dumaw. Diyan, mga tukang sa barangay Bungalon. Interview ka mo, malos ka mo kay mga direktiba na yan, taban kay magkakanig kong solusyon. Nangyari naman na yan. Nadangog mo yan mga tugang kay akon kamotabi ng mga kapamilya ni Adrian, kamong mga paradangog ni Adrian. Sana tabi pangadyo na sana kundi man mangyari man sa mga taong nagibo sa'yo, kundi man mangyari sa'yo duman sa mga kapamilya kang nagibo. Imagine ha, nagkatrabaho ka man sana. Kaya sabi ko mga tugang, media is considered a supportive state of the government. Now kami mga tugang kundi kami kay magakanigong basyan di man po kami mapagawak sa atubangan kang mikrofono kasi pwede man po kaming kasuhan. Sabi ko ganyan ako may 3 decades in broadcast. Nakaka-encounter kita ng araw kay naramduman ko kayo sa sarong COP. Ang gustong sabihin mga tugang pagpara umahon sa ay hindi anong gustong sabihin ko. Dako di man ako mga tugang naging mit taga Brigia kasi kayto ang pipig para man kung ampi nagjusul ako kayto mga tugang duman man lang sa nalian sa estasyon na pigtatrabahan ko. Dili pa nga ni kayto mga tugang kipirang bulan pero niya tatala katagal kami. Ha? Kasi mga tugang passion mo talaga yan. Ingon yan, mataram ka mo na magibok investigasyon hindi ako sana. Bantulos sa mga tugang makalisa na laso sa alas 5. Nasa rin niya naman si Manoy Alan Lopez sa ito. Nulan, maray na aga, please come in.
2: Urago Live Report.
3: Maray na aga, Manoy Jess. Maray na aga sa mga parantabay.
0: Maray na aga.
3: Bukas na night market sa siyudad Canligaspe sa may partika na Ayala Malls sa Quezon Avenue. Kung may connection na manager sa celebration, kapiestahan ka na Legazpi Port.
0: Angon nyo naman yan ng mga piyesa, baka tapos kang piyesa, sasarado na yan.
3: Roger to that manager, kasi banggi, enot na banggi, ka na pagbubukas digi. Kung kaya pinaga, imbidahan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail Andabos, na magpasyar sa nasabing night market. Kung sa ina tampok bigdi ana mga masisiram na pagkakan
0: basta ano
3: at mga baratong barakalon
0: ano importante may pambaka ta kun madyan kay deka man ki kwarta las mo kansyo nga
3: pwede di man magturta now
0: ah
3: magturta now sana
0: ay nakaulang ka pa kan sa bulus kan trafiko
3: yun kun kaya pinagpasalamatan na ni kanal kade ni Mayor Hisham Ismail si City Councilor JP Lee bilang iyoan chairman ka nasabing night market as in an organizer man na si barangay kapantawan tunong barangay Eric Sim Biswila na kung sa in kung sa kinsing managers kaso
0: kaswapon
3: sagod sa October 25 nagsiro kita tayo inabot bilang kurang ikaw kuminagsak sarado na nagkapirang tinampunigi sa Quezon Avenue Junction kana Luis Luis Banyos Street hindi mo na Quezon Avenue so you can lock baga dyan
0: saan ba na yan tangod?
3: Sa sinang ampang mismo kang Ayala
0: sa may Dunkin Donuts
3: na pagkumano dyan so sa ibang na parte. So, duman baga sa may mga tricycle na para nakaparada.
0: Ah, gusto sabi yun, sumayang pangan kang ano, diyan sa may, kung, so, ano baga dyan? Ano baga yun? So, dati ano dyan?
3: So, sa Ranyola Building?
0: Hanggang abot yan duman sa may, ano, sa may stoplight.
3: Sige, yeah, tama yan, Mano Jess.
0: Okay.
3: Quezon Avenue Junction ka na Rizal Street Rotonda.
0: Mm-hmm.
3: Sakot ay to. Kaya, sarado ang nasabing tinampo. Kung alas 3 ang hapon, nagkod alas 12 ang banggi.
0: Mm-hmm.
3: Okay, so yun muna tabi Mano Jess, ang mga duwang tang informasyon na ako tabi si Alan Lopez sa Itunog at Tabiculano, Dragon.
0: Salamat muna Andy sa mga dagdag pang informasyon na rin mga tukang sa lawas. Good morning, man tabi kipa din ngayon si Manki Mading Ellen. And of course, ang magayong kong inaanak, good morning kay Grace sa Piloy. Diyan mga tukang sa Kilikaw High School. Ang mga sunod na kapitan, kan barangay, Cruzada, good morning tabi kay Kapitana Alin na Aguilar Laguno. And of course, kay Pading Aril Manzanades. Bako pa di, ano man ang ikikatakot may kami mga tukang sa media. Pag kami nagpalabas kay informasyon, di man kami mga tukang malubas, kaya kami kay magkakanigong basihan. Kaya nga ni Kapalin, dahil ko kaya ito masabutan kung maaloy ako sa profession ko. Kasi mga tukang, pag-ibo pa sa nakibarita, madidipisilan ka na. Ang mga mentor ko kaya ito mga tukang sa pag-ibo kibarita, madidipisilan ka. The late Bert Rialobet, sarong kolumnista mga tukang. The late Joronan, the late Are You Like It. Sabi nga ni mga tugang, kung paano mo mapadaban sa mong profession, ini ang dapat mong gibuhon. Pero mga tugang, ngunyan paano may sala mo nang nagkapira. Yun. Para nagkapot-kapot ka mga tugang, nagpuro Facebook ha. O yan, na mapuro-programa ka na, mabugta ka na kayo internet. Kaya pagmisan kami mga tugang ng mga taga-mainstream, kami niya lugod ang nasusupong ngunyan mga tugang. Pagmisan aputon ako, anong istasyon siya tabi sir? Sabi ko, deko po mga tugang, arang, sabi ko, aru-aru kanya, aru kayan. Kaya ang solamente man sa nang kahapotan mo ngunyan, ngunya na ginadanindo si Adrian Duterte, isang mabibinipisyaran, isang maugma, na dahil na si Adrian. Kasi kami po, pag may nagpaluas sa muyaki informasyon, dahil man po yung kayang pabayaan mo lang yan, kami po magibo ta magibo, ipupugawak ta ipupugawak, itataram ta itataram. arog mga tugangunya, no? Magdiyan ka sa sarong munisipyo, sa Sabaton ka, ngayon, wad, binawasan na naman nga kaming mga job order. Ano ang kaipuan ni Tintin? Takaipuan pa na mga tugang mag-submit kitin. Ano yan? Kapretsyo o talagang direktibo yan kan gobyerno? Iyo? Kasi po kang nakaging aldaw, na-mentionar mga tugang ni Kagawad Makasinag, ta nagreklamo mga tugang sunag ka parang job order kan daraga, nyata na mga tugang ta babawasan si Nakiaro kaning amount kung na sila makakomplekan mga requirements. Sabi ko, para niya ako di ka mong reklamo, di ka mong maapiktaran, di ka mong mabawasan, mag-comply na sa nakamukan requirements. Nyata ang tango niya sa inda ko sana, baka magayon ang sedong HR. Matiba yan sedong HR. Maurag o makaurag? Sabi nga niya Tabi Wad, babawasan lang yan, mga, ang babawasan lang niya Tabi Wad, ang sweldo na muna mga Diyo. Tapos sabi nga ni Arug Kenny, tipunong lang niya, tapos ang implementan ki project. Diyan lang ka muna kasarawang kayan. Patag ba kitang nakuha ang informasyon, sabi mga tugang igod dyan kinagkat pa ng empleyado kan munisipyo. Na gustong sabi ni Yunusan maghadi sa pagpapalawkan mga job order. Diyan lamang ka muka nagkasurupok. Apiganda rin doon sa iyong karir sa mabot na 2028. Nga ta, nakakasiguro daw ka muna tatawan pa ka mo kung magkakani kong mandato kan mga daragi nyo. Ah, iba mga tugan mga taga-daraga. Iguan na dyan mga tugang ki mga tabong nagpapara, nagpapadakuldakan mga job order. Ano ang nangyari? Siguro planong pagandaan ang mabot na 2028 na baka mga tugang liwat na arog-arog kanya, arog kayaan. Iyo, kung talagang direktibo yan kang DI, kang BIR, na bawa magkua mga tugang, magkua ka mukitilaw, okay, do it. I-implement po nito, pero di naman yung masyadong pakaigpitan nito. Kaya mga tugang kita, barkadat ang mga yaon dyan. Pero sometimes, pag day kita mga tugang nag-rebook, pag day kita mga tugang nag-komentaryo, mataramkan kasabwat niya siguro nga si Jess Magallanes. Makuna pag para umawon tala sana. Sabi nga niya, kung barkada mo ang sarong tao, both negative and positive, itaramo. Makuna pag para umawon muna sana, because mga tugang, pigtutulurate mo ang sala. But my baby, I cry silent tears without pride, and I can't hold on. Ang napig-orgulyo milang mga tugang bilang sarong taga-daraga, ang pig-orgulyo milang mga tugang may kagawad po kaming arong ngunyan kay kagawad ayan makasinag na. Nadidiscovery mga tugang dapat na-discovery hon. Dahil siya mga tugang natatakot kung ano mga dapat tayong iluwas. Dahil siya mga tugang natatakot na imbisigaran dapat tayong imbisigaran. Sabi nga ni mga tugang saro sa magayon na nabalita dyan sa daraga, nalanta sa mga negosyante pala nagkasurundo na magpaabot mga tugang ng suporta sa proposed ordinance na pigpasan mga tugang ni kagawad makasinag, particularmente ang pag ano kang municipal revenue code kan daraga. Because mga tugang under local government code, igwa kaming rights, igwa kaming atugang kidiretso na magpasar po kami kay resolution, magpasan ng appropriation ordinance o tax ordinance para mga tugang magkigwa po tabi ng income ang sarong barangay. Bako tabi na maasa na lang kami sa samuyang internal revenue allotment. Igwa kitang provisional na nakapugtak mga tugang sa 198 o sa Republic Act 7160. Igwa kita mga tugang kiright na mag-iwanin magkakaligong pagi para maghanap kay magkakaligong po din maghanap. Iyo? Kaya sabi mga tugang ka mga GRO, tataas sa pala sa yung babayaran namin. Sabi ko, okay lang. Basta sabi ko, yung income na bibayaran ninyo sa ano, is ibabawasan ninyo sa inyong mga customer. Kaya tabi ika, kagawad Warren Miraflor, kung mapasiring katabi dyan sa mga beer houses, magpasiguro ka na tabi ikinagdag, na nag-increase naman sa mga bigay nga itong GROs. Iyo? Oy, good morning mga tabi, nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga-kilikaw, si Kagawad Dakel Magallanes Loyore, and of course, si Primong Rafa Ricamonda. And siyempre, mga tugang, good morning, tabi kay Manalang Bernadita Inanay, diyan sa Barangay Balinad Candaraga. Sikap arin kuta na mga tugang, preparado rin, preparado na magkandidato bilang kapitan kan Barangay Crusada. Nagkataon lang mga tugang na na-postpone sa barangay election, pero okay lang. Igwa pa man mga tugang ki siwa, si Hasba niya, iyo pa nagtutukaw niya na kapitan kan barangay, ano? Iyo pa mga tugang nagtutukaw niya bilang barangay kapitan kan Barangay Crusada kan Legazpi. Nailig mga tugang na accomplishment. Kaya katabi abigang kapam niya alin, ipagpalagos mo tabi sa iyong plano kamautan para sa namamutan mo mga kabarangay. Iyo? Pag-una ni, doon matatakot ang mga media, may ginadan ka mo, okay lang, may ginadan ka mo, okay lang. Ang importante kami po, di man kami natatakot, sabi nga ni pagmusan ka mga barkada ko, sabi ko, di man yan yung problema, kung talagang oras mo lang magadaan, para niya ako marigalo ko sa kuya kikandila, para niya ako mapamakalo ka ng sarong supas, sarong puto sa supas, sadaron mo sa arong, mailing mo lamang niya, kung mapangadi ka, makanta man ka mong di ko, kaya hindi kita malilimutan sa bata ng kalukuhan. Kami hindi man natatakot mga tugang kaya napunsan ko niyan siyang mabibinipisyaran kaya ipinagadan nito si Adrian Duterte Abo na kamo mga komentaryuhan. Gusto nindo kamo na sana pagpara umabon. Kaso mo yan mga tugang trabaho, may
2: 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagong baret sa laog asing luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Morena, aga mga tugang ko po si Jess Magallanes, matur ka mga pagbabarita kunyan po ang alaw ni na Biyernes 16 kanbulo ng October 2020 sa luwat po apipyesa sa mga barangay tulakan Legazpi. Ngunyan sa headlines kan mga barita sa lado lokala, preparado ang Legazpi City Water District in kaso magtama na ang El Nino phenomenon na. Yan sa santo liderato kan PNP palago sa pinagigibong hot pursuit operation na sa mga personang nasa likod kan pambabaw delegadan sa mga pagriba na si Adrian Duterte. Volcan Mayon, liwat na naman nakapag-reason ng 14 paglinog. Yan kasatong nagpapabot maning good morning sa bilog ng mga taga San Roque and Masaru na Kapitan Barangay Captain Gina Calyada. Yan kasatong hey guys man, kanong nga balita sa lado yung turn off sa lado na siya, malita kanong kwatang inatod din kila Soto at Simon Kimbo. Senador Soto, Kimbo Asuntulianes, talagang nakareceive ng maleta. Yan sa Santo, testigo sa 7.44 bilyon na kickback, pinagtutubunan na binayaran sa pagbawi kang testimonya. Yan sa Santo, pag nakabalik ng Kapitan kan Barangay San Roque, kan Daraga, si Kapitan Gina Calyada, may binaturin na accomplishment. Ngunyan sa headlines man kan mga barita sa lado international. Barko kan Romania nasulok kasunod kan pag-atake kan drone kan sa Braxi. Mientras Santo Bolus di tinumba ang Daka sa Skoda 125104. Mantang sa lado ni Showbiz, Willie Villamil babalik na sa babalik na sa GMA7. Yan mga tugangan headlines kan mga barita ang Italis mo pakalihis ni nagkapirang hanap buhay.
2: Basta Bicolano

0: Patingaw sa Interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano oras mo mga tugan sa Radyo Uragon? Eksakto na po nga, 26 minutos na makalisa nalang sa 5 din pagkaga.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
0: Kung Barreta Express. Mga baretang lokal.
3: Local news.
1: Oy, Marina Kamantabi, Kimalay, Belin, Makinyanin. Good morning, Mantabi, kay Sarah Rod, Kikagawa, Dudin, Rabio, kan Barangay, Taluto, kan Kamali, Galbay. Ngunyo, sa detalis na kan mga barita sa lado lokal, preparado na ang Legazpo City Water this week. In kaso magtamang Super El Nino sa palibota, ina naging payag ni Mr. Jess Rico Salazar, ang pamayo kan Legazpo City Water District sa ginibong pakikipag-uli kan Uragonusa. Sayang sinabi na sa presente. Padagos pa sila nagigibok yung magkakanikong pagi para mapakalan supply ng kuryent o napasupply ng tubig sa syudad. Sayang sinabi na sa presente basado sa evaluasyon kasi ng opisina, minabot sa 12-13 barangay ang pwedeng nakakamati pa ng maluyang supply ng tubig. Kasabay kayo sinabi pa ni Salazar na loob man siya ninhulit na nagpapabot pa ng support ang liderato kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa paninginot ni Mayor Isha Mismayala tangaling mapakalan supply ng kuryent o supply ng tubig sa syudad.

Aya sa mga tao na kailingin mismo ka nasabi ng inyo sa diyan sa Purok Rosa o Purok 4 kan Barangay San Roque ka nakaging Aldawa. Magigarong doon mo na ka nakaging Oktobre 12 mga po kumasawino sa alas 4 ng pagkahapon na binadilgadan sa Log Mismo Kansayang Bakery ang broadcaster na si Adrian Duterte. Salamat po sa kuyang kapamilya. Good morning kay Jonathan Marinyutan. Good morning. Ingat ka dyan. Mianta Santos, sa iba pang detalis kan mga barita asalado na lokal na riso kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology and 14 volcanic earthquake sa Vulcan Mayon kan kaya suod ma October 15 kan presenteng taon na sigon sa impormasyon na kapag liwat na kayo liwat na naglinog ang Vulcan Mayon na kasabay kay Lee sinabi man kan Facebook sa presente mantili do manggari sa alert level 3 ang level 2 ang kabugtakan kan Vulcan asin may agot manggani nag ipinagbabalo ang paglaog sa 6 km permanent danger zone.

Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, nagpatari ang grupo kan mga paraumo sa probinsya kang Albay na dakula ang posibilidad na lado pang magbaba. Ang bilang kan produksyon darawan kan El Nino na napamamatian sa balibot, inilaging pa ikan nasabi ng grupo. Sigun sa grupo kan mga paraumo sa Albay, nagagad sinaling tabang unyan sa gobyerno tanganyang matawan, kimagakadigong solusyon ang problemang pinag-aatubang. Hoy, nagpapabot man tabi ng good morning sa mga taga-barangay 22, si Punong Barangay, Papa Jergahida. And happy peace na tabi sa bilog ng mga taga-tula-tula, sabi po ni Malay Ami ay Kocho. And good morning man tabi kay Marjorie Martinez. Walinta minuto sa makalisa na lasingko ng pagkagang. Ngunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal, Balikulungan, ang Libin Party makalis na matabos ang kinundusin na anti-illegal na of operation sa barangay Palni, Babila, Catanduanes. Sigun sa naging paikan mga autoridad, ang mga sospek, binisod si Daki, masiman si Miguel, na parang may inot ng kaso na pinagatubang sa korte, inulit sa kasong droga, na-recover ba na sinakumpiskar digli ang duwang pidaso ni hit shield sa transparent plastika na pinagtutubra na may laog ng shabu na nagkakita din 50 mil peso sa ngunyan, liwat na nagbalik sa kulungan ng DBN partner matapos ang nasabi ng insidente. Sa mga tukan kayang ipaluwas ko niyan kang PNP bypass operation, nakakulong na, nasa jakasuhan pa, yun nakamong ibang paagi, ha? O yan ang makamurumundong barita mga tugang. Sa ibang kang problemang pinagatubang sa tuyang nasyon sa mga leaders niya, to lalo ang mga tugang si Luis na nagrelimoy, si Delimo na naghanap kisaba, si Chirdyok na ngipon garin ang mga tugang arado. O yan. Masyado pang namumuloy kay Kasiri doon mga tugang na ginamit pang Bicol Party List o Ansaro Party List na andungo mga tugang gariman sa napayukan tambaluslos. O yan na, o, nagbagsak ni Gusto ang Banol Campiso kontra sa Dolyar Canizados Unidos. Kaso ba nagsarang trading sa Philippine dealing system sa country na 63.06 kontra sa Dorsarong Dolyar Canizados Unidos. Sigon sa impormasyon, iyon na ini ang pinakang ababang balur kan piso kontra sa dolyar sa record sa istorya kan Pilipinas. Kasabay kay ni, sinabi pa kan Bangko sa Sentral ng Pilipinas na dakula ang posibilidad na panagos pang magbulusok ang balur kan piso kontra sa dolyar. Ang problema kaya at ang presidente ni Dubangag, may 14 senador na bendalo, igwa mga tugang kay mga congressmen na nagpirma duman sa impeachment na bayadan. Parente Chris, minuto sa makalisan, alas 5 din pagkagang, unyan sa detalyes pa kan mga barita sa Radyo Nasyonal. Ipinahayag kan na Manoy Bagman na si dating senador na si Rodante Orbillo sa Sandiga Bayan 3rd Division na siya mismo ang nagatod kan mali-malitang kwarta na may laog ng kwarta kina Senador Vicente Soto III. O hain na ang ambugo niya ni Soto, kaya mga tugang masigusngab na, di pang pagbabago, di man pwedeng magkunta na nakarisibin sa kinakulang malita. Siya mga tugang nagatod kan kwarta kay Senador Vicente Soto III. Congresswoman, dating Congresswoman Estela Quimbo, si dating Senador Antonio Trillanes. O ano pa man, ayon

naman ang kredibilidad nindo, di man ka magpaparangawa-ngawa kundi ka mo nagkapinirakan. Nagtaon ng testimonya si Ormelio sa pagdinigan petisyon para sa piyansa ni dating House Speaker Martin Romales, kasunod ka numanoy 7.47 bilyong pesos kikbakali sa proyekto pang imprastruktura kan gobyerno, kabilang si Ormelio sa mga dating bodyguard ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. O, utik na ka mo! Ha? O, yun ang mga tugang nagtaram na naman. Pagkabot ng oras, ang iimbisigan na naman mga tugang. So, mga nagtaram kan katotohanan, so mga testigos, so mga tawong sunga, ipabayaan. Kwarenta-kwatro minutos na makalisa nila 5 ng pagkagangunya sa detalis pa kan mga balita sa Lado Nacional, sinabi ni Rolante Orvillo sa rong retiradong marina sin dating bagman sa Sandigan Bayan na kanakaging webis pig tukso subot ni Bini Balutate na Paldo matapos siya ng ibunyag na karesibi umano siya ng kwarta kasalina kan pagbawi kansayang testimonya sigur sa laging peg ni Orvillo. Deng katotohanan na sabi ng payag alagad ginibo man sa nanya ang sayang trabaho bilang testigo kasunod ka na sabi ng kaso. Imagine, ano? Sa bagay, mga tukang may kasibang kita na win money talks, everybody listen. Good morning, man. Tawag, Kimaya Janet Olaño. Pasensya katabi, di sa nag-text, ano? YB, BY, di ko po pwedeng, mapagalong po pagbarasaw ng pangaran ninyo. Kaya mo siguro ka mong pigatarago sa buhay nyo. Kaya natabi nyo pagparabalik na doon pa ang sa'yo mga pangaran. Kasi po sa parte mi, ako personally, mapagalong man po tabi ang pagbasakan pangaran nyo. Yo? Ngunyan sa detalis pa kan mga balita sa Radio International, dismayar o sa National, dismayar dating representative sa naging desisyon kan House Prosecution Alion ang nagkapin ng article of impeachment contra kay Vice Presidente Sara Duterte. Inilaging payag ni dating kabataan party list Representative Raon Manuela. Sayang sinabi nila siya kumbisido sa laging lagdang kang prosecution. Dinulot na sabi subot kay ni alos kompleto sila igaw sila kay magkakaligong ebidensya para makonvict ang Vice Presidente. Sinabi pa ni Manuel na nakula sa pagtubod na palusot man sa nakon prosecution. Dalang tala iman sila kay magkakaligong ebidensya na gamiton kontra sa Vice Presidente. Magigirong doon na inutang binawi kang prosecution ang kasong isa na pa kontra sa Vice Presidente. Arog ka na grave threat, bribery as well as confidential fund. Imagine, ano, pigpararaot din doon mga tugang sa Vice Presidente naman sa confidential fund. Nag-imbitar ka mo, kikadakol-dakol na persona, pagkabuting oras, naman sa palanin doon kayang patunayan.

0: Express. Mga bareta sa ibang nasyon.
1: International News.
2: Ngunyan si Vitaly Sekan, mga balita sa Radio International, kinumpirmar kan bati ka na may lung cancer si Pope Leo XIV. Matapos sumairalo minisa matarayong pong operasyon para aliyon ang pati kansayang kanang baga sa Gimali Hospital sa Rome, Italy, ka nakaging Martes, October 13, ka nakaging Ihalawa. Sigun sa naging paikan ba, bati ka na sa morenang kamugtakan sa ngunyan ang Santo Papa na nag-iilad ng 71 anyos. Sa ultimong detalyes, kumyan ka mga balita sa Radio International, nasuruan sa long barkong nagdadara. Una na yung bugtak na bandira kan Koromo sa abang nagkapundo ini sa territorial waters kan Romania kasunod kan mga report. Kan panibagong pag-atake kan drone kan Teresa Rion kan Black Sea. Sigun sa laging pag-Romanian Defense Minister Rodo Masmeruta, formal nang pinag-imbisigaran kan silang nasyon at nasabi ng insidente kasunod kan pag-atake kan barko kan Romania duman sa Black Sea na pinagtutuban na kagibuan kan mga rebuilding grupo.
0: Barretang Sports. Sports News.
2: Ngunyan sa detalis na kan mga barita sa lado rin karawat at tinumbakan Chicago Bulls at Milwaukee Bucks sa laging bakbakan ni Dacasulba na kung sa'y nagkamada ang Bulls yung score na 1-2-5 contra sa 1-0-4. Di nakayanan kan Bucks ang tibay kan mga players kan Chicago Bulls na yun mo na naging rason para iniparang paugon sa score na 125-104. Kasabay kayo ni sinabi man kan grupo kan Bucks na palagos man silang mag-ibok yung magkakandi kong pagi para makabalusin da sa mga masunod pa nilang laban. Good morning ka paling Ronald Perinya. Paling Ronald, good morning kami paling Ronald sa imo.
0: Uragon Barreta Express. Barretang Artista. Showbiz News.
2: Parang terrible minuto sa makalisan na lasingko ng pag-aga nagpasabit na si Willie Villame. Kasunod kay mga naguluwas na informasyon na luwat ining mabalik sa GMA 7. Sigun sa informasyon, iguanang napag-ururoy ang nangyari entry kan TV host as in man ang representative ali sa GMA 7. Sinabi pa sa informasyon na duwang pelikula ang gigibo ni Willie Villame as in pinipailing tawa ng show sa nasabi ng network na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan pero bayadan. Yan mga tungan, Catherine Plan, detalis kan mga pagbabarita ang unyan pong alaw ng Biyernes, 16 kan bulan Oktobre 2026. Sa liwat po, sangarang kan mga nakasabay niya ito sa programasin sa pagbabarita. Sa lawasan po, si Manoy Andy, si Manoy Alan Lopez sa ito, no? Ako man po, sa ilong nakasabay. Yan pala naman sa tuping, o sa tabir ko niya, si Manoy, si Chip Tupi Aydalia. Ako man po, sa ilong nakasabay, si Jess Magallanes. Binawalat kan tataramon, naibali sa Yumahan. Desa na pagtugaan.
3: Uragon.
4: Basta Bicolano, Uragon.
2: Adios, Morinaga, Bicolan, ya happy weekend.
0: Basta Bicolano, Uragon.
5: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Mims ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Dragon Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Mims at binigyan niya ako ng products niya, rinay ko to agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
6: Ang Mims Bola Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo! Mga kaibigan, ito po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center at kayo po ay aking iniimbitahan para naman po makatulong ako sa inyong kalusugan sa mga taong may problema po sa kanilang kalusugan katulad ng insomnia, constipation, mataas na blood pressure, masasakit na tuhod, may back pain, may spinal pain, may mga diabetes, mga na-stroke na po, merong mga sakit sa puso, migraine, asthma, osteoporosis, muscle stiffness, joint pain, kidney problem, mga problema sa mata, ay matulungan ang inyong mga sakit kasabay ng pagdi-detox sa Nins Wellness Center. Punta po kayo mga kaibigan ha. Mga kaibigan, pakinggan po natin itong mga taong natulungan ng Nins Wellness Center. Sabayan po natin ang pagdi-detox at pag-inom ng mga natural product, itong mga herbal medicine at mga supplement. Ito po ay talagang makakatulong sa inyong karamdaman na hindi naman natin po pinapatanggal ang inyong mga maintenance. Isabay nyo lang po itong mga product na to dahil ito ay pampalakas ng inyong immune system. At para magkaroon po kayo ng pag-asa na talaga po kayo ay matutulungan, pakinggan po natin itong mga buhay na patotoo na pumunta ng Nins Wellness Center.
1: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Nins Wellness Center.
6: Sir, dati pero po ang BP mo. Ngayon po, after 3 weeks na pag-inom mo kang supplement mo na alkaline.
3: 20.
6: Maski wala kang maintenance, nag-normal, ano? Very good ang supplement ni Ma'am Liz. Ano, sir? Sir, good morning. Anong pangalan mo?
3: Sito Morali.
6: Natapod, nagdidi ka, anong helam mo?
3: Ito, isang nipis mo ani. Tapos mo sa prostate.
6: May ka na po, nakakalakaw?
3: Teka, ito nakalakaw niya, nakalakaw na.
6: Naka-wheelchair ka lang?
3: Ito, naka-wheelchair ako.
6: Kaya saan na ito?
3: Saan mo yan? Mga siguro mga may... Sa 30 na kayo. Nagpinunan ako, sa 23.
6: Anong bulan?
3: Disyembre, ta kinuha kong dinurang ako sa kasalan at yung pamakipinan sa alam sa tapitan. Dahil na ako nakapagamit sa limang natahanan ako ng pagpunta.
6: Kaya ka na nakalakaw?
3: Kalakaw na ako paano, pero pagpunta ko kitiran, siguro mga isang semana pa. Pero nakalakaw na.
6: Ano daang finding sa inyong mura, Amat?
3: Ano ba ginagawa sa akin? Sa buong katabusin lang ang bulong niya sa buong mo.
6: Oo,
3: tapos? Kaya naguli na ako.
6: Na.
3: Tapos gano'n ako nindigay itong pamangkin ko. Wala, nakalakaw na ako.
6: Nakalakaw ka na daw ang aldaw sana. Arin ang makulog mo.
3: Only you.
6: Ah, sa piad, pababa. Oo, iyo. Sciatic nerve pain yan. Pag dyan sa
3: may... Sabi yun, ay, hindi na nagpabulong ako yun. Eh, dahil man na magi, ano?
6: Dahil man nahalik, o.
3: Dahil ko nahalik sa pulong.
6: Oo, sa kuya daw ang aldaw lang nakalakaw pa na hanggang ngunyan. Pang doang bulan mo pala ngunyan. Ayun.
3: Pwede sarong bulan pa lang niya?
6: Oo, sarong bulan. Tapos mo niyan, paduwa pa lang. Maayos na tulos. Ano? Ano ang mga nagkawara na makulog sa imo?
3: Hindi
6: nga eh. Sa tiad. Sa bitis.
3: Taray ko, dahil ko nakakalakot na ba? Nakalakot mo man ako dito, pero isang dahil ko nakatagal na.
6: Sa sobrang kulog.
3: Sobrang kulog. Maray nga eh, kukulog lang. At hindi mo na matulog ang
6: laipa. Oo, ngunyan. Nawarang bigla na ito. Hello, madam. Good morning. Ano pangalan mo?
4: Ito po si Ninita Gasula.
6: Ma'am, Ninita, ano ang sabi ng doktor dyan sa kidney mo?
4: Sabi po dati ang doktor, pag naipula na, naanamal pang sila po ang kidney ko, pag naipula na rai, mahulog ako ito sa pagdayal. Dialysis.
6: Bakit nanay, ano ang mga nararamdaman mo? Anong nangyayari sa'yo? Nagsusuka ka?
4: Susuka po, tapos nalunulan. Yung po yan ang naan.
6: Parang nagaano yung palingin mo.
4: Na po,
6: so hindi ka na po nakakapagtrabaho. Ilang taon na yung ganyan?
4: Lima.
6: Balik-balik ka lang po sa doktor?
4: Balik-balik lang po yan.
6: Buti hindi ka
4: na makalma mo po yan.
6: Oo. Pero kumakain ka pa ng mga bawal? Kasi may mga bawal na pagkain dyan eh. Kumakain ka pa hindi lang.
4: Hindi naman po doon nagpaparatakan kaya dahil. Anong halaga po kang pagbulong?
6: Ayun. Buwan niya, na nag-detox ka sa kuya. Pero buwan ka na sa ako ng detox.
4: Ano na? Isang bulan. Tapos kaluwang bulan niya.
6: Oo. Kumusta? Nagsusuka ka pa?
4: Dahil na.
6: Maayos na ang pakiramdam mo?
4: Yun ako. Kaya lang, itong ano, si Primero kumbaga, yun po, sa itong ano niya. Nag-normal na si Sakuya ng kidney.
6: Nag-normal na.
4: Tapos itong ibig sa kasuhin.
6: Sa liver mo, okay na? Okay, alam, tinatapos mo na ngayon yung 4 months mo?
4: Yun po.
6: Oo, oh, ang ganda. Ano? So, 6 years kang nagsusuka, nahihilom, tapos nakaupo ka na lang, o nakahiga ka na lang. Nung mag-inom ka ng mga supplement ko, nawala.
7: Yeah.
6: Ang galing. Ano, ano masasabi mo nanay dyan sa mga matagal na kung may mga kidney disease? Mm-hmm. Hindi gumagaling. Invite mo sila, ano, saan sila magpapagamot?
7: Mm-hmm. Masasabi ko sa nagkakadalit kanin sa kuya mo. At ito dito, si gustong marahay, hindi na sa nakidoktora.
6: Kumusta man po ang sukap eh? Tagalin mo niya, nagbalik ka naman. Bakal ka na kahapon.
8: Actually, ma'am, inot akong nagbakal na kape. Mm-hmm. 2 boxes. Kasi si Agum ko, nag-retire na sa trabaho sa Manila. Kaya siya nag-work. Hindi ano ko, tamatibayan siya sa kape. Mm-hmm. Para mag-sedit-sedit siya. Talagang takulaon niya. 36 siya. Waste niya. Ngayon, nagustuhan niya po ni Agum. Madali on dama siya magbawas ng morning. Dati yun po ang problema niya.
6: Kasi siya nakabawas ng maayos.
8: Kaya kahapon, nagbakala naman ako, ma'am, kito boxes.
6: Wow.
8: Nagustuhan niya. Morning and afternoon. Oh. Tiyo talaga, tigigidom niya.
6: Aside from magayon sa pagbawas, ano nga matiin niya sa lawas niya?
8: Sabi niya po, ma'am, dahil siya tulis na, ano na, gugutom. Kaya, masalit siya. Kaya siya magparakaon. Tapos, parang makusugda po sa kinaway niya. Okay. Dahil siya tulis sa pagbagal.
6: Ayun.
8: Kasi nga, mataba talaga siya.
6: Yeah, talagang pabalik-balik ka rin.
8: Opo, kaya kahapon, binakalan ko na naman siya kidowa. Tapos, ito boxes na binakal ko, kahapon na ilin ko, duwa na lang sula ko.
6: Ay, grabe. Oh, at least.
8: Tag 22 lang siya, ma'am, nagpoon. December 22, yun lang sa pag-abot.
6: Nasiraman.
8: Nasiraman. Tapos, opisina ko, one time kasi may dara ako. Pigbanga ako lang sa dito nung lang ako sa office. Pinatanaw ko sa iyo. Ngunyan, pigsugo niya ako magbakal na mainom man dahil siya.
6: Ay, wow! Thank you!
8: Kaya nagustuhan niya po si ano. Tapos may sabi ko man po kaya sa iyo. So, result.
6: Na sa Nins Wellness Center.
1: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal.
9: Kanyang walang fats o proteins. Sabi ng meta-analysis sa World Journal of Gastroenterology, sa maraming kaso ang chronic constipation, ang pagbawas sa pag-alis ng fiber ang mismo nakapagpagaling sa mga pasyente. Parang traffic lang yan sa EDSA, kaibigan. Kung barado na ang kalsada, dadagdagan mo pa ba ng malalaking bus? Siyempre hindi. Ang fiber ay nagdadagdag ng bulk o laki sa dumi mo. Kung nahihirapan ka ng ilabas ang maliit, paano pa ang malaki? Logic lang, di ba? Isa pa, ang mga high fiber foods ay madalas na puno rin ng anti-nutrients gaya ng lectins at phytates. Ang mga ito ay depensa ng halaman para hindi sila kainin. Etong mga lectins na ito, pwedeng mag-trigger ng inflammation sa iyong bituka, lalo na kung may pancolitis ka o sensitibo ang balat mo sa dermatitis. At huwag nating kalimutan ang mga seed oils na madalas kasama ng mga healthy high-fiber snacks. Yan ang tunay na kalaban. Aba, ang dami nang nag-text. Basahin natin ang mga hinaing ng ating mga inaanak ng ating mga kaibigan mula rito sa Albay. Texter number 1, Kuya Jun mula sa Ginubatan, Tita Maricel, totoo po ba yan? Kasi ako kumakain ng isang tungpok na kangkong araw-araw para lang makadumi. Pero bakit parang laging mahapdi ang tiyan ko at parang laging may hangin? Kuya Jun, yan ang tinatawag nating bloating. Minsan ang fiber ay piniferment o binuburo ng bakterya sa bituka natin. Ang byproduct niyan, gas. Kaya parang may drum sa loob ng tiyan mo. Subukan mong bawasan ng fiber at dagdagan ng protein mula sa karne o itlog. Kung hindi ka allergic sa itlog, baka mas gumana ang pakiramdam mo. Texter number 2, kaibigang Lilybeth mula sa Santo Domingo. Tita, sabi ng doctor ko mag-oatmeal daw ako para sa cholesterol. Pero simula nung nag-oatmeal ako, parang laging nangangati ang balat ko. May connection po ba? Ay, kaibigang Lilybeth, yan ang sinasabi ko tungkol sa captured signs. Maraming research ang funded ng mga kumpanya ng cereals. Siyempre, sasabi nila na healthy ang produkto nila, pero ang totoo, ang fiber sa oats ay pwedeng maglaman ng irritants na nagtitrigger ng iyong dermatitis. Subukan mong lumipat sa animal-based diet muna. Kumain ka ng atay, huwag lalampas sa 40 to 55 grams para sa vitamins A at D na kailangan ng balat mo. Texter number 3, kaibigang Nonoy mula sa Tiwi. Tita, ang hirap pong magpupo. Sabi ng asawa ko, kumain daw ako ng maraming saging at papaya. Pero parang lalong tumitigas. Kaibigan, baka kulang ka sa minerals o fats.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa ikaw at ang iyong kalusugan. Ako po si Maricel Barutilla na nagsasabi, manatiling tayo, healthy, at take care mga kaibigan hanggang sa muli.
6: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Mall Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Basta Bicolano, Oragon!

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
4: Radyo Murado.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
5: 90.7 FM.
3: Radio Uragun.
6: Maura na pagkaga, 4 minutos na pasado alas 6 nin pagkaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Huli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon, Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng daina. Sisimbaga, kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba, Lito Sanchez, sa programang Uragon Bullseye.

0: Bicolano, Oragon.
1: Basta Bicolano, Oragon.
0: Basta Bicolano, Oragon.
2: Good morning!
3: Malipot na amay na pagkaaga, naguran-uran, kasubago, makusog pati sa uran, ano? Henda sa na kung nagbangon ka mo, nagbasalod na kan mga baldi nito dyan. Sabi baga kang presidente, magbakal na ning balde ta magsalod sa uran. Pero ito palan, kuyan palan ito, may kumbaga, may i-attach yata duma nagariw purifier, tangarig mainom, so tubig uran. Ako ayos man palan, para batikos man baga kaya, ano, ang presidente ta ngaya, maluya, biro doon ngayon, ang solusyon nga sa El Nino, bakal baldi tangaring magsalod ngaya kan ano ni magsalod ngaya kan pod kayan kan uran ano oh yan so kuya bagayan sabi kan ano ni kan presidente bueno maray na agatabi sa inog boss hindi po ang sinog lingkod Manilito Sanchez at your service. Nabanan kita sa programa Mga Dugang Rain or Shine sa oras na alas 6 agad alas 7 ngunyan tabi ay Friday ultimota na naman na eribanan sa simanang ini ka duwang simana kan bulan kan Oktubre nasa kabangaan na kita sa bulan kan Oktubre pistang mga kalag na naman. Pagkatapos kan pista nin mga kalag, yun na, Pasko na, ano pa man. Wala na, dahil na mapupugulan yan talaga.
2: Merry Christmas!
3: Sige, rebanan kita sa programa naman mga tugang sa laog po ninsarong oras. And Biyernes, may trabaho, may klase, siyempre. Kaya so mga naghahanda na naman sa mga oras na ini, kansendang paglaog sa trabaho, pag-eskwela, so mga kung anong mga lakaw po niya, tabi dyan. Magpasiguro, tagari malumlum ang panahon talaga. Oy, maray na barita muna sa BU College of Medicine, 100% passing rate na naman, matindi ang medicine dyan sa BU. Kaya kung siguro kung may mga aki po kamo na ang pangaturugan maging doktor, gari very promising dyan mag-eskwila sa BU, tagaro harus gabus pasado nga ni. Wala nakakapasar sa licensure exam, gabus pasado. And guwapa nga ni mga pagkakataon, kabali pa sa top 10 sa exam, ano? Kaya paabutan ta, palayugan ta ning congratulations. Maray na bareta ngunyan na Biyernes, amay na pagkaaga. 37 examinees, 37 man ang successful examinees. Biroon mo yan. Congratulations! Si Say Andin dyan, ang pagkaaram ko Andin kan College of Medicine dyan sa BU, si Doc Ophel eh. Doktora Ophelia Samarcy. Tama ba? Pero iyo, kundi ko napapasala, si Doc Ophel. Si Doc Ophel, sindaso nabakalan mining luti dyan sa pig subdivide ninda Kuya Ryan sa may Pinya Pransya. So, sisam subdivision dyan sa may hampangang Kanapukur. Barato lang kayo ito. So, kwen dyan, presyo ni Dr. Ophel kan panaw na ito. So, pakalis, baga kan bagyong riming, takay tubagan, nagkararaya so mga tao digdi sa ibaba. Nagbarakal talagang luti dyan sa may medyo bulod-bulod dyan sa may lugar na yan, Pinya Pransya. Kaya naka-timing man ako kahit to, nanganya ako ano daw kung aprobitsaran taman niya ako, ini darling na barato man siya na, niya ako gari kaya taman iniyo sa kayanta, sa reswildo sa trabaho, na mabayadan ining daga, 80 square meters, kaya niya ako, sige. O, kaya may diit man kitang daga pa diyan duty sa may Sisam subdivision pagsasadiri ni ano ni Dr. Opel Samarcy. Yan, okay, diyan sa College of Medicine sumaga nakapasar, graduado and lisensyado na. Yan, kuyan, mag-exercise kan sa endong profesyon ni magkakanigo. Dahil man pa ka sobrang grabing singil. Hindi ba baga kayan Kuya Ray ngayon nagbabawi pa no? Grabing ang gasto sa pag-eskwila kan medisina. Kaya dapat mabawi tulos. Okay man yan, dahil man na problema. Basta dahil man hindi pa ka bigla ang pagkagulpiyon ano? Aram mo na, masakit ang buhay baga niya ito din sa Pilipinas. Araman siya na niya. Tapos, gulpi pati ang nagkakakilang. Kaya, sige, congratulations sa mga bagong doctors and doktora. Kung ani kung aram na bako man doktora, pero doktora baga na.

0: Oy, si Ann Milena Ortiz. Ati Ann, bako po ako si Manager Rhodes. At siyan pa pong alas 7 siya. Ah, yours truly lang po, Lito Sanchez, ang nakaprograma po sa ngunyan. Masunod po sa kuya si SM Road. Ano? Napapagkamalan kita digdi sa shout-out na si Manager. Okay, okay. So, at yan pa po si SM Road sa alas 7. Masunod po sa programa ko digdi sa Radyo Urabe. Pero nonetheless, maray na aga tabi. And kumusta ang buhay buhay tabi? Si Carmen Alcantara, nakatutok naman. Amay pa. Happy birthday daw po kay Kano, ayun eh, Clay, hay na to sumaos na digdi. Hindi lang ta, Rus kayong kumuna ha. Happy birthday po daw kay Kano Nulias Ngunyan. Yan. Diyan po sa Danlog Pilar, Sorsogon, and God bless. O sige, happy birthday, shout out kay ano na eh, Kano Nulias. Happy birthday! Siyempre, sa iba pa mga nagsiselebrar mga kansena ng birthday. Happy, happy, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Kati Emmy, pirming amay. Ah, pag naipangani, nakakunik kami sa internet, so live tasarad uragon, nakamonitor na tulos. Matindi si Ate Emmy. Ah. Kaya pag insigida, pag live, pag connect, pag live program na, yaw na tulos, umisis niya. Ako matindi talaga si Ate Emmy. Ah. Pirming nakaabang na, kumbaga. Kumusta dyan sa Victory Village sa TMA? Saka si Kuya Rambi. O yan ang mga nainot niya to na mga parantabay. Tutok na sa Rad Uragon Facebook page. Siyempre, Shiring Man, shout out taman. Kung mga sairi sa iman tabi, aram ko nakarantabay dyan sa mainstream ta sa frequency sa 90.7 Radyo Uragon FM Legazpi. Ano ang mga barita tangon niyan? Ano ang mga barita tadangon niyan? Ano? Mura managayong mga barita kita digdi. Apura kaining update-update naman kita kaining-aning sa investigasyon, progress kan pag-imbestigar kan SITG Task Group Golden Boy. Na an update digdi human sa na iniyo may pinaluwas na statement sa Regional Command PNP sa pagi ni RD na day po da ang katotohanan, so nag-circulate da ang impormasyon. Sino naman daw may gibo kay ni ano na nagsasabi na nay kuana da na dakop na, I mean na identify na da balan so suspect. O yan, kaya sabi kan Regional Command kan Police, dako nga ya totoo yan, klaro mi nga yan dahil pa man yung suspect na positively identified, kaya fake news nga yan, sabi kan PNP. Si say na naman daw kaya nagpapara inot-inot kan mga araw kaya ng mga barita. Laton mo na nito, huwag kayong atat na atat sa police. Pabayaan tabo ng police na magpabuluho sa pag-imbestigar dyan. Ah, yan. And apura kayan, maging si dating senador, kababayan ta, taga Iriga, Masimut. Ngunyan na party list representative sa House, kabali sa mga nasa panel of prosecutors sa impeachment trial, Kibi Pisara. Laila Dilima. Nagpaabot man kan sa yatabing statement, mensahe, nagkukundinar sa panggagadaan kay Adrian Duterte. Sabi niya sa sayang statement, nadadagdagan ang mga biktima pero walang napapanagot. Nako, pulis na naman ang marimati kayo. Pero nakulang challenge talaga yun sa PNP ngunyan. Abagay, kuan man ang gadbaga, ano, yung bagay talaga yun ang riparo ta, gulpin ang mga nagkagarada na media, lalong-lalo na digdi sa Tosalbay, ha? Wala man baga talagang nagluluwas kung si sayan utak. Oh. Higwang mga kaso na pigsasabi na identify sa mga suspect, yung ngayon ang mga culprits, yung ngayon sa mga suspect na nambadil. Pero pag-abot sa punto na kung si Sai an utak, wala man. You only got it. Kaya dapat talaga, kwan ini, digdi sa pagkagada ni Pading Adrian, yun na ni, patunayan nin doon na bakong maluya ka mo, bako ka mong maluya, kundi bako ka mong patay-patay sa mga investigasyon, dapat digdi patunayan nin doon na bako sa na sa mga killer, kundi maging so mastermind. Yan. Sabi ni Secretary Joey Salceda. Ako ngaya dispuesto na magtaon in ayuda. Ay, ayuda ba kung ayuda? Reward. Yan. Duman ngaya sa mga sisay na makakataon ng impormasyon, natangarig maaraman kung sisay talaga ang utak. Mastermind sa pagkagadan, as in pambabadil gadan kay Adrian Duterte. Right. Yo, dapat talaga arog ka yan eh. Aram mo ang mga arog kayan, inot na inot, dahil manggay gigibunyan kayan kung si Sai Mambagaan may motibong mga arog kayan na mga killer. Bakura manggay yun sin ng motibo dyan. Ang kuwang kayan, naka-inganyo sa inda kung siyempre mga hard killer ba yan, siyempre big babayadan. Arog man sana yan kayan, pero ang question, si Sai nagbayad. So, yan. So, kaya dapat magsirbi ning dakulang challenge sa PNP, lalong-lalo na digdi sa mga payag na ini, mga statement kay nagkapirang mga prominenteng personalidad. Sabi ko na nga ni Secretary Joey Salceda na sa iyang titawan doon mga tugang na dapat bakusan na sa mga killer and managot, dapat mismong mastermind. Uyaman si Laila Dilima, iyuman. So, sa iyang statement, nadadagdagan ng mga biktima pero walang napapanagot. Yan, ha? Sendo yan, kwanindo po yan, challenge yan sa PNP, sa Special Investigation Task Group na ining pigkriar, SITG. Task Group Golden Boy. Tara mo, tama ang obserbasyon kan iba na ang araw kaning pangyari, harus nagiging agresibo sana sa primero. Pag-abot kan dalagang kampanahon na naglilipas, lakalis ng mga simana, bulan, inaabot ng taon, wala na. Cold case na tabi, wala na naman. Sana po na iyan makapareho sa mga nainot na pangyari. Out pa man lugod, sa tuyang paglaom na baad kundigdi sa kasong ininipading Adrian, madukayan and masusugman ng God kung si Sai an utak mastermind asa krimen. Sige, tatyan, mag-urulay-ulay pag kita sa nagkapirapang mga tema. Pero mientras, uyanan sa tuyang nagkakalagagang Buena Manong Barreta.
2: Buena Mano Barreta Headline.
0: All down in Biyernes, Petsa D-Size na sa Oktubre 2026. Headline kan mga barreta sa lokal. Volcan Mayon, nasa irarong pa, mantinidong alert level 2 sa ibungkan pagbaba, kanaktibidad kani. SSS Cooperative Summit, nagpapadagos digdi sa Legazpi. Barreta Nasyonal, balor kan piso, suminukamang na sa bagong record low. Iyo, 63 pesos na. Per 1 US dollar. Barreta International, US Ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle, nagdimiter na sa puesto.
2: Buena Mano Barreta. Mga barretang lugar. Local news.
0: Diyos Maray na aga, ako po sa inyo magiging tagapag barreta, Marilito Sanchez. Diretso sa mga barreta, detalye sa lokal. Mantinidos Alert Level 2 on Vulcan Mayon. Base sa update kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, FIBOX, kasunma. Oktobre 15, kasabayan sa pagbaba kan aktibidad da kini. Na-record ang 14 na mga volcanic earthquakes. Mientras naman tinidong nailing ang banaag sa tuktok o bunganga, Asi nagabot sa 600 meters ang langkaw kan nagsusungaw na aso. Nagabot man sa 935 tons per day. Ang napigluwas na alisngaw kan sulfur dioxide o asupre kan Oktubre 14. Mientras na obserbaran man ang pamamagat ng bulkan may kadikit pa na pag-impis sa sirang na parte kini. Padagos, napigabisuan ng publiko na sunodon sa mga abiso kan Feebox. Asin likay ng God paglaog sa anom na kilometrong permanent danger zone sa palibot kan bulkan. Punan tanaman ang mga labo-labo man na mga live na live report. Inutunta mo na ang linya ni Your Honor Joey Sarcia, Poultry Farm, pinagreklamo kan mga abitante sa Duwang Barangay, Dumanan, Naga City. Your Honor, ipasok mo!
2: Urago Live Report!
3: Poultry Farm, pinagreklamo kan mga abitante sa Duwang Barangay sa Sudad ni Naga. Dinulok na ini sa lokal na gobyerno kanasambit na syudad alaga Jaon Panangad ang poultry farm na siya pinareklamo na kunsain excuse me sa nagkakaon o namamahaw niyan na aldaw na nagpipiesta man ang langaw sa saindang mga residensya. Hindi ang barangay Panikwason asin barangay Carolina lalo-lalo na sa zone 7 na kunsain digdi naglalayog ang mga langaw na kung sa'yin iuinihan sa inang kinakapungot. Pinagsabi pa ninda na ana tagsadiri ka na poultry farm ang pamilya magtuto na kung sa'yin sarong bagay na pinagsabi na dainanggan natatawang solusyon ka na syudad ni Naga. Nuwarin daw ini mapupuho, unwarin mapapakaray, asin nuwarin makukurtar ang sobrang langaw sa Barangay Panikwason, asin Barangay Carolina, lalo-lalo na Zone 7, kan Panikwason sa siyudad ni Naga. Dugan niya ito informasyon sa lado lokal. Mga tukoy ni po si Joy Boy Sarcia, basta Bicolano, Oragon.
2: Oragon Live Report!
0: Naglalayog na sulangaw, sabi ni Your Honor. Iyuta, alangan man yan magkamang Your Honor ka talaga.
2: Buena Mado Barreta! Mga baretang lugar. Local news.
0: Balik kita sa iba pang mga bareta sa lokal. Panagos man ang pinagigibong Cooperative Summit kan SSS, inipong Social Security System, digdi sa Ligas Pisiri, konsenyaw ng mga representante kan mga kooperativa gikan sa iba-ibang party pa kan riyon. Big panginutan ng aktibidad ni SSS Luzon Operations Group Acting Senior Vice President Gloria Corazon Andrada. Objeto sa tiripo na ini na pakusugun pa ang koneksyon asin na kolaborasyon kan SSS sa mga kooperatiba. Tangarigurog na maipabisto ang mga serbisyo kan ahensya sa indang mga miyembro. Piglalauma na mga katabang na sambit ng inisyatiba tangaring na mas pang mapahiwas ang kaaraman asin man access kan mga miyembros kan mga kooperatibang ini sa mga benepisyo asin serbisyo na pigopresir sa komunidad sa senda kan SSS. Nenghuraw ang mga bareta report. Namangita ki Linsel Night Market saka Trade Fair liwat na binuksan sa Legazpi City para yan sa yung mananggan, mapista na October 24 sa Legazpi Port. Sige daw, ramunta kung ano ang mga pwedeng maray dyan sa Trade Fair saka Night Market na yan. Barato daw ang barakalon dyan. Linsel, pasok!
2: Urago Live Report!
4: Pormang nang binuksan ka sa Udma, October 15 ang Trade Fair at si Night Market sa kahalabaan kan Quezon Avenue sa Tubang Kanayala Mars Legazpi City bilang parte kan selebrasyon kan Legazpi Port District Fiesta 2026. Madulang ni Mas sa October 25 ang aktibidad na pinagpanginutan kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa pamamayan ni Mayor Rishon Ismail katuwang ang Barangay Kapantawan sa pangingan at mga Barangay Kapitan Eric Sim Brizuela. tampok sa nasabing aktibidad ang iba-ibang street food sa lokal na pagkakaan, mga prutas, gulay o sa mga produktong gibok ang mga lokal na negosyante. Katuyohan kang programa na suportaran ang mga lokal na negosyante asin sa radit na negosyo asin man mainganyara ang publiko na prioridad ang mga produktong Bicolano. Para sa dugang na informasyon, nakapasaan na rin sila da Basta Bicolano. Urago!
0: Iyo, sige, ta probitsaran tayan, ta biran mga arog kayan tabing mga night market saka trade fair na iyan. Minsan may mga barato talaga dyan, kaya dapat probitsaran ta. Kaya lang medyo naraya-raya ako, may binakal akong puto bungbong kansarong aldaw ito gayod. Una ko ang puto bungbong kuya Ryan, malumok. Lata ito ta, so binakal kong puto bungbong, so sa ibabaw sa nasukiso, sa kaso litsiplan ang malumok, so pinaka-base niya, matagas niya ako, ano daw, baka man inimput na budol ako ah. Naku din ako maputro duman. Duman ako sa iba na medyo bad maray-ray itong sa katanin. Sus Mario, nadali ako duman na budol, labo ko na. Balik kita sa iba pang mga bareta. Formal naman na pigrasibi, kanligas, PCT yan mga jóvenes na mga parauma. Aba talaga. Asin ini delegado para sa Cebol 2026 na may ubeto na makisumaro sa pagparambong kan sektor kan agrikultura. Kasabay sa mga pigbisto sa pagsuporta sa programa, sinda Presidential Legislative Liaison Office Secretary Joey Sarte Salceda. Asin Legazpi City Mayor Hissam Ismael, kay Bajan si Agriculture Secretary Conrado Estrella III, asin iba pang mga katabang na mga organisasyon. Katuyuan da kang programang ini, ang mga bagong ideya, asin man innovation sa kahubinesan, sa eksperyensya kan mga parauma, tangarig na masimbagan ang agyat sa agrikultura, asin makapagbukas nin mas masarig, asin maray, asin mga... Sabi nga ni kayan, bagong mga teknolohiya sa kabuhayan sa masunod na mga henerasyon. Pasadaan ta naman ang linya ni Ate Maymay. 20 million pesos na project sa irrigation sa Legazpi, madali nang magtapos. Ate Maymay, sige.
2: Urago Live Reward.
5: Haraninang matapos ang 2 hektaryang dam project na ka National Irrigation Administration Bicol sa Barangay Buluan, Ligas, Presidial Bahay na may kabilugar ang kandidat na 20 milyon pesos. Ang proyekto ini nakatuto kung sa pag-asigurar din bastante asin maaasa ang supply ng tubig para sa mga lokal na nga rin bago sa mapabaskog ang produksyon ng sa tuyang mga paraoma. Sigun kay Barangay Buluan, puno barangay Ronald Dominia, pinagkakalkula nga na sa 25 hasta 30 hektarya kang mga lupa sa kahan ang direkta makikinabang sa nasabi ng posibilidad. Inaasahan man ini na mapapatambo ang 6-4 hasta 5 tonelada na magiging nakulang tabang sa pagtunga sa epekto kan El Nino o Tagmara asin sa padagos na pangangaipo sa irigasyon sa komunidad. Hulita na sa 80% ng populasyon sa Barangay Buluan ang nagsasaray sa pag-uma kung kabuhayan na katalaan man na ilaag ng Nia Bicol ang kalaglagang solar powered irrigation system na nagkakandidad din 11 milyones pesos. Nagpasalamat si Kap Minya sa administrasyon para sa mga programang padagos na nagsasakat sa sektor ng agrikultura sa saindang lugar. Tugan na bata ang lokal ako sa Maymay Cubillas, Basta Bicolano. Uragon!
2: Uragon Live Reward! Buena Mado, Barreta! Mga baretang lugar, local news.
0: Alas 6, emerjanan, oras sa Bilog na Pilipinas. Parehan naman sa mga mailaog tabi sa oras na alas 7 o kaya alas 8, medyo arayoan sa indo pong babiyahi umpa, medyo asikaso na ha, tanganday mahuri maski Biyernes na. Bata naguran-uran, maliput-liput, badsoy ba dyan, ugak ka na, hindi, kaugak ngayon maglaog sa trabaho. Yan, ha, di magparay nugak, difícil na sakit ang buhay. Balik kita sa iba pang mga bareta lokal, pigswestiyon, kansang guni ang panlunsod, Tabacol City, yan paggamit kan solar-powered irrigation system, tangarig na makatabang sa mga parauma na apektado kan makusugun da ini, Super El Nino. Obeto kan prosupuesto na ini na masiguro ang dagos-dagos na supply kan tubig sa mga umahan sa ibong kan matinding init sa kakulanganing uran. Sa bagikan enerhiyang solar, piglalauman na mababawasan ang gastos sa patubig, asin mapaparaypan produksyon kan mga pananom piglalauman man. Na makakatabang marayni sa pagpakusog kan sektor kan agrikultura, asin man sa kabuhayan kan mga parauma duman sa Tabacol City. Nagtao ang Department of Social Welfare and Development, SWD, Bicol, nin financial sa ka-psychosocial assistance sa pamilya kan biktima nin pambabadil gadaan na media, Adrian Lotarte. Kan Oktobre 13, nagpasiringan Crisis Intervention Section kan SWAT team kan SWD sa pamilya kan biktima, tagarig mag-opresir kan sendang psychological first aid yun. Asin man tabang sa pagatubang sa epekto kan insidente sa irarong kan assistance to individuals in crisis situation AX program. Nagatawan SWD nin kantidad 10,000 pesos na cash assistance, nagtabang sa pagbayad sa natatadang bayadan sa ospital, as in presenting pig proseso and funeral assistance. Mientras, na pigkondinar man ni SWD Bicol Regional Director Norman Laurio ang nakarasan laban sa mga members kan media, as in pig siguro kainin ang padagos man na suporta kan sa hindang opisina sa pamilya mientras na nangangapuda ning hostisya para sa biktima. Sa Simbagon, kan lokal na gobyerno kan baka kailbay, an accident insurance sa mga opisyal, elected man o appointed, kan gabos na 56 na mga barangay ninda sa Banwan, punyan sa masunod pang taon. Nakabase ni sa Municipal Ordinance numerado 12-12 Series of 2026, napigabusol ni Councilor, ni amigo niya, Attorney Herbert Bermas, asin inaprobaran kan konseho. Sa erarom ka nasa labing ordinansa isinida sa erarom sa GSIS Group Personal Accident Insurance Program. Ang mga elihido sa kay binugtak ang opisyal kang barangay, kasabay digdan mga opisyal kan SK. Sakop man kang programan mga barangay kapitan, barangay kagawad, secretary, treasurer, SK chairperson, mga SK kagawad, SK secretary, treasurer, maginan mga barangay police, barangay health worker, nutrition scholar, daycare worker, utility worker, administrator, administrative clerk, electrician, siringman, barangay driver. Ang oras na naman na, eksakto na alas 6:34 na. Abida, pasadaan tabo na ang ratsada pa kan mga bareta sa mga darakulang bareta sa bilog na Rion Bicol, Ronda Provincia. Hatod sa tuya ni News Director na Lynn Salada.

0: Pilipino giimbestigahan kang Department of Environment and Natural Resources o DENR Penro Catando Anas ang na-report na small-scale mining operations as in posibleng pagbalgar sa mga panindang pangkalikasan duman sa barangay OB Karamuran, Catando Anas. Sigang kay OIC PENR Officer Attorney Vivian Escoto, ang lugar ang klasifikado bilang timberland kung kaya kinakaipuhan yung magkakanig ng land tenure instrument bago ini magamit sa anuman na proyekto kasabay ang planning small-scale coal mining. Nakatalaan ang makipagtipon ng DENR Penro kay Barangay Kapitan Leoncio Soniga Jr. sa October 19 ng Iguskotiron ang nasabing urolay asing patusugon ang kooperasyon kang lokal na gobyerno sa pagmumonitor asing pagpapotob kang mga panundan pangkalikasan. Mientras tanto, binisita ni Senator J.V. Ejercito ang Naga City General Hospital ngani naramon kung ano ang may tatabang kan sa iyong opisina ngani may taas sa level 2 ang estado kang pabulungan na nilugay ni namataon ni anon na mechanical ventilators o life support machine. Sa iyong ipinahayag na kung may tataas sa level ang nasabing hospital urog man na mapapahiwas ang serbisyo kaini. Mantang padagos na pinagbubusol kan sa Sugoan Police Provincial Office ang responsable o responsible gun owner as in kampanya laban sa loose firearms sa paagikan upland katoka. Katakod kay ni personal na nilibot ni Police Colonel Darwin Miranda ang Provincial Director ng Sorsogon PPO ang Huban Sorsogon ngani na makumbinsir ang mga individual na may sabiring badil na siyertohon na nag-uutob sinda sa mga leyes as in regulasyon sa iyong pakikipag-ulay. Ipinasabot ang mga panundan na nagsasakop sa pagkakaigwanin sa diring badil ang tamang proseso kan pag-renew ng lisensya asin man ang mga lakdang para sa ligtas na pag-iingat o safekeeping kan mga armas na expired na ang lisensya. Asin sa probinsya ng Camarines Norte, nakakamati ng katamtaman asin hasta sa makusog na pag-uuran ang nasabing lugar base sa Rainfall Advisory No. 2 kan DOST Pag-asa Southern Luzon. Ito nagkukonektar ang nasabing pag-uuran sa Intertropical Convergence Zone o ining ITCZ. Pinaglalauman ang magpapadagos ang nasabing kondisyon sa laog ng 2-3 oras ngunya na aldawa as in pulisirma na makaapekto sa mga kataraib na lugar. Ako po sa Analing Silada, Kanayin.7 Radio Oragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Oragon.
1: Salamat, Ati Analing, sa imong ratsada pagkat mga bareta sa iba-ibang probinsya kan kabikulan Ronda Provincia.
2: Buena mano, bareta! Mga bareta sa laugang nasyon. National News.
1: Sa mga bareta na ngunyan sa lado nasyonal, buminagsak sa bago na naman na pinakababa ng level. Sad-sad na. Ini po sa historia kan sa tuyang Philippine peso, matapos na ini po magsad-sad sa 63.06 pesos, kontra yan, riba yan sa US dollar. Ini sa pagsarado kan trading kan Oktubre 14. Sa intraday trading kasunma, suminadsad pa ang kantidad kan lokal na currency o kaya Philippine peso sa 63.15 kada US dollar na luminampas sa dating record low na 62.90 kada Oktubre 8. Piglalauman na magdudulot nin pagluya kan balor kan piso na mas halangkaw na gagastusun ta. Sa pag-angkat nin mga produktong petrolyo, posibleng magpaulan tupa kan inflation o presyo kan mga barakalon sa tuyang nasyon.

0: General, walang takot ito. Ah, talagang palaban man ini. Jay Tariala. Paulit-ulit na pigprobaran kan mga personay kan Coast Guard na apudan sa radyon barkong Uitayu 63168. Mientras na ini nakangkla sa nasabing lugar. Tulong beses na minikot sa palibot kan barko and rubber boat na sinakyan kan mga personay kan Philippine Coast Guard. Kanda ini mag-responde ang Chinese vessel, pinahali kan mga tawan kang Coast Guard na napat na saralit na bangka na nasa palibot kay ni matapos sa nagkapirang oras. Buminalik ini sa indang mother vessel na nagangat kan angkla as indagos naman na luminayas na. Sa nasambit ng lugar na katubigan sa Lawak Island.
1: Buena, malo, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labiog tas sa luwas kang Pilipinas, nagdimiter na sa iyang puesto si U.S. Ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle. Kasunod yan sa mga pigdadaklag na akusasyon na subot paghagad niya nin kwarta. Aba, grabe man. Nangarig na mabayada ng sa iyang utang o kaya ano ni, credit card bill. Grabe man ini ano. Pinaymutikan kan na opisyal, imbador ka pa naman manay. Ini po ni Ambassador Guilfoyle ang nasambit ng mga panratak na sa iya. As in mga issue na pigdadaklag sa iya. Dating esposo ka ini si California Governor Gavin Newsom. As in ini man nakarelasyon, aba. May diit pang chika. Kanaki daa kang presidente ngon yang kan America Donald Trump na si Donald Trump Jr. kan taon 2018 sa good 2024. Kaya gayon makusog ang buot. Sports Balita.
1: Buena, malo, barreta. Barretang Sports.
0: Ingwaw ni Pinay Telestar Alex Yala na bawion ang mga pagkadaog kay ni asin man na pagluya kan sa iyang ranking sa nakaaging mga torneo. Inihuli sa nakatalaan na sumabak na naman sa Ningho Open duma sa China sa masunod ng simana. Sa tulong nakaaging torneo, mayo siya ni naka-record na kapangganahan kasabay kan upset asin pagkadaog kay unseeded Russian player Tatiana Prosorova. Sa round of 16 sa Singapore Open.
1: Buena, malo, barreta. Barretang artista.
0: Tignan kita sa chika, tinuyaw kan mga legislador sa mga iba-ibang organisasyon na nagsusuporta sa diretsyos kan mga persons with disabilities o PWD ang ginibo na mga pambabastos sa kapambubuli digdi po kay Jos Aquino. Yung baga ni Suaki ni, kundi ko napasala, ni Ipi, kay Chris, ano, tama, Kuya Ryan? Ah, aki na dayman pig suporta ni Diyos Maria Yusip ka. Mas mga kandidato pa, Diyos Maria Kanoy. Ah, ini po sa sarong episode kan podcast na machong chismisan na nagkalakop sa social media. Kasagod kan grabing batikos, formal lang tinapos kan The Pod Network ang kontrata kay ni sa nasambit ng podcast. Mientras lewat na nagagan ni dispensa mga host sa pamilya Aquino sinman sa komunidad kan mga PWD. Katagod kanina nga pudan Senator Joel Villanueva na panimbago ng mga content creators sa digital platform sa pagpalakop ni mga material na nakakapektar maray sa mga persona lalong-lalo na sa may mga kadiinan sa buhay. Sa Barreta Tasalo, nagpaluwas ang bagong guidelines ng World Health Organization WHO, tangaring na sa dulo ng mga nasyon na lumipat gikan sa pinalawig na pagkakakulong sa mga ospital, sa mga psychiatric pasiring, sa mas makatao, saka nakatutok po da sa mga community-based services sa mga may pigsasapar sa mental health. Tinawan doon ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na naikaipuan ay sakripisyon mga pasyenta

0: Sendang diretsos pantao, pangarik sendang makabil kan suporta medikal. Nagtawan bagong giya o guidelines nin mga praktikal na mga lakdang para na sa pamayokan pasilidad, tangaring bawasan ng halawing na confinement as in tabangan. Ang mga pasyente kan mga ini na maibalik sa susyudad sa tabang kan mga housing, trabaho, as in suporta sa sendang pamilya. Tutu daw ini. Yan, sa ultimo tang segment, nagdudulot nin pagkangalas sa sirapirang residente duman sa Amerika. Inipudang sarong dakulang anyong kolor, asul, na siring kaniganting dikya. So yun iso, ano ni, sa Florida. Nanailing po sa kalangitan kan Martes inapod ining space jellyfish na nabilog matapos na makalakop sa langkaw na parte kan atmosphere at mga epigluluwas na gas gikan sa rong rocket kan SpaceX na naglunsan ni mga supplies in kagamitan pang siyensya para sa mga astronauts sa International Space Station. Pinaliwanag na ang kakaibang aura ang resulta da kan pagtama kan sirang kan saldang sa rocket exhaust as in bako indikasyonin pag-abot kan mga alien o kaya sinakop na kita kan mga extraterrestrial being. Yan, naadit na so iba kaya eh. Yan natabi naman mga tugang mga korago nan sa tuyang mga tampok ng mga bareta ngunyan na Friday, last episode ngunyan na simana ta sa programa sa Buena Manong Bareta. Nagpanay ka mga pareta ta na Linsilada alias Linsil sa pangalan po ni Asimron. Diyan naman sa Lado Technical partner ta si Kuya Ryan Salcedo. Duman sa Tower and sa tuyang partner duman si Chip Manoy Tupi Adalia. Sere man si Rain Bartolo duman sa Mount Isarog. Ako po sa inyong naging tagapagpareta malinito sa Diyos. Please stand by lang magkapanagos pa kita sa programa.
1: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3477. And look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
2: Ako si Joanna Agual Iwanet. Ngayon po nagkahilan sa sakuyang aking dengue. Halos dalokalaw po rin sa inyong minutes. Ang problema na po ako. Maringay ka na daw po sa radyo ni Ma'am Bates. Sa inyong minutes, juice, kulit ka rin po. At ako lang ang makatabang kapagtas na playlist. Dahil po ako nagduwa-duwa magrali sa iya. Tinawa niya po ako inyong minutes juice. At sa kalikalim niya po. Pinainom ko po sa akin po. Sabi niya, 3 times a day ko, okay ng maintenance juice sa akin. Yung pang-inimo po. Ang pagkain ba lang ito, halos pagkaan, halagaw na po sa iyong plate. Kaya sabi po kanito sa akin, pwede na kayo magluwas, kumbaga okay na po sa akin. Kaya ko lang po salamat sa maintenance juice ng maintenance na rosahan. Sa lubos po dyan na lalaray. Try niyo po magaling po sa iya. Kaya ko lang po ang progreso ng mga life masin po ako.
3: Ang Means Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Hello! Ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Alas 6.50 na anin pagkaga.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
3: Basta Bicolano, Uragon!
4: Uragon!
5: Good morning!
1: Sige, maray na aga agiraray sa mga parantabay ta. Ta may 10 minutes na sana kita natada sa ikaduang party kang programa. Sakod kita ng alas 7 ngayon pong Friday! Mauran ang sa tuyang pagkaamay na pagkaga. So mga may lakaw dyan, maluwas, pasiguro, ta difícil na. So mga nagamotor, ta siyempre, ang motor, baga dahil manatop. Sa bagay, may mga motor ko na may atop-atop na eh. Patang gariman mga siga-siga, pati sa tinampon, minatarahaw talaga. Oh, magrili ka, ita mauran, and biglang bulos uran subago. Ano daw ang report digdi sa pag-asa kay ning biglang uran na ini ano bedaw tay lingunta daw digdi so Southern Luzon pag-asa. Yo nakakapano digdi sa kuyang Viber kuya Ryan ining pag-asa. Madali un magdagdag an mga kwaninda mga report naapot na lampas sang gatos nga ni an nakaka-accumulate digdi yo. Dai ko mabibuksan tanya ko ni ba bakuman mga significanting maray. Bedaw lingon ko daw mo na rainfall advisory kasubagong 1 ayan ni 5:50 mag-alas 6. May rainfall advisory pala. Kaya lang siyempre muntakon ano yan. Ano ang nakakapauran abe daw. The public and the disaster reduction offices considered advised to monitor weather condition. Ano nga ang weather condition? Yan ang hapot niya to. Ano ang nagpapauran? Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms will be experienced over Bicol region or in summer in Tamino and Dokeromblon and possible flash due to moderate to at times heavy rains, light to moderate winds blowing from northeast will prevail along these areas and coastal water will be slight to moderate. ITCC pala, niyaw nakabugtak digdi, Intertropical Convergence Zone. Yan, o yun yan ang pigaanap ko na dahilan ko natatamauran. Iyo pala niyan, Intertropical Convergence Zone. Ano nga ambot sabi yun kay Ann Lynch na itaman nga nasabutan niya ng mga ITCC na iyan? Ako po, ang paka-intindi ko dyan sa mga paliwanag mga tagapag-asa, yan daw ang Intertropical Convergence Zone. Iyo po yan, so nagsarabatan ng paros, lipot sa kamainit. Kaya iyo yan, Intertropical Convergence. Termino siya ng convergence, garo so nagsasabatan baga, nagsarabatan sila. Yan, mga siring kaya. Iyo po daw yan na nagdadarakan uran-uran. Hoy, mga baldin nindo sabi, saralod na mga balde! Isalod sa mga alulod, yan, diretso ang tubig dyan sa balde. Pero ako nailing sa FB na demo kan DSWD sa kani Anticlear Castro kan Presidential ano ni, Information Office na igwapala niyan pigkakabit Kuya Ryan Subaldi. Medyo luluhuan po nindo, psh, tapos igwang pisalpak na gari, may sisalpak naman na may nakakonektang hose, tapos, hindi ko lang kung paano ito, yun na ito ang nagfi-filter sa tubig, tapag lumas na duman sa hose, so gripo sa puro, dahil laog mo sa baso, psh, psh, diritso tunga, so di mo duman. Di ko aram nga ni kung niyo to, pwede na mag-filter duman o diritsu na. Kung iyan maray, kung iyan talaga pig-recommender ninda, tas hindi mismo nga ni Nailing, tas sekretary, sa ito sekretary Candice WD, di ba, Gatsalyan man, saka si Auntie Claire, di man siguro ito mainom kay ito, kung di siguradong malinig, taba, magburok-burok ang tulak baga. O, kaya dapat igwa kita kay ito, o DSWD, dapat magtaga, kuha na ka mo, magtaga si kaso na kamo na makadistribuer na kamo kayan taan balde ano man kaya madali man siya na magbakal balde sa arungani may mga kwanakuduman may mga drakulang balding plastic so piglagan bagakan ano yan so lard so ano mantika na pigagamit sa panaderya yan so drakulaw na balde opo ito pwede ko itong kuna bugtakan ah. Pag makusugan uran, pag natipon sa uran, pwede na palang inumon ito. Di ayos na, di na kumagastos mineral water. Tabatang kada karga kong mineral water, mahal naman pati ngun yan. 25 pesos na, pero biruon mo yan. Oh, kaya, okay na yan. Kaya dapat siguro makaabil kita kayan gabus. Ah, and this WD dapat sa lalong madaling panahon, may distributor na nindo yan ng mga maski bako na subaldi, yan sa nang garitong pigla, piling ninda sa demo na pwedeng pang-filter da, and then pwede ta nang inumun ang tubig na natipon ta, tubig uran natipon ta sa baldi. Oh, ayos man baga. Ta, kadinot kaya, pigpara tuya-tuya baga si Presidente Lincian man ngayong Presidente ito man. Ang sa iya ngayong programa sa pang-mitigate nga sa El Nino sa grabing init. Balding nga yata, magsalod da ngayon ng uran. O, kaya pigpara tuya-tuya baga. O, ito palan, igwa pala ng purpose, bako man siya talagang, kumbaga, literal na balde, tapos masalod ka ng tubig, tangaring makatipong ka, ta, El Nino nga ni. E, ito palan, may kuyan, may kadugtong pa pala nito na may isasalpak pala duman, nagari tubo, tapos may purifier gayon, kung anong ito. And then pagkupsit sa purukan hose, kanso gripo, yan. Oh, ready to drink na. Ayos man baga. Kaya dapat ang DSWD makakuang kayo ito, makadistribuer na sa tuya, tangaring matisting tanaw, kaning sigan uran-uran, makatipo na kita. Oh, kaya DSWD, oh, anong pa, pigparalat nindo dyan, fight na kamo, distribuer na kamo, pariwasan na yan, ipanauna nindo yan, pagparaano na at siyang kaya nagka. I-restock sa naman niya para sararay ninyo. Diba? O, kaya asikaso na, panaunan nindo yan, tangarig matisting na kan mga tao, kita, tangarig mintras na nag-uram pa. Kung diridiritsunan, init dahil ng uran, anong pakinabang kambal din na dahil managuuran kung mainit na gani ang panahon? Ano, baka o? O, kaya mintras namin ito nagtataga-uram pa, arong kaning panahon na medyo bigla sana. O di, python ta na. Tangarig mapakinabangan na yan. Testingon ta na kung talagang pandiurag man, okay man. Mauran na morning, tabi. Pa-shout out dito sa barangay Iluluan, Kamalig. Lagi pong nagmamati sa Radyo Uragon. Dito po yan sa Morillas family. God bless and, paparod na naman eh. At sabi ko, bakuak po si SM Road at siyang pa po si SM Road 7 to 8 po sa iyang programa. Pag alas 6 sagod alas 7, boom, ay, napasara na palilod kita. Lito Sanchez po ini. At alas siyang pa po si Manager Road. Take my hand, follow me. Si Madam Unica Iha, mauran na pagkaagada. Yung Madam, nagsalod ka na sa baldi mo, tabi, pasiguro na kita. Yun sabi kan Presidente, ta magsaralod na kita ng tubig uran sa baldi. Eh lang, pigalat ko, ano daw kung ibiunan ninda gayon, ipackage na ninda kan DSWD, ano, may baldi na, may so purifier pang pigla sabi. Tangaring iuman sana, biriunan ninda, mata, yun ang pigla sabi, matabang man sana, lubos-lubos una. Okay? Yan ang sa tuyang pigalat-alat sa DSWD. Kung iyan tabi, ibabariwas nindo, paita na ta, mientras na may uran pa. Kung bariwas nindo yan, nanday naman nag-uran, ano pang sirbi ka yan? Yung mga, wala naman sirbi. Ito na yung nag-uran, paano ka na kaya? Kung nga na nag-uran-uran pa, sige na, tawa na nindo ta, ano pa man. Sige dong tabi, Murilla, bako po ako si Papa Rod ha, sa atyam pa, 7 to 8 po siya. Si Manong Erning, kapi-kapi, Manong Erning. Honeymoon Light, Caron Napoles, maura na pagkaaga, rin nag-agom na si Honeymoon Light ha. Iba na apelyido. Diyan sa Piyo Duran. You can win if you Good morning from the Barangay 68, San Francisco, California, Legazpi City, Aringo Dibora, si Ate Marlene, dyan sa SDA, watching, listening. At saka si Kuya Roderick Orbita Buban sa EMS Barrio East, Legazpi City, si Evelyn Makinyana. Good morning, man. Yun na, tapos na kita. Alas 8 na pala. Paaraw na kita sa programa. Anong ninyo nakabugtak digdi? Abi, ayun na yung mga statement na yun. Chinese ambassador na yun. Puro man. Puro man sa na yun. Ambog man. Ah, lumayas ka mo digdi tayo yan. Bakong magpara kung ano-ano man ang mga puro ka mo pang kuyan eh. Pamparibok.
4: It's the most wonderful time of the year.
1: Sa tuyang Christmas countdown sa Radyo Oragon, bago kita magsuway-suway ngunin na pagkaaga, igwa na sana po kitang 69 day. Uy, paboritong numero ito ni Ikwan. Paboritong number yung 69. Minarumduman ako. Feel yung ka talaga, noy.
4: Season of all.
1: On sa tuwing Christmas countdown, 69 days, 16 hours, 58 minutes and 45 seconds before Christmas.

0: Ah, sige na, alas 7 na, ipos-ipos naman kita at tapos na kita sa programa. O yan, antabay na po kamo, masunod na si SM Road na. Yeah. Arayo man pati bagan itsura ko kay SM Road. Ta si SM Road, artista ay nang dating. Talagang gariman sana siya look-alike ni si ganitong artista, Kuya Ray, si Permiso na Mamaluan, si Lloyd John Lloyd, yan. Anong apelyido ni John Lloyd? John Lloyd Cruz? Sigurado ka. Sigurado ka. John Lloyd Cruz na. Ghost stories and tales of the glories of Christmas is long, long ago. Ah, sige. On the way na si SM. Kamonitor sa tuya ito. It's the sige po, tabi. Ah, paloy-loy na kaming mapaaram sa programa. And baad next week, iguan na pong significanting update sa task group na PIGCREAR sa insidente po sa pambabadil kay Pading Adrian Duterte. Badig wala lamang ning significant development next week na. Sagod mo niyan, wala pa eh. Sabi ko nga nan, solamenting update, digdi maisishare ko gayon. So pigpaluwas na statement kan PNP Regional Command. Ini po manungod duman sa paglinaw ninda na ito po daso nag-circular na impormasyon on the alleged identification na kan gunmen sa pagadan nga ni kay Adrian. Sabi po kan PNP, pig-clarificar na no suspects been positively identified. Oh, mako ngaya totoo yan. Mura ngayang siring pa ka yan. Kaya ayo yan ha. Ay po da kayan, fake iyan na nag-circulate na impormasyon na sabi, gawa na po dang na-identify ng mga suspect. Wala pa po da, sigun yan sa statement, pinalawas kasunma kan PRO 5 Philippine National Police. Sa pagi po kan RD, kan PNP Bicol, Brigadier General Randy Glenn Silvio. So next week baad kon ano na ata siyempre pirming kitang alat-alat pa kon ano update progress kan investigasyon digdi po sa pangyaring ini. Kaya yaong kita diyan pirmi in sigida kung may mga bagong luwas na mga detalye and lalong-lalo na siguro kung sabi tanga ni ma-identify na ang mga suspect and kung mga arisa ito and then ano ang mga pwedeng mga kuyang pa iba pang dagdag na detalye kayan kung sakali may mga persons of interest na so pigi sabi sige basta kita nakatutok man duman sa mga payag lalong-lalo na ni Secretary Joey Salceda na gusto niya dispuesto siya na magtaoning reward, dumandatabi sa mga makakataoning impormasyon na pwedeng inipo maaraman, lalong-lalo na bakusan na su mga killer, kundi pati su utak, su mastermind sa krimen. Iyan na dapat, talagang maaraman ta kung sen utak. Okay, sige. Ingat sa sendo pong pagluwas and medyo yaumpaan mga panganurun dyan na pwede pang mag-uran anytime. Paaraw na po ako sa programa. Siyempre pa, yaon man dyan sa lado technical. Naging partner ta. Kuya Ryan Salcedo. Daman sa tower, take over na. Si Kuya George Kiraray na. And si Rain Bartoloman duman sa Mount Isarog. Happy weekend, sendo ka boss. Ingat po kita sa tuyang mga lakaw-lakaw and kung masain kita noon mga dudumanan tangon niya na weekend. Manalito Sanchez, Jos Mabalos, kansendo po pagantabay sa bilog na simana. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
4: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang Lucky Store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. 18 minutos na makalihis ang alas 7.
3: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center.
3: Huli na ang Uragun.
0: Marreta, marreta, marreta, alas 7. Uragun Barreta alas 7 headlines.
2: Enot sa pamayukan mga nagbabagang istorya. Sa lado lokal, mga parauma nahahandal sa posibleng pagbabakan produksyon hulikan Super El Nino. Alba Electric Cooperative nagsagibunan in post-tracing dyan sa Banuaan kan Kamalig Albay. Sa mga bareta man sa Laogan Nasyon, average farm gate presyuhan kan paroy nagbaba. Asin sa mga bareta man sa luwas kan nasyon, inflation sa Estados Unidos naglobo sa 3.7% kan bulan in Setyembre. Ang detalye sa taod-taod sa na.
4: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
5: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
4: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
5: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
4: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
0: Uragun Barreta alas 7.
6: Barreta Lokal.
0: Local News.
2: Aldaw na po kita ni Biyernes, Petsa 16, kan bulan ni Oktubre, taong 2026. Ini po ang Radyo Uragun Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Nahahandal na sinagpatani din sa mahang industriya ng agrikultura o sinag sa posibleng pagbabakan produksyong agrikultural. Uli po naman sa Super El Nino, kasabay kan pagbaba o kakapindyente sa paghihiras ni tabang sa mga parauma. Sigun kay Sinag Executive Director Jason Kainglet, kadakol ng mga parauman dahil nakapagtanong huli po naman sa epekto kan habagat, asin paghahaloy kan mga subsidiya sa gasolina, abono, asin iba pang mga pangaipo, kung kaya ipigdoon yan ang tulo sa suporta sa lokal na sektor, imbis na maglaom sa importasyon. Katakot po naman kay Nina Gaandam naman ng Department of Agriculture, din mga lakdang siring kan paghihiras din binhi asin abono, asin subsidiya sa gasolina, nganing mabawasan ang epekto kan Super El Nino. Mientras tanto, Barangay Revenue Code suportado kan mga negosyante dyan sa Banuaan kan Daraga. Italis kan baratang yan live na sa linya si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
0: Urago Live Report.
7: Suportado na kan mga saradik na negosyante sa Banuaan kan Daraga ang municipal code ay pinagbubusol sa nasabi ng Banuaan ni Kagawad Attorney Ayon Makasinaga. Inialaging paig ni Kagawad Makasinaga sa gilimong sisyon regular kan sa Gunang Bayan. Inulit ang suportado man sumot kan saradik na negosyante ang nasabi ng prosupuesto. Inulit ang dikit man saran magiging epekto kay Nisa sa inda pagamot kan oras sa damari niyo si Dakan sa Dang Business Permita. Sa ibang galado, sinabi man ni Mr. Harry Languno ang pamayukan farm plate sa nasabi ng Banuaan at paabot siya rin pagsuporta in hulit ang makakatabang ini sa pagkulektar o mapalangkaw ang pagkulektar ng buwis sa nasabi ng Banuaan na kasod mas o kanakaging aldaw, sinabi ni Makasilag na sa maabot na sesyon kang regular formalmente rin ang ipipresentar para sa third and final reading para mapirmahan na ini ni Mayor Victorete as it may sumitir naman na sanggunang kanalawigan kagalbaya para sa magkakanikong pag-review. Sinabi pa ni Makasilag na oras may isa pinal na ang nasabi ng ordinansa may papasunod na hindi sa mabot na taong 2019-2027. Dagdag na baritang lokal, ako si Jules Magallanes, Mahal sa Mikolano, Oragon.
2: 27 minutes makalibas po ang kapito ng umaga. Nagsagibo na nin post-tracing ang mga personahes kan Albay Electrico Operativo Aleco dyan sa manuan kan Kamalig Albay. O beto po kan aktividad na masubaybayan ang mga nainuddang isinagibong lagdang asin nganing masyerto ang matanong sa pagsimbag sa mga nai-record ng pangaipo kan mga konsumidoras. Panagusman ang mga personahes sa pagibo ni mga dugang panglagdang bilang partekan sa idang serbisyo sa komunidad. Playground para man sa Pugad Lawin Park, binugtakan in CCTV para sa kaligtasan kan mga aking nagkakarawat. Italis kan baratang yan live na sa linya, si Manoy Andy Madrigalejo.
6: Urago Live Report!
8: Para sa kaligtasan kan mga kaakian na nagkakarawat sa playground kan Pugad Lawin Park, Santo Domingo Albay, pinakabitan ni CCTV ni Mayor Bungbanda ang playground gani na mamonitor kung ano ang pigilibo kan mga kaakian asin nangyayari mantang sila nag-ugma sa pagkawat. Sigun pa kay banda na inkaso may mangyaring maraot sa mga kaakian na nagkakarawat sa playground kan Pugad Lawin Park, madali ang pag-imbestigar dahil sa nailintulos ini sa ikinabit na CCTV camera. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Urago.
2: 29 minutos na makaagi po na lasyente ng pagkaaga. Nagsagibo nin misting operation contra dengue sa Bicol University Kinabatan Albay, ngani pong magkatabang na makurtaran pagdakulkan mga namok na nagdadaran nin helang. Katuyan ka nagtibidad na maputihiranan sa lud kan mga estudyantes, mga parutokdoan sa ibang mga miyembros kan universidad. Panagusuan ang pangapudan sa publiko na imantinir na malinig ang kapalibutan asin halion ang mga natitipon na tubig na pwede sir maistaran nin mga dengue carrying mosquitoes. Gobernador El Rey Villafuerte asin ang mga miyembros kan sangguniang panalawigan sa Camarines Sur na katalaan na ireklamo sa ombudsman. Italis kan baratang yan live na sa linya si Manoy Joey Sarsha.
6: Urago Live Report.
9: Gobernador El Rey Villafuerte asin ang mga miyembro kan sangguniang panalawigan sa Camarines Sur na katalaan na ireklamo sa ombudsman. Inyan pinagsabi sa Urago News ni Carlo Batalla, dating kinatawan kan Camarines Sur, na kung sain pinagsabi niya inulita sa rong proyekto ang pinagsabing tapos na alagad. Pinagsabi ni Batalla na dai panatatapos ang iconic capital digdi sa nasambit na probinsya. Susog kay Batalla, nagutang ang provincial government alagad ini dai manatapos ang proyekto. Pinagsabi pa ni Governor El Rey Villafuerte sa kasimbagan kaini na dahil na sindang labot kaini kundi ang DPWS. Kung kaya, madadamay mandigdi si director, dating director kan DPWS na si Virgilio Duarte. Pinagsabi ni Batalla na dahil siya mauntok sa kuda iguan ni mga anomalia na nangyari digdi sa Camarines Sur. Ang iconic capital, digdi sa nasambit na lugar, ang pinagsabing 100% tapos na, alagad, dahil pangani matatapos, halos dahil pangani nabababanga, ang nasambit na proyekto na yuman ang pinagreklamo ni Batalla kung kaya siya masuk na din kaso sa ombudsman sa mga nabanggit na mga persona. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Mga tugay niyo po si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Urago.
2: 31 minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Isinagibo man kasudba dyan sa Kinabatan Albay ang ceremonial turnover kan mga saradit na urig pagkakanasin probiotics sa arong kan Regional Livestock Program kan Department of Agriculture Bicol. Pinagpaginotan ang tibinad ni Assistant Secretary for Ruminant Livestock Dr. Benjamin Albarise. Kasabay po naman si Kinabatan Mayor Ann Gemma Onghoko at sinibig pang mga opisyales at sinbinibisyaryo kan programa. Katuyuan kan inisyatiba na matabangan ang mga paraoma asin nag-aataman din hayop, mapahiwas ang industriya din panghayupan asin masuportaran ang kabuhayan kan komunidad sa rehiyon. Poco mas o menos 70,000 na mga paraoma para sira asin mga agri-truckers digni sa Albay, binipisyaryo sa El Nino Caravan. Italis kan balatang yan live na sa linya si Ate Maymay Quibillas.
6: Urago Lahe Reborn.
10: Target ng Department of Agriculture sa Pagikan Albay Provincial Agriculture Office na may paabot asin matabangan ang nasa 70,000 na beneficiaryo sa probinsya sa ilarong kagigibuhon na El Nino Caravan pulungo niya na Oktubre sa Disyembre. Sakop ang programang ini ang mga rehistradong trauma para sira asin agricultural trackers sa ilarong kan Register System for Basic Sectors in Agriculture tanganing ihanda senda sa posibleng epekto ng tagmara. Kaibanan sa mga pangyayot ng serbisyo na ihahatod sa caravan ang pagpapanao in fuel subsidy assistance as an information caravan tangan na maprotehiran ang produksyon sa agrikultura as in mapagdanay ang sufisyenteng supply ng kakanon. Kaibanan kayo ni, pinapasabot man sa mga paraoma na magpa-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation Bicol as in naigipagtabangan man sa Department of Social Welfare and Development para sa posibleng pagpapatupad ng cash for work program bilang dugang na tabang. Alakdang na ini kasumpay kan report kan October 7 na nagpapahiling na nag-aabot na sa 180 hektarya kan mga tanuman sa Albay Analanyaran as in iguang lampas 8 milyones ang naitalang lugi sa produksyon nin agrikultura. Sa paagi kalasabing karabal, ang obheto kan gobyerno ang mapabaskog ang pag-andam kan sektor ni agrikultura kontra sa mga danyos na darakan tagmara. Dugan na balat ang lokal ako si Maymay Quibillas, Basta Bicolano. Uragon!
2: 34 minutes after 7 in the morning. Pinahimutikan kan Police Regional Office 5 ang naglalakop na impormasyon na nanusog na ang mga suspek sa pambabaril gadaan kay Adrian Duterte. Sigon sa pulisya, mayo pang positibong pagkakabistuhan sa mga suspek mantang nagpapanago sa investigasyon kan Philippine National Police. Pigsadol kan PRO 5 ang publiko na dai magpalakop din sa lang impormasyon asin mga bakong kumpirmadong bereta. Manunugod po naman sa nasabing kaso. PRO 5 pinahimutikan na igwanang suspek sa panggagadaan sa broadcaster na si Adrian Duterte. Nadoble ang bareta ni Manoy Alan Lopez sa Aytuno.
6: Urago Lahe Reborn.
11: Pinahimutikan kana Police Regional Office 5 ana naglalakop na istorya na nasusog na ana suspek sa pambabadilganan sa broadcaster na si Adrian Duterte. Sa pinakahuring report kan PRO 5 kasuhapon October 15, 2026, wala pa ning positibong pagkakabisto sa mga suspitsado sagkod sa presente. Kung kaya padagos ang investigasyon ay pinagsasagibo kan Philippine National Police sa nasabit na kasutangan ng magkaigwaning posibleng lead asin masusog ang responsable sa nangyaring krimen siring man maiserbi ang hustisya digdi. Sigon sa PRO 5 day basta maniwala o magpalakop ng mga bako beripikadong impormasyon manungod sa nasabing kaso. Nagpatanid ang kapulisan na ang mga saltong impormasyon na pwedeng maging kausa sa pagkakadiskarilitan investigasyon maransi ana publiko asin na pwedeng magtaunin sila na pag-asa sa pamilya kan biktima na panagos na naghahanap ng hustisya asin na katrangkilohan. Pinagsiguro man kan PRO 5 na ginigibunindaan ang gabos na medyos tanganin ang marisolveran ang kaso kung kaya pinag-inganyar kani ang publiko na kung si isay man ang posibleng o may importanteng impormasyon na pwedeng makatabang sa kaso tulos na ipaabot sa mga awtoridad. Dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Aytuno, Basta Bicolano, Uragon.
2: 32 minutos na o 36 minutos na, makaliis po ang alas 7 ng pagkaaga. Joint Council Meeting kan Siyudad din Sorsogon Local Health Board as in CDRRMC isinagibo. Partisipante sa nasabing aktibidad si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
6: Urago Lahe Reborn.
12: Bilang aksyon sa palagos sa paglangkaw kan kaso ng dengue sin paghahanda sa posibleng epekto kan Super El Nino isinagibo pa sa hapon ang Saloon Emergency Joint Meeting kan Local Health Board as in City Disaster Risk Reduction Management Council o CDRRMC. Pinagurlayan sa pagtripon ang presenteng kamugtakan kan siyudad katakod kan mga nabanggit na suliranin siring man ang mga plano asin galagay po na lakdang para mapaghandaan asin mabawasan ang posibleng epekto kan mga inis sa komunidad padagos ang pagtatabangan sin koordinasyon kan mga kinaukula na departamento kan city government kan Sorsogon para mapakusugan mga lakdang sa pag-iwas paghanda asin pagtugon sa mga hamon ni pang kalusugan asin pang sakuna para sa kaligtasan asin kapakanan kan lambo. Kumbang, Sorsuganon. Halididi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Don Don Arellano, Plasto Bicolano, O Ragon!
13: Look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment. Only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge. Amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
14: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. Datatadang 21 minutos, alas 8 na.
15: Uragon, Barreta, Alas 7, Ronda, Provincia.
16: Sa Catanduanes,

0: Masbate. Magpapadagos muna na Aldaw ang LTO Caravan Outreach Program sa Milagros Municipal Covered Court sa Banuaan ni Milagros. Nagbuon ang aktibidad kasodma petsa 15 hasta matapos sa aga petsa 17 kanoktubre. Obheto kantulong Aldaw na aktibidad na irani sa namamanuaan ang serbisyo kan ahensya espesyalmente sa mga harayong sitio asin barangay. Tampok sa caravan ang manlain-lain na importanteng serbisyo siling kan free theoretical driving course, plane renewal of driver's license, issuance of medical certificate, motor vehicle registration, motor vehicle emission testing, pati naman ang pre-registration para sa TDC. Paglalaoman na dakula ang magiging tabang kaini sa mga lokal na motorista asin mga residente tanga na mapakarhay ang sa mga dokumentos. Pigahagad sa publiko na samantalahon ang pagkakataong ini tanga na makapagparehistro asin mapakarhay ang mga pangangaipong legal sa pagmamaneho. Sa Camarines Sur, pinanginotan ka National Irrigation Administration Bicol sa paagi kan Camarines Sur Irrigation Management Office ang sarabay na paglinig kan mga irrigation canals sa Zone 1 San Ramon Bula Camarines Sur katabang ang San Agustin San Ramon Agrarian Reform Farmers Cooperative, mga opisyal kan barangay asin mga estudyante. Obheto kan aktibidad na mapagdanay ang marhay na dalagan kan tubig asin mapakusog ang pag-andam kan sektor kan agrikultura kontra sa banta kan Tagmara. Kasabay kan paglinig, nagkaigwamanin pag-orolay sa tahaw kan mga opisyal kan NIA asin lokal na kooperatiba tangani maasigurar ang epektibong serbisyo asin pangangaipo sa mga pasilidad kang irigasyon. Sa paagi kang patatarabangan asin mga proyektong siling kan Solar Power Pump Irrigation Project kung sain nakikinabang anas sa 800 na paraoma padagos ay babusol ang kabuhayan asin supply ng tubig sa probinsya. Sa Camarines Norte, matrayong pong nai sa Gibo ang Climate Smart Farm Business School on Hybrid Rice Production kasudma. Petsa 15 kan Oktubre sa Barangay Mambalete, Daet, Camarines Norte. Tangani lalo pang pakusuguna ang sektor kan agrikultura asin iandam ang mga lokal na paraoma sa mga makabagong teknolohiya. Ang nasabing programa, pinanginotan kan Municipal Agriculture Office kan Daet, pinag-atendiran kan mga estudyante kan Farm Business School kan Mambalete, kaiba ang mga paraoma puon sa mga kataraid na barangay kan Kubangbang, San Isidro asin Pamurangon. Obheto kan programa na maihiras ang kaaraman asin estratehiya sa production kan hybrid rice asin papapadalagan sa pag-uma sa tahaw kan pagbabago kan klima. Naging kasarog sa aktibidad ang kumpanyang Syngenta sa pamayon ni na Peter Pontillas asin Jafet Barkin na naghiras kan sa indang kaaraman asin teknikal na giya manungod sa mga dekalidad na binhi. Wastong pag-ataman na sa pananoma asin mga paagi tangani maisakat ang ani asin kita kan lambang para uma. Sa Sorsogon, buminungal sa mga residente ang sarangwa ng buhay na dakulang dolphin na nagpapataw-pataw sa baybayon kan barangay Dapdap Bulusan Sorsogon. Tulos na pinag-report sa Menro Bulusan asin PNP kan sarong concerned citizen ang insidente nakalihis kay ning usulon pasirin sa Pampang nganing tawang kota ni nagakaligong medikal na atensyon. Ang dolphin may laba na 2.7 metros, body circumference na 1.3 metros, asin maabot sa 200 kilos ang gabata. Nagtarabangan ang autoridad asin residentes para sa nagakanagang proseso ng tultod na paglubong sa nasabing gentle giant. Sirimana, padagos sa pinag-aadalan kan mga eksperto ang posibleng kausa kan pagkagadan kaini, tanganan dahil na mautro sa mga masunod pang panahon. Sa Albay, nanaonin 50 biig asin 10 inahing urig sa mga paraoma ang LGU Ginubatan asin Department of Agriculture Bicol kasuodma petsa 15 kan Oktubre sa BU Ginubatan Multipurpose Hall. Obheto kan programang ini na suportahan na ang mga lokal na paraoma. Afera kaini nakaresibiman ang lambang saro ni natulong sako ng feeds asin probiotics tanganing makatabang sa pagpuon asin pagpapadakola kan sa indang pag-ataman ng urig. Ang aktibidad parte kan Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program kan Department of Agriculture. Ang katuyuhan kan nasabing ang national na hero ang ibosol ang mahigot asin tamang biosecurity measures kontra sa mga helanga. Mientras tanto, nagtauman ang programa ng mga dagdag biik inahing urig asin feeds para sa Bicol University tanganing maitugdok ang sendang instructional and techno demonstration farm. Gagamitin ang pasilidad na ini para sa praktikal na pag-adal kan mga estudyante sa agrikultura. Yan ang mga pinanday na bareta para sa Ronda Probinsya. Ako si Maymay Cuevillas, basta Bicolano. Uragon!
1: Mga kauragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay

0: araw-araw lang tumutok sa Radyo Ragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines, Barangay, Ulam, Ata. Paalo sumali, araw-araw mag-iikot ang iyong mga paboritong Ragon Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutok at may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines, matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Ragon Bakreta, alas 7!
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Ragon Bakreta, alas 7. Bakreta National. Nagbabaling kadikitan average farm gate price kan paroy sa nasyon kan bulan ng Setyembre kumpara kan bulan ng Agosto. Sigod ni sa Philippine Statistics Authority o PSA. Base po naman sa datos kan PSA, uminabot sana sa 20 pesos and 84 centavos kada kilo ang average farm gate price kan paroy kan tumalikod na bulan din. Mas ibaba ini kumpara ka o sa 22 pesos and 16 centavos kada kilo kan nakaaging bulan nin Agosto. Nakikiulay po ang Philippine National Police o PNP sa publiko na maging responsableng konsumidor as hindi magpanic buying as in hoarding in mga basic necessities sa mga tindahan ngunya pong panahon ng Super El Nino. Sigun kay PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates, mas marahay maging handa as in kalmado sana sa panahon ng emerhensya, magtipid din tubig as hindi magbakal din sobra sa pangangaipokan pamilya. Dugang pa ni Nartates, kung bastante sana ang babakalon sa pangkonsumo oral daw, mas dakul na pamilya ang makakabakal din pagkakan o kaya tubig as in ibang mga pangyarat na barkalon. Pagdun ka na hen siya, tulos din ang aaksyonan ang anuman na report may ginaraman sa panggigipit, pagtatago din pagkakan as in anuman na klase din pag-abuso sa panahon din kalamidad. Pinahimutikan kan Palacio Malacanang ang mga nagruluwas na bareta na si House Speaker Boji D. III na ang masalida kay Vice Presidente Sara Duterte in kaso matanggal ini sa pwesto. Sigun kay Palace Officer Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malabo ang mga siring na espekulasyon hulita da ibaman na hatulan ang Vice Presidente. Dugang pa ni Castro ang may paparapag-ulay ng nasabing issue hulita magpapadagos pa ang impeachment trial sa Nobyembre 9 kung sa inmapresentar na ang depensa kan sa idang mga ebidensya. In kaso man ma-impeach si Duterte, susog sa konstitusyon ang presidente ang may poder na magnominar gikan sa mga miyembros kan Kongreso as in Senado kung baga sisay ang magiging bagong vice presidente. Ragon Bakreta, alas 7. Bakreta sa luwas ng nasyon. International News.
2: Balik trabaho na si Pope Leo XIV kasunod kan matrayumpong operasyon sa saiyang baga. Sigun sa medical update kan personal doctor kay ning si Dr. Luigi Carbone, nasa normal ng level ang vital signs kay ni as in nakakapaghiro-hiro na kan sa iyang sadiri. Sigun man kay Vatican Chief of Staff Archbishop Paolo Rodelli, si Pope Leo nagre-receive na ng bisita as in nakakapag-celebrate na ng misa kay iba pang mga kabadean sa special chapel na pinag-set up kan kataid mismo o kataid mismo kan sa iyang kwarto duman sa Agustino Gemelli Polyclinic Hospital. Enotang napabaretang inoperaran ang 71 anyo sa Santo Papa sa ibabang parte kan sa iyang tuong baga matapos makonfirmar na igwaining adeno o adenocarcinoma sarong ordinaryong klase nin lung cancer. Ang baratang sports, showbiz sa siniba pa masunod na.
3: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
4: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
5: Dragon Barreta.
6: Alas 7.
7: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
8: Ate, ate.
9: Ganon?
10: Ganyan yung nakita ko sa kanya sa Mrs. Park.
5: Dragon Barreta, alas 7. Barreta Sports.
7: Let's get ready to rumble!
11: Target ni Pinay tennis star Alex Iyala na makaresbak sa Ningbo Open sa China matapos sa naging sunod-sunod na pagkadaog sa mga nakaaging turneyo. Obheto kan World No. 19 na maibalikan magayon na kawat taasin kumpiyansa matapos sa di makapagtala nin gana sa tulo ka ining huring laban. Magigirumduman na di nagbali si Iyala sa China Open nin huli sa siyaan representante kan Pilipinas sa katatapos pasanang Asian Games. Napag-araman na pagkatapos kan Ningbo Open nakaschedule pang sumabak si Iyala sa Toray-Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan para sa WTA 500 event na gigibuhon sa Oktubre 26 hasta Nobyembre 1. Masunod man kaini ang WTA 250 tournament na idadaos po Nobyembre 2 hasta 8. Inusubuotan masirbing huring torneo ni Iyala ngunya na 2026 kaya pinaglalaoma na mas titibayan niya ang sa iyang kawat para makapagtapos ng season sa mas marahay na kondisyon asin makabawi sa mga dai pinaglalaoma na resulta sa mga nakaaging laban. Asin yanan Barretang Sports, ako po si Jennifer Lopez Amonte. Basta Bicolano, Uragon.
5: Uragon, Barreta, alas 7. Barretang Artista. Showbiz News.
11: Pinaghuhururunan sa ngunyada kung nag-iibahan na sa sarungharungan aktres sa si Julia Barreto asin ang napapabaretang karelasyon kaini na si Lucas Lorenzo na hali sa pamilya ni mga bilyonaryo. Day pa man subuot pinagkumfirmar kanduwaan sa indang relasyon na alagad permiso buot sindang nahihiling na magkaiba sa mga pribadong pagtiripon kaibaan sa indang pamilya. Napag-araman na tugang si Lucas Linda Basti Lorenzo na agum ni Claudia Barreto asin Mateo Lorenzo na aguman kanaktres na si Erich Gonzalez. Sa ngunyan, nagtitinirman giraray na huna-huna ang relasyon ninda Julia asin Lucas hasta sa wala pang kumpirmasyon na hali sa inda. Asin yan ang Barretang Showbiz, ako po si Jennifer Lopez Amonte. Basta Bicolano, Uragon.
5: Uragon, Barreta, alas 7, Barretang Salud.
12: Health News.
2: Pinanginutan ni Education Secretary Sani Angara ang expansion ng Department of Education Nationwide Mental Health and Well-being Initiatives na nakapalaman sa pag-obserbar ng Mental Health Awareness Month at National Safety Week. Ang inisyatiba, pinunan sa paagi ng sarong Mental Health Caravan kung sain nasa 339 mga bagong school counselor associates ang nagmas oath-taking duman sa National Capital Region. Sigun kay Secretary Angara, ang appointment kan mga bagong school counselors susuk sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos para man maibusol ang katuyuan na maging salbado asin harayo sa karingisan urug na sa bullying ang mga eskwelahan. Pasibo naman sa Acta Republica numerado 12080 o ang Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act ang mga bagong school counselor associates masirbing importanteng mekanismo o kaya tulay para man mapanuan ang kakulangan ng mga guidance counselors matang pinapakusog ang psychosocial support system sa mga pampublikong eskwelahan.
5: Uragon Barreta alas 7, Barretang Suanui.
13: Kanal daw na ini Oktubre 16 kan taon 1916 pigmok na kang administrasyon kan Amerika ang Senado kan Pilipinas na si Manuel L. Quezon ang nagserbing pinakaenot na presidente kan Senado. Ini binibilog din 24 senador na kan panahon na ito nagre-representar sa 12 distrito. Ang sistemang ini nagdarnay sagkod 1935 kan ang gobyerno kan Commonwealth nag-implementar ni sarong unicameral na legislatura. Sarong sistemang bicameral ang binalik kan 1941. Alagad ang mga operasyon kay Nina putol kang ikaduwang gerang mundial. Kantaon 1972, kasunod kang deklarasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Sr., isinara ang Kongreso asin ang Senado sinalidahan ni sarong asimbleya na bisto sa apod na batasang pambansa. Ang Senado, pigmok na giraray kasunod kang EDSA People Power Revolution asin ang pagpapakusog kang 1987 Constitution. Sagkod ngunyan, igo pang natatadang 24 na senador, alagad dahil nasinda nagre-representar ni magkalain na regional na distrito. Imbes, sinda pinipili kang mga botante hali sa bilog na nasyon. Para sa balitang suanoy ako si Erica Innocencio, Basta Bicolano, Urag.
5: Uragon, Barreta, alas 7, kabugtakan kan panahon.
2: Iksa dulpo kan pag-asa ang publiko na maging handa sa babago-bagong kabugtakan kan panahon sa riyon. Kunya pong aldaw, October 6, asahan ang madampog na kalangitan, kalat-kalat na pag-uran as in thunderstorms. Pagiramduman kan pag-asa sa mga residentes na maging maikmat sa pagbabiyahe o rugdapo sa mga lugares na posibleng makamati din makusog na buhos bulos din urante. Panagos man sa may bayan ng mga biso kan pag-asa as in mga lokal na otoridad ganipong makapag-andam sa posibleng pagbaha as in pagrasay nindaga. Asin yan mga tugang mga manoy, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang istorya ng Udyapong Aldaw ni Biyernes, October 16, 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang bareta, Luis Director Annalyn Silada. Nakaibahan ang taman si Damanoy Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, Ati May Mike Vimillas, Alan Lopez Zaituno, Sirimang kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr., as in espesyal na partisipasyon ni Jennifer Lopez Zamonte, as in Erica Innocencio. Sa ibong na kwarto si Manoy Ryan Salcedo, si George Valderrama, si Rain Bartolo sa Tower Sites. Ibati din po ang sinong amigo Rod Perez. Salamat tunon! Maray na pag-aaga.
8: Grabe! Ang mamahal na ng presyo ng bilihin sa grocery.
9: Nay, hindi naman lahat. Meron pang Atami Sardines.
8: Atami Sardines?
9: Opo. Nasa 20 pesos lang ang bawat lata. Tamang-tama pang ulam o panghangda sa mga bisita.
8: Eh, masarap pa yung Atami Sardines?
9: Siyempre, Nay. Gawang universal kanin yan. Masarap na, swak pa sa bulsa.
8: O siya, sige. Isama mo na yung Atami Sardines sa listahan at nang mabili na sa tindahan.
12: Atami Sardines. Sarap. Sulit. Mabibili sa lahat ng mga pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
14: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Uragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Pagkitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 3 minutos, alas 8 na.
12: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
14: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan. Igsususog ang tama. Opinyon na may basihan. As in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Uragon.
15: Good morning.

0: kapanan.
1: Uy, makaskasod talaga na daw ani. Biyernes na naman kita, abaan ng uran. Kung pa kasi bagong pagmuklat kan matako mga bandang alas 4. Talagang mati ko na ang sabi ka ni Dagunas kan uran. Ingat-ingat po sa mga pag-iriba, especially po daman sa mga haraning gayo sa Tampikan, Salug o kaya dagat. Kapag araw kaining medyo pirming malumlum ang panahon, then mauran-uran, makusog pati ang bulus kan uran. Delikado pirmi sa pig-apod na pagtiris nin dagat. Si mga yaon dyan nakaantabay sa kakabangan lalo na sa halos kabanga kan buhay ko. Aramtaman ang kamurugtakan dyan pag ang pigsabangan. Asin itong gikan dyan sa tubig sa anini sa barangay Sitio Puting Daga. Nagsasabatan dyan sa pigsabangan. Ay, minaapaw tulos ang tubig kaya maikmat po tabi kita. Nakatutok na naman mga pag-iribata, nagdadalan gan sa tuyang FB Live. Uy, number one viewer tangunyan, ang pinakamagayon dyan sa Tanchuling. Mauran na pagkaaga SM Rod at Amilicious. Magkabi po sa mauran-uran na pagkaaga, pabati po sa tugang kong happy birthday. Uy, happy birthday di atabi kay Edgar Bitara.
2: Happy birthday!
1: Manoy Edgar, ano lamang kita dyan?